Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculao, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, hanggang Pangasinan. At siyempre, yung nasa Bataan, Zambales, at sa Bulacan. Yan, siyempre binabati rin po natin dito po sa south po ng Manila, sa Cavite, Laguna, Batangas, all the way to Mindoro. Yung mga nandyan po sa Rodriguez Rizal, sa Balabag, yan, binabati rin po natin. Si Lieutenant Colonel Ariel Caramuan, dyan po sa Pasig City Police Headquarters, no, welcome po sa ating pong program. Pati rin po si Brother Patrick Gonzalez, kamusta na dyan? No, sana po ay lahat kayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Siyempre, binabati rin po natin ang mga nakikinig at nanunood sa ating pong mga Facebook pages and YouTube channel. Yan. Ini-invite namin kayo na mag-like and share, no, ng ating pong Facebook and YouTube channel. At yung mga nakikinig dito po sa Mega Manila, no, you are listening to 89.1 FM. Siyempre, kung gusto niyo pong makareceive ng libreng libro at mga Bible lessons, no, meron po tayong Hope for Today's Family at saka Hope Beyond Tomorrow. Yan. At meron po tayong Bible lesson na explore. No? Kayo po ay mag-text at mag-message, no, sa ating pong mga numero 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Now, minsan iniisip po natin, no, yung ating pong mga plano sa buhay ay talagang hindi naman mangyayari. Lalong-lalo na kung nagkaroon tayo ng pagkakasala. Sasabihin po natin, ako, hindi na ako pagpapalain ng ating Panginoon kasi ako ay mabigat ang aking pagkakasala. Alam niyo po, yung pagbibigay ng ating Panginoon, yung pangako ng ating Panginoon ay hindi po nakasalalay kung ano ang estado natin sa buhay, kung tayo po ba ay naging mabait o nagkaroon po tayo ng pagkakasala. Dahil malino po dito sa Genesis 27:28, no, basahin nga po natin. Bigyan kanawa ng Diyos ng hamog ng langit, ng kasaganaan ng lupa, at ng kasaganaang trigo at alak. Alam niyo po, itinaladi po dito po sa Genesis 27 ang pagpapalang ibinigay po ni Isaac kay Jacob, no? Bagaman po yung pangyayari na napalibutan po ng pagpapalang ito ay kasama rin ng panlilinlang, no, at pagkukulang, hindi po napigilan ng layunin ng tipan ng Diyos ang kanila pong nagawang hindi maganda. So huli po, ipinakita po ng pagpapalang ito ang layunin ng Diyos na paglalaan sa kabila po ng kaguluhan at ng mga pagsubok na mga nangyayari. Kaya nga, yung pagpapala na binigay kay Jacob po, no, na siyang pamilya na pagmumula ng Mesiyas ay ito po ay natuloy. Now, simbolo po ito ng pagpapala ng ating Panginoon para na rin sa atin. Yung tinatawag natin na doon sa teksto na hamog ng langit, ito po ay patuloy na pabor ng ating Panginoon na nagpapalakas sa atin at nagbibigay biyaya. Yung kasaganaan ng lupa, ito po ay kasaganaang pagpapala ng ating Panginoon. Yung trigo at alak, ito po ay nangangahulugan ng kagalakan, pagkain, yung mga bunga, no, at spiritual na pagpapala. Kaya naman kung ating pong hahayaan, natanggapin lamang at makita na mangyari yung pangako ng ating Panginoon, oh, makikita po natin ang kasiyahan. Lalakas tayo sa pangatawan natin, sa sosyal natin, lalong-lalo na sa spiritual na buhay. Kaya lubos tayong magtiwala sa ating Panginoon dahil siya lamang ang makapagbibigay ng ating pong mga pangangailangan. Now, tingnan po muli natin sa English, no, yung ating pong teksto, Genesis 27:28. Ano po ba yung sabi dito? Therefore, God give you
of the dew of heaven, of the fatness of the earth, and plenty of grain and wine. Yan. Now, titingnan po natin ang ilang sa mga puntos. No? Apat po na puntos na makikita po natin dito. At gagamitin po natin yung acronym na dew. D-E-W-S, Jews. No? Ibig sabihin, mga hamog, no, na binibigay na ating Panginoon. Alam niyo, pag nakakita kayo ng hamog, ibig sabihin, oh, bagong umaga po ito. Bagong pagpapala ng ating Panginoon. So, D-E-W-S. Makikita po natin letter D. No? Divine provision comes from God. Yung pagpapala po ng paglalaan ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Okay? Letter E, every blessing flows from heaven. Ang bawat pagpapala po ay nagmumula sa langit. Okay? And W, walk faithfully to enjoy God's blessings. Mamuhay daw po tayo ng tapat upang lubos nating tamasahin ng papala ng ating Panginoong Diyos. And letter S, share God's blessings with others. Ibahagi daw po natin sa iba ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, kung ating pong pagtutuunan ng pansin ang teksto po na ito, yung mga puntos, no, na makikita po natin, tumuturo na lahat ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay binubuhusan ng ating Panginoon ng pagpapala para tayo ay magbahagi ng pagpapala rin naman sa iba. Okay? So tingnan po muna natin yung unang puntos, letter D. Divine provision comes from God. Ang sabi po doon sa teksto, may God give you, no? Panalangin po ni Isaac, no, bigyan kanawa ng Diyos. Alam niyo po, nauunawaan niya ang kasaganaan, hindi lang po sa nagsisimula, no, na nakakayahan po natin, kundi yung kabutihang loob ng ating Panginoon na pasaganain ang lupa. Yan po ang hindi po natin magawa. No? Maaari siguro na maglagay po tayo ng mga fertilizers, pero Panginoon pa rin ang nagpapatubo. Pinapaalala po sa atin na ang pag-ani, yung mga pagkakataon, yung paglalaan ay galing po sa manlilikha, no? Maaari po tayong magtanim, no? Maaari tayong magsikap, ngunit ang ating Panginoong Diyos lamang ang nagbibigay ng paglago, no? Yan po natin, yan po ang lagi nating tandaan. So James 1:17, ito po ang sabi, every good and perfect gift is from above and comes down from the Father of lights. No? Ang bawat kaloob daw po ay galing sa ating Panginoon na bumababa mula sa lalangit. Kaya nga, kung ipapaliwanag po natin ang bagay na ito, ang Diyos po ang pinagmumulan ng lahat. Minsan iniisip na rin natin yung tukso o kasamaan, no? Ay nanggagaling sa ating Panginoon. Pero kung titingnan po natin, binabanggit po sa Banal na Kasulatan, yung mga masasamang nangyayari po sa atin, hindi actually galing sa ating Panginoon. Ito po ay bunga ng pagkakasala at ito rin ay gawa ng kaaway. Siyempre, ang ating Panginoon, hindi niya naman sasabihin na hindi sa Kanya galing dahil pinapayaga ng ating Panginoon na mangyari. No, maalala po siguro ninyo yung nangyari kay Job. Kanino ba nang galing yung pahirap na naranasan ni Job? Galing ba sa Panginoon? Hindi. Ito ay galing sa kaaway. Pero pinayaga ng ating Panginoon upang makita kung gaano katapat si Job. Now, ganyan po ba ang iniisip rin po natin? Kapag tayo nakakaranas ng problema sa buhay, sinisisi ba natin ang ating Panginoong Diyos o pinapakita natin na tapat pa rin tayo kahit anong mangyari sa ating pong buhay? Now, sabi sa Psalm 65, 1-11, you visit the earth and water it. You crown the year with your goodness and your paths drift with abundance. Yan nga po, no? Dinadalo natin Panginoon at dinidiligan ang lupa, no, pinapayaman ang lupa at ang ating Panginoon ay nandiyan, no? Day in, day out mararanasan natin yung pagpapala. Kaya nga umaapaw ang mga kasaganaan. Now dito po sa awit 65, ito po ay isang awit ng papuri, no, tungkol sa pangangalaga ng ating Panginoong Diyos sa nilikha.
At ito po ay makikita natin na si David, no, kinikilala niya ang kabutihan ng ating Panginoon. Tayo rin po, no, inaasahan rin tayo ng ating Panginoon na makita ang kanyang kabutihan at nakikita doon sa mga nilalang ng ating Panginoon. Sabi po sa Councils on Stewardship, okay, God is the source of every blessing to men. And to Him belongs the gratitude due for all the good and that we possess. Kaya nga po, no, lahat ay pinagmumulan nito ang Diyos, no, ang bawat pagpapala ng tao. Kaya nga nararapat lamang na ibigay po natin sa Kanya yung pasasalamat po natin sa lahat ng mga mabubuting ginawa sa atin na ating Panginoon. Alam niyo po, pag dumating yung inyong mga promotion, no? Kapag umuunlad kayo sa negosyo at pinagpapala ang inyong pamilya, alalahanin po natin, no? Huwag po nating angkinin yung papuri o yung lahat ng mga bagay bagkos tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa Kanya lagi at nanggagaling ang mga pagpapala. Okay? At ang pangalawa po, dun sa ating puntos, letter E. Every blessing flows from heaven. Ang bawat pagpapala daw po ay nagmumula sa langit, no? Yan pa ang isa dapat na pinagtutuunan ng pansin. At ang sunod po yung letter E, no? Every blessing flows from heaven. Ang bawat pagpapala daw po ay nagmumula sa langit. Okay? Alam niyo po, yung unang nabanggit po dito sa ating pong teksto ay yung hamog ng langit, no? Alam niyo po, sa lupa ng Canaan po, no? Napakalaga na makikita po natin na ang hamog ay talagang sapat, no? Sa panahon po ng walang ulan, tahimik po nito na pinapalamig at pinapasigla yung lupa tuwing umaga, no? At parehong paraan din po ang pagpapala po ng ating Panginoong Diyos ay madalas na dumadating araw-araw na ito po ay tahimik lamang, no? Walang gong, walang ingay. Kapag tayo nakatanggap ng pagpapala sa ating Panginoon, nagugulat lang po tayo dahil ay nandiyan na pala ang pagpapala. Bago pa maglaan ng ating Panginoong Diyos, no, ay meron na po siya na pinapakita sa atin. Kung ating pong spiritual na buhay ay malapit sa ating Panginoon, nararamdaman po natin yan na ang pagpala ng ating Panginoon ay darating na. Now, dito po sa Deuteronomy 33:13, sabi po dito, "Blessed of the Lord is His land, with the precious things of heaven with the dew." No? Ang pagpapala ng ating Panginoon ay gumagapang o dumadating sa mga lupain. At ito po ay nakikita at nararamdaman po natin. Kapag kayo nakakita po ng humog tuwing umaga, yan, ibig sabihin, ito po ay pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Na bago po mamatay si Moises, binasbasan po niya ang lipi ng Israel para po sa kanya pong ina po na si Joseph, no? Idinalangin po niya na ang humog ng langit na ay dumating sa kanila bilang ito po ay pabor, maging kasaganaan at maging mabunga, no, ang lupa na pinagmumulan ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga ganun din po tayo. Ang panalangin rin po natin, sa hindi lang po sa sarili po natin, kundi sa ibang mga tao na sila rin ay pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Now, sabi po dito sa Lamentations 3:22-23, "Through the Lord's mercies, we are not consumed. They are new every morning." No? Yung mercies daw ng ating Panginoon, yung kaawaan, yung habag, yung kanya pong pagpapala ay laging bago tuwing umaga. No? Kaya nga, yung mga nakaraang pagpapala, hindi po natin ito tinitingnan na parang hanggang ngayon, kundi every morning po kasi. Katulad po ng manna. Okay? Ano ba yung manna? Nung sila po ay nandun sa parang, sa wilderness, no? Eto mga Israelita, nakakatanggap po ng mana. Tuwing umaga, sila po ay lalabas, no? Mamumulot sila ng mana. At eto po yung pagkain nila sa maghapon. Okay? Kinabukasan po yung napulot nila nung umaga, kahapon, ay sira na po ito.
kung sila ay nakapulot ng mas marami, ito po ay nasisira na. Bakit? Meron na ulit bago ngayon. No? Kaya nga ganun din ang pagpapala sa atin na ating Panginoon. Yung kahapon ay pagpapala kahapon. Ngayon ay meron ulit pagpapala. Kung ipinangako yan na ating Panginoon, kailangan po ay magtiwala tayo. Sapagkat bago tuwing umaga ang hamog. Ganun din, bago tuwing umaga ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Nakasabi po dito sa Thoughts from the Mount of Blessing, page 75. The blessings of God's grace are as free as the dew that falls upon the earth. No? Ang ganda po, no? Ang pagpapala daw po at biyaya ng ating Panginoon ay malaya po itong ibinibigay. Nakatulad po ng hamog. Binabayaran po ba natin ang hamog? Hindi po. Ang hamog po ay paggising natin sa umaga, nandyan na ang hamog. No? At ito po ay hindi natin binabayaran. Free. This is free. Ganun din ang blessing ng ating Panginoon. Huwag po natin pilitin, no? Na sa araw-araw ay sabihin natin, Panginoon, bigay mo. Ito po ay natural na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Sa pagsikat pa lang ng araw. Kaya nga, ano ang dapat natin gawin tuwing umaga? Tayo po ay magbukas ng ating pong araw sa pamamagitan po ng pagbabasa ng banal na kasulatan at sa pananalangin. Dahil sa pamamagitan po niyan, matatanggap po natin ng lubos ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang presensya po actually ng ating Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. At dumarating ang pagpapala kapag tayo ay malapit sa ating Panginoong Diyos. Okay? Kaya nga kung ito po ay lagi nating ginagawa at nagiging way of life natin ang pananalangin at magbabasa ng salita ng ating Panginoon, mas nagiging madali na maintindihan po natin ang paggawa ng ating Panginoon. Dahil nakikita natin ang kanyang kamay, nararamdaman po natin ang kanyang pagkilos. If our heart is attuned with the thinking of God, if our minds are attuned with what God has in store for us, ay talagang makikita po natin ang ating pong buhay ay magiging maayos ayon sa nais ng ating Panginoon. At ang pangatlo po, W, walk faithfully to enjoy God's blessings. Yan po pala, no? Tayo po ay mamuhay ng tapat upang lubos nating makita o mamasdan ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Bagaman tinanggap po ni Jacob ang pagpapala ng tipan, no? Kailangan pa rin na matutunan niya na ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay nagiging mainam na tamasahin kung ang ating buhay ay may pananampalataya. Yung pagsunod po natin, yan pong pagpapala ay nakikita po natin, pinapahintulot ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, mayroong mga pagkakataon po kasi na kapag tuloy-tuloy na natatanggap po natin yung pagpapala, hindi na tayo nagiging mapagpasalamat. No? Minsan parang entitlement na ang nangyayari. Kapag nasanay po tayo na parang lagi tayong nakakatanggap ng pagpapala, na parang obligasyon ng Panginoon na tayo po ay pagpalain, ay nagiging entitled na tayo, hindi na natin nakikita na ito ay tulong galing sa ating Panginoon, na pinagpapala po tayo dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya huwag po nating isipin na mga yung pagpapala, no, na natatanggap po natin ay natatanggap natin dahil we are entitled to it. No? Natatanggap natin yung pagpapala dahil sa kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoon Diyos sa atin. Hindi po ito entitlement. Okay? Now sabi po sa Psalm 1:1-3, He shall be like a tree planted by the rivers of water. Whatever he does shall prosper. Kapag tayo do po ay nasa ating Panginoon at malapit tayo sa ating Panginoon, para do po tayong punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batis ng tubig na tayo po ay namumunga tuwing panahon. No? Kaya nga ganyan po ang nagiging buhay po natin.
Yung pagpapala, natatanggap po natin dahil sa pagmamahal at koneksyon natin sa ating Panginoon. Dito po sa Psalm, no, ay maganda ang binabanggit po dito na ang ating Panginoon, kapag tayo po ay nalulugod sa kautusan, tayo po ay tumatawag sa Kanya, tayo po ay nananalangin, sariwa lagi ang natatanggap natin sa ating Panginoon na tayo po ay namumunga. Hindi lang po para sa ating sarili, kundi namumunga tayo para rin naman na tayo maging pagpapala sa iba. Sabi po sa John 15:5, He who abides in me bears much fruit. No? Kapag tayo po ay nananatili sa ating Panginoong Diyos, tayo po ay namumunga. Noong gabi po na bago ipako ang ating Panginoon sa krus, itinuro po ni Jesus sa kanyang mga alagad ang tunay at pangmatagalang pagbunga o magkaroon ng bunga. Ito po ang patuloy na ugnayan niya sa Diyos Ama. Ganun din po tayo, naalala niyo po siguro, ang ating Panginoon ay pumunta doon para manalangin. Nung siya po ay bumaba, nakita niya yung kanyang tatlong alagad na sila po ay natutulog, no? At ang sabi niya, kayo ay manalangin. At ganun din sa atin, tinuturuan po tayo at sinasabihan tayo natin, Panginoon, na tayo po ay manalangin para hindi daw po tayo mahulog sa pagsubok. No? Kayo po ba ay nananalangin? Kapag kayo po ba ay merong kinakaharap ng mga problema, no? Nananalangin po tayo. Pero kung wala ng problema, nananalangin pa rin po tayo. Ang sabi po sa atin, lagi tayong manalangin, pray without ceasing. Okay? Sabi po sa Ministry of Healing, page 489, true happiness is found only in being good and doing good. Yan. Ang tunay daw pong kaligayahan ay matatagpuan lamang sa pagiging mabuti at sa paggawa ng mabuti. No? Ang mga pagpapala na ating Panginoong Diyos, ito po ay magbubunga kung tayo po ay nasa ating Panginoon. Ang kaloob na ito ay mapamamalas lang po natin kung tayo ay tapat sa ating Panginoon. Ang kapayapaan, ang kasaganaan ay mararanasan po natin kung nakakonekta tayo sa ating Panginoon. Kaya nga sa araw-araw ng ating pong buhay, lagi po tayong humarap at kumonekta sa ating Panginoon. At ang pang-apat po, no? Letter S, share God's blessings with others. No? Alam niyo po yung mga pagpapala ng tipan ng Diyos, hindi po kailanman po ito natatapos lamang sa ating sarili. Yung mga descendants po ni Jacob, no? Sila po ay pinagpala at sila rin naman ay naging pagpapala sa mga tao. Hanggang sa yung kanya pong mga anak, yung mga apo, hanggang sa doon sa kanyang mga descendants, doon lumabas ang ating pong Panginoong Jesus na ating pong Mesiyas. Na hanggang ngayon, no, tayo pa rin ay merong kaligtasan dahil ang ating pong kasalanan ay kinuha na ng ating Panginoon at pinako sa cross at tayo po ay pinatawad sa ating pong mga pagkakasala. Sabi po sa Genesis 12:2, I will bless you and you shall be a blessing. No? Yun pala, no? Tayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon and in return, tayo rin naman ay maging pagpapala sa iba. Ang original po, no, na talagang nais ng ating Panginoon, goal ng ating Panginoon, pagpapalain po tayo, mararanasan natin ang kaligayahan. At mas magiging maligaya daw po tayo, hindi sa pagtanggap ng pagpapala, kundi sa pagbabahagi ng pagpapala na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, kung tayo po ay nalulungkot, tayo po ay maging mapagbigay. Kung kayo nalulungkot, magbahagi kayo ng mga pagpapala ninyo sa iba na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Okay? 2 Corinthians 9:8, God is able to make all grace abound toward you, that you may have an abundance of every good work. Ang ating Panginoon daw po pala, makakaya niya, no? Na tayong lahat ay bigyan ng biyaya. Hindi po limitado yung biyaya ng ating Panginoon sa atin. Upang tayo din po pala ay maging pagpapala sa iba, no?
at tayo po ay patuloy, no, na mag-akay ng mga tao patungo sa paanan ng ating Panginoon. Kaya hinihikayat, no, ni Pablo ang mananampalataya na tayo po ay patuloy na magtalaga ng sarili natin sa ating Panginoon. At ang sabi ni Ellen White sa Ministry of Healing, page 148, "We are blessed that we may bless others. The capacity of receiving is preserved by imparting." Yun po pala, pinagpapala tayo para din tayo ay maging pagpapala sa iba. Pinamanatili ng ating pong pagpapala yung pagpapala na natanggap natin kapag tayo po ay nagbabahagi, hindi po actually ito nauubos. Hindi katulad ng iba, bakit ko ibibigay ito? Mawawalan ako. Hindi po pala ganun. Sa Kristiyano po pala, kapag tayo ay nakatanggap at tayo po ay nagbigay, yung natanggap po natin, hindi po nawawala. Nababalik po sa atin ito dahil ang ating Panginoon, sa Kanya nang gagaling ang lahat. Okay? Kaya nga kung tayo po ay nagiging pagpapala sa iba o yung pagpapala na ating Panginoon, hindi po natatapos, hindi nauubos, patuloy po itong umaapaw sa ating pambuhay. Kaya maging pagpapala tayo sa iba. Okay? So tingnan po muli natin yung ating pong acronym. Ano ba yon? DEWS, D-E-W-S. Una, D, provision comes from God. Ang pagpapala ay mula sa ating Panginoon. Letter E, every blessing flows from heaven. Ang bawat pagpapala daw po ay nagmumula sa langit. Yan. And W, walk faithfully to enjoy God's blessing. Mamuhay daw po tayo ng tapat upang matamasa po natin yung pagpapala ng Diyos. At letter S, share God's blessings with others. Ibahagi po natin yung pagpapala na natanggap natin sa ating Panginoon patungo sa iba na nangangailangan ng pagpapala. Kaya yung pagpapala po ni Isaac kay Jacob, ito po yung naglalarawan ng mapagbigay na puso ng Diyos. Ang hamog, no, ng langit, ito po ay nagpapaalala sa atin na araw-araw may biyaya ang Diyos. Yung kasaganaan po ng lupa, nagpapaalala sa atin na ang kanyang sagana ay patuloy na inilalaan sa atin. Yung trigo at alak, ito po ay nagpapaalala sa atin ng pagiging mabunga, ng kagalakan at kapuspusan ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito po sa teksto na ito, no, tinuturo sa atin na ang lahat ng ito ay nagmumula at matatagpuan sa ating Panginoong Jesus. Kung tayo po ay nagnanais na makareceive ng pagpapala at maging daluyan ng pagpapala, lagi po tayo na magkaroon ng koneksyon sa ating Panginoong Jesus. Dahil sa Kanya, lagi galing ang mga pagpapala at biyaya na ito. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa paalala sa amin na kami ay binibigyan niyo ng pagpapala. Panginoon, sa inyo lamang nanggagaling ang lahat. Nais po namin na umasa, magtiwala sa inyo sapagkat kayo ang siyang Diyos na lumikha sa amin, bumuhay sa amin, patuloy nagbibigay ng pagpapala sa amin at patuloy na nagmamahal sa amin. Kaya po Panginoon, nagtatalaga kami sa umaga po ito. Samahan nawa po kami sa aming pong buhay. At nawa, kayo ay maging sentro ng aming pong buhay upang ang magpagpapala na tatanggap po namin ay maibahagi rin namin sa iba. Papuri at pasasalamat ang binabalik po namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas ng umaga sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30. Dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, magandang umaga at God bless sa inyong lahat.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast. Hello friends! Magandang umaga po and welcome to another episode of Faithcast kung saan ang pananampalataya natin ay hindi lang something we believe.
2: Yes.
1: It is something we live. Hello everyone, I'm Lou.
0: And I'm Rolyn Kadalig. Mm-hmm. Alam mo Lou, napakasaya ko ngayong umaga.
1: Mm-hmm.
0: Kasi isang makabuluhang usapin tungkol sa ating paglago.
1: Yes.
0: Bilang isang babae.
1: Mm-hmm.
0: We really talk what truly matters to us as women. At
1: mm-hmm.
0: syempre, ang ating pag-uusapan dito ay tungkol sa ating pananampalataya sa Diyos.
1: Mm-hmm.
0: And this is, I think, what matters
1: the
0: most to us.
1: Yes. So before we start, no, ma'am, gusto ko pong ibatiin ang ating mga listeners and viewers po sa AWR 89.1 FM, pati na rin po sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kamusta po kayo? Salamat po sa inyong pag-tune in and we hope marami po tayong matutunan this episode, ano, at saka may apply natin ito sa ating mga personal na buhay. Kayo, ma'am, meron ba kayong gusto batiin?
0: Lou, yun naman ang purpose natin na,
1: mm-hmm.
0: na talagang matuto sila sa ating pinag-uusapan
1: mm-hmm.
0: dito. At pumupunta, umiikot na tayo sa mga ating mga missions at saka sa iba't ibang lugar.
1: Mm-hmm.
0: At nakikita natin yung positive feedback nila about
1: yes.
0: this program.
1: Thank you so much
0: sa mga kababaihan natin dyan, sa mga nagse-celebrate
1: mm-hmm.
0: ng mga yung nagla-launch pala
1: na
0: ng
1: I Will Grow.
0: Mm-hmm. At salamat sa inyong pag-launch ng I Will Grow initiative natin.
1: Opo, maraming salamat po. But we give all the glory to
0: yes,
1: God. Opo,
0: yes.
1: Ayan mga kaibigan. Last episode po ang pinag-usapan natin, na tackle natin ang about beauty. Yes, at nalaman natin na inner beauty is more important than outward beauty. Ayan.
0: Pero importante naman itong dalawa.
1: Yes,
0: na,
1: it's both
0: inner
1: important.
0: Inner and outward.
1: Outward yes.
0: beauty. Pero ang mas importante ay inner.
1: Yun
0: nga yung sinabi mo, Luna. Yung ano yun, sa pag-apply ngayon, ano yung gusto ng mga sa businesses, sa corporate
1: yung pretty work. Privileges.
0: Pretty privileges. Pero natuklasan nila na ang mas
1: importante,
0: ay yung
1: character.
0: Attitude, character.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Ama.
1: Opo. And most importantly, we need to see ourselves on how God sees us.
0: Yes.
1: And how God values
0: us.
1: So ngayong umaga, ang topic po natin is something that I think every woman needs.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Something we need at home, something we need at work, sa ministry, sa ating mga relasyon, at syempre, sa ating paglakad kasama ang Panginoon.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ano ba itong importanteng topic?
1: Sige, ma'am,
0: natin ngayon? So, ayan. Ang topic po natin ngayon ay about boldness.
1: So, when we say boldness, ma'am, ano ba ang pumapasok sa isip natin?
0: Ako pag sinabing, oh, you're bold.
1: Mm-hmm.
0: Yung ikaw ay my confident,
1: mm-hmm.
0: yung hindi ka nahihiya. Kapag niyaya ka na gawin mo ito,
1: mm-hmm.
0: yung merong kaktapang ba?
1: Hindi ka natatakot magsalita.
0: Hindi ka natatakot na, limbawa, lalo na sa atin, maraming nagsasabi na, hindi ako marunong magsalita.
1: Mm-hmm.
0: Nung natatakot ako na pupunta sa harapan.
1: Mm-hmm.
0: So, yun yung mga pag-bold, sila yung kaya nilang magsalita, kaya nilang mag-express ng kanilang idea
1: mm-hmm.
0: Kahit maraming tao.
1: Mm-hmm.
0: At yung kayang sabihin ng gusto nilang sabihin.
1: Yes.
0: Yan, yung parang, I know what I want and I'm going to get it.
1: Mm-hmm.
0: What I say, is what I get. Meron ganun na kababaihan.
1: So ito po yung sinasabi na strong personality.
0: Yes,
1: Na kapag may problema, hindi na kailangang tanungin kung ano po yung opinion.
0: Kasi sasabihin niya talaga.
1: Yes, kung ano yung nasa isip niya. So, yan ma'am, ang boldness.
0: Kaya yan, tama yan Lou. Kaya habang ako din, alam mo yung boldness, yun yung gusto ko talaga mula nung growing up ako. Kasi I grew up to a family na ang father ay very strict, disciplinarian talaga, na hindi mo madaling ma-express yung sarili mo. Kaya when I was growing up, ito yung gustong-gusto ko talaga na na meron ako din sana. Oo, na madali kong isabihin yung aking ideas. Mm-mm. Pero alam mo, habang binabasa ko itong topic na ito, itong ating pinag-aaralan itong topic ko na ito, na-realize ko na biblical boldness is something much deeper. Mm-hmm. Hindi lang yung gusto natin na ma-express natin yung ideas natin. Boldness is not about being loud, it's not about being aggressive, it's not about always being confident, and it's definitely not about being fearless. Mm-hmm. Kasi pwede ka na maging bold na may takot din.
1: Yes, that's right, ma'am. Parang boldness is having the courage to act because of what you believe.
0: Yes. Ayan.
1: And for us, women of faith, ano po tayong mga kababaihan sa pananampalataya, ang ibig sabihin po ng boldness ay maaring may takot po sa ating mga sarili, but we still move forward. Mm-hmm. Meron tayong mga tanong, but we still trust. We may not know what will happen, but we still ask. Ayan. And sometimes, ito, we may feel unworthy, but we still come to God.
0: Kaya, sa akin, yung boldness is humility. Yung admitting that we don't know everything, kaya express natin yung ating concern sa Panginoon. Mm-hmm. And that is exactly what we are going to talk about this morning, because in the Bible, I love the story of Aksa. I don't know if you heard about the story
1: medyo
0: of Aksa.
1: Hindi ako familiar sa kanya kay Aksa.
0: So, itong si Aksa, matatagpuan natin sa Book of Joshua, chapter 15, verses 17 to 19. Dito lang na isulat itong story na ito, yung the woman who asked. At ito na si Aksa.
1: Yes.
0: Si Aksa ay anak ni Caleb. Ngayon, itong si Caleb, nag-ask siya sa mga kalalakihan kung sino yung lalaki na mapapangasawa ng kanyang anak. At nangyari nga na si Othniel, ito ay anak ng kanyang kapatid. Parang din si Raquel at saka si Jacob, first cousin sila.
1: Apo.
0: Ganun naman yung mga natin sa Bible. So, ngayon, si Aksa, nung binigay na si Othniel sa kanya, na mag-asawa sila, nag-ask siya ng blessing from his father. At binigyan nga ni Caleb ng lupa. Alam mo yun? Yung lupa. Pero sabi niya, ito yung inheritance ko. Pero pwede bang mag-ask for more? Na ibigyan mo ako ng springs of water? Ang galing.
1: Okay.
0: Talagang bold siya. Hindi siya nahihiya sa tatay niya. Sabihin niya yung ganon.
1: Okay, so let's pause there, Mama. No? Si Aksa ay nakatanggap ng lupa.
0: Sa southern part.
1: Okay, so that's wonderful, right? Pero meron siyang property, meron siyang inheritance. Pero may problema.
0: Anong problema?
1: The land was in the south and the south was dry. Dito na nga yung sinasabi niyong humingi, yung sa tubig, about sa tubig. So basically, she had a land but she needed water. Di ba, ma'am?
0: Yes.
1: She needed water. So,
0: anong ginawa ni Aksa?
1: Nag-ask siya sa Panginoon.
0: Sa tatay niya.
1: Apo.
0: Sabi niya kay Caleb na, binigay mo sa akin ng lupa sa south, pero dry naman siya. Can I ask for more to have springs of water? At hindi lang isa ang binigay niya, yung upper and lower na area ay binigay niya.
1: So,
0: ma-picture na natin na yung lupa na ibinigay sa kanya ay naging productive.
1: Mm-mm. So may opportunity, kailangan niya ng resources, so ibinigay yun sa kanya.
0: Yes.
1: Mm-hmm. So dito, ito ma-relate natin to sa atin, ano, na sometimes binibigyan po tayo ng dream, but we still need resources. Binibigyan po tayo ng Panginoon ng calling, pero kailangan pa rin natin ng strength para magawa natin yun. Binibigyan tayo ng opportunity ng Panginoon, but hindi natin alam kung paano to i-work out, how to make it work. Binibigyan tayo ng ministry, pero sometimes sasabihin natin, tatanungin natin ang Panginoon, Lord, paano ko to gagawin? Saan ako magsisimula? Yung mga ganun ba?
0: Kaya talagang may kakulangan pa rin, Lu. May kakulangan pa rin tayo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, ayan, meron nga ako itong bagay na ito or meron ako nitong skill na ito
1: pero hindi natin alam. Mo alam kung paano gagamitin.
0: O kulang tayo ng wisdom. Kaya we really need to ask wisdom from the Lord. So, yan, marami tayong gagawin pero wala naman tayong resources. Parang naririnig ko na yan sa mga kababaihan natin. Ang dami nating gustong gawin na ministries. Pero kulang tayo sa resources. So this is what faith can do for us. Kaya we look at what God has given us and say, Lord, I am grateful for this field but I need water just like Aksa.
1: So dito na nga po magiging example sa atin si Aksa, no? Because she didn't just sit there. Hindi siya umupo dyan at nagreklamo. Hindi niya sinabi na, well, ito na yung binigay sa akin. Tatanggapin ko na lang ito. Pero hindi niya yung ginawa. She recognized the need and then she asked.
0: Kaya ma-imagine mo, Lu, kung hindi siya nag-ask ng spring. So wala din. Kahit ang laki ng lupa niya, hindi niya rin magagamit kasi wala siyang tubig.
1: Kaya ayan po ang lesson natin this morning. Ano po? Boldness begins when we recognize our need.
0: Oo. Makarelate ako dyan, Lu, kasi just last week, ang anak ko, kailangan niya talaga ng pera, malaking pera. Ang resources niya ay hindi pa dumating or wala pa, hindi pa available. Buti na lang, yung may tapang din siya na mag-ask. And he messaged us na, Mommy, Daddy, kailangan ko nito. And alam mo, as parents talaga, pag
1: gagawin
0: ang
1: mo
0: anak
1: lahat,
0: ang hihingi, may kailangan, talagang gagawan mo ng paraan. At praise the Lord. At nagawan naman namin ng paraan. And we were able to produce the amount by God's grace. And we were able to give him. So, ito talaga, kung kailangan natin, we really need to ask. And the Lord will very willing to give us that what we need.
1: Opo. Kasi if you don't recognize that you need water, you will never ask for the spring. Hindi po ba, ma'am?
0: At gusto ko lang sabihin din na recognizing our need is not a weakness. Kasi minsan parang ayaw natin mag-ask ng help kasi baka akala ng iba, weak ako, o weak siya.
1: Or nahihiya.
0: Kasi
1: baka hindi pagbigyan, ganun.
0: But if we ask marami boldly, namang factors kung bakit hindi tayo nag-a-ask. But then again, biblical boldness is really, we really need to identify that need and recognize that we need someone to help us.
1: Yes po. So ayan mga kaibigan, siguro sa mga nakikinig po sa atin ngayon, no, ito po ay magandang paalala sa bawat isa sa atin na it's okay to admit that we need help. It's okay to say, Lord, I need wisdom. Kapag hindi mo alam gawin, hindi mo alam gawin tong trabahong to, you ask God. Or nasa atin din ang gawa kung anong gagawin natin para magkaroon tayo ng knowledge about it. Lord, I need strength kapag hindi mo na kaya, kapag masyado na talaga. I need healing.
0: Yes.
1: Lord, I need healing kapag wasak na wasak ka na talaga.
0: Broken.
1: Yes.
0: Kapag broken.
1: I need courage kapag wala kang enough na tapang na gawin yung mga bagay-bagay. Lord, I need direction kung hindi mo na alam kung saan ka pupunta. I need provision kapag kulang yung budget mo, ganyan. And Lord, I need you. Alam niyo, ma'am, ito talaga dito ako nakaka-relate. at may papasok ko talaga dito experience ko nung nawala ang asawa ko. Talagang yes. Dun ko na experience na lumuhod, umiyak sa Panginoon because hindi ko kinakaya. Parang at that time, mababaliw ako sa lungkot. Hindi ko matanggap na in just a matter of hours, nawala ka ng asawa.
0: Mm-mm.
1: So parang dun ko na realize, dun ko na na experience na lumuhod talaga sa Panginoon na
0: to
1: Lord,
0: surrender everything.
1: I need you.
0: Yeah. And that is the most important prayer.
1: Mm-mm.
0: Na sasabihin mo sa Panginoon, Lord, I need you at this very
1: yes.
0: moment.
1: And after that, pag naiyak mo na lahat, mafe-feel mo na nandyan talaga ang Panginoon para sa'yo.
0: Wow.
1: Mafe-feel mo na really God is carrying you sa darkest moments ng buhay mo.
0: Ang ganda naman na testimony yan, Lou. So ano yung naramdaman mo nang pagkatapos na just imagine you kneeling down, crying to the Lord. Na, Lord, siguro pa nagtanong, why me?
1: Hindi ko rin siya ma-imagine na gagawin ko in my whole life. Naranasan ko lumuhod, pero yung umiyak habang nananalangin ka, parang hindi ko siya ma-imagine na gagawin ko. Pero at that moment, parang I felt like I needed to do that.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung pakiramdam, sobrang bigat, mawalan.
0: Mm-hmm. At saka unexpected, di ba?
1: At saka yung pain po kasi hindi mo siya ma-explain.
0: Yes.
1: Hindi mo siya ma-explain. So, ayan, lagi
0: nararamdaman kita.
1: Lagi nating tatandaan na asking for God's power na manaig sa atin, hindi siya weakness.
0: Mm.
1: Sometimes, ayan pa nga yung gusto ng Panginoon eh.
0: Mm-hmm. At saka, yung ginawa mo, Lu, masasabi mo na talaga na God is real.
1: Yes.
0: Talagang ramdam mo yung comfort niya. At saka yung instant pa nga minsan, di ba? Na ibinibigay niya sa'yo yung kailangan mo.
1: After mo umiyak, nakahiga ka na, okay ka na. Pagdating ng umaga, pasok ka na ulit sa work. Ayun na yun.
0: So, yung comfort talaga, no? Yun yung binigay ng Panginoon
1: yes.
0: sa'yo. Ayan.
1: So, ayan talaga yung important prayer, ma'am.
0: Yes. Lord, I need you. Mm-hmm. Kaya, ito, here's something interesting about Aksa. Balik tayo sa story. Kaya, very, very simple, very short yung story ni Aksa. Pero talagang, alam mo yun, binigyan na siya ng lupa, pwede na siyang mag-settle doon eh.
1: Mm-mm.
0: Kahit hindi na siya bigyan kasi meron na yun. Meron na yun. Pero she looks beyond yung blessing na naibigay sa kanya.
1: Mm-mm.
0: Na ito pala, pag binigyan ka ng Panginoon ng blessing, you need to be grateful about it. Pero it will not stop there na maging grateful ka lang.
1: Yes.
0: Pero ang gawin mo ay, you can ask. You can still ask. Don't stop asking God for what we need.
1: Yes, kasi may nabasa nga po ako, no, ma'am, na ask for more because God is not on a budget.
0: Wow. Mm. So it's in abundance.
1: Mayaman ang Panginoon natin
0: yes.
1: sa langit.
0: Oo nga, di ba? So kaya napakaganda talaga. Dare to ask for more
1: yes,
0: talaga.
1: Yes, alam nyo, yan din yung favorite saying ng asawa ko. No? Pag before kasi na, halimbawa, maubusan na kayo ng budget.
0: Mm-mm.
1: Pagka may something na kailangan, sasabihin niyo, mayaman ang Ama ko sa langit.
0: Gusto ko yan, di ba? Tayo nga ng mga magulang, kung ano yung meron tayo, binibigay natin sa mga anak natin, nire-remedyohan natin. Is ang Panginoon, hindi na siya nagre-remedyo eh. Binibigay na kaagad
1: kasi mayaman
0: yan.
1: Siya.
0: At alam niya kung ano yung kailangan
1: yes.
0: natin. So ito naman, pag meron tayong hiningi sa Panginoon, hindi naman ibig sabihin lahat-lahat ibibigay
1: yes.
0: niya sa iyo kung
1: sometimes
0: ano yung gusto niya.
1: Sometimes ano pa rin, may no pa rin.
0: By no.
1: Because
0: or wait,
1: he knows you know, what is better.
0: Best.
1: What is best.
0: Oo.
1: Yes, and best for us.
0: And it is in her perfect time.
1: Yes.
0: Minsan na-delay kasi hindi pa time.
1: Yan. Tama yan.
0: Ayan, ganda.
1: So, ayan, ask, seek, knock. Ayan yung important words natin.
0: Oo, doon sa Matthew 7:7. Napakayang ganda ito. Ask and it will be given to you. Seek and you will find.
1: Yes.
0: Knock and it will be opened to you.
1: Yes.
0: Parang tatlong gagawin. Mm-hmm. Movement.
1: Ask, seek, knock. Meron talagang yeah. movement. Meron tayong dapat gawin mm-hmm. para ibigay sa atin. Kasi faith is not always sitting quietly.
0: Yes.
1: Sometimes faith means ask, humingi tayo. Sometimes faith means seek. And sometimes faith means knock again.
0: Knock again.
1: Mm, knock ka lang ng knock hanggang sa ibigay sa'yo.
0: Gusto ko yan.
1: Amo.
0: Diba? So, kaya nga, yung AXA story talaga, don't settle for a dry field when you can ask God for living water. Mm-mm. Ang ganda niyan. Mm-mm. Alam mo, napakaganda itong story na talaga mm-mm. na ito na nabasa ko ito. Sabi ko, wow. Kantang ang laki ng makukuha natin na lesson dito. Mm-hmm. We need to ask for the living water talaga.
1: Mm-hmm. So, ayan na nga po. I-clear lang natin to, no? Something mm-hmm. we need to be very clear. Yung boldness po ni AXA is not arrogance.
0: Yes.
1: She wasn't demanding. She wasn't being disrespectful. Ano po? She wasn't saying, tatay, ano mo utang mo to sa akin dahil anak mo ko. Ito ang
0: pwede niyang sabihin yun.
1: Pamana mo.
0: Mm-mm.
1: Pero ang sinabi niya, give me a blessing.
0: Mm-mm. Kasi nga, yun nga, ama niya si Caleb. Pwede mm-mm. niyang parang i-demand na ibigay niya yun, pero mm-mm. hindi niya ginawa niyo yun. But she said, give me a blessing. So mm-mm. she approached her father with confidence. Mm-mm. She knew who her father was. Kaya napaka-importante, Luna, kilalanin natin ang Panginoon natin, ang ama natin sa langit.
1: Yes.
0: Kung kilala natin siya, talagang we can ask anything from him. Boldness mm-mm. comes from knowing who you are talking to.
1: Yes,
0: that's right. Yun yung importante na matutunan natin dito.
1: And that's powerful, ma'am. Mm. Tayo ay maging bold in prayer, not because we are powerful. Ano po? We are bold because God is powerful.
0: Yeah.
1: And also, hindi tayo bold because we know what tomorrow will bring. Tayo mm-hmm. po ay bold kasi alam natin ang may hawak mm-hmm. ng bukas. At
0: yes.
1: yun po ay ang Panginoon natin. So, ma'am, move forward na po tayo sa women. Sa ating mga kababaihan who ask boldly. Ano po, dahil napakabilis ng oras. ng oras natin.
0: 30 minutes lang talaga, kaibigan. Mm-mm. No. So, Lou, I think women today need to hear this. You are allowed to ask.
1: Yes.
0: You are allowed to ask. Ask what is in your heart, gaya mm-mm. ng awit. Alam mo yung inawit nila last sa worship natin na ang sabi ay
1: if it matters to you,
0: if it matters to you it matters to the master. Ay, gustong-gusto ko yun, ang ganda. Kaya we need to ask for wisdom, ask for opportunities, kaibigan. Ask for opportunity, ask for strength, ask for healing, ask for restoration, ask for courage, ask for God's guidance, and ask for the Holy Spirit.
1: Yan, ma'am. At huwag din tayo mag-ask for ourselves lang, ano?
0: Oo.
1: Para sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating pong simbahan, ano po, sa ating komunidad, sa ating revival, sa ating mga sarili, yung opportunities to serve natin. At ang most important po ay yung i-ask natin, Panginoon, gamitin mo ang buhay ko para maging pagpapala
0: Amen.
1: Sa iba.
0: Amen for that. At alam mo, Lu, minsan ito yung naghihinder sa atin sa pag-a-ask. Kasi sasabihin natin, babae lang ako.
1: Mm-mm.
0: Nanay lang ako.
1: Na may limitations ka porque babae
0: na,
1: ka.
0: Hindi It's sana natin that. Isipin niya, I'm just one woman. Halimbawa, leader ka sa church, I'm just a woman.
1: Mm-mm.
0: Pero alam mo, si AXA nga eh. She's also a woman.
1: Mm-mm.
0: But she is so bold in asking, but she had the courage to ask.
1: Mm-mm. Ayan. Sometimes one bold woman can change the direction of a family. Kaya ng babae, basta may boldness ka. No? One bold mother can change the future of her children. So, nakaka-relate ako dito. Ano po? Kasi ako na lang mag-isa. And one bold
0: wife... Kaya be bold, Lou, be bold.
1: One bold wife can bring courage into her home. One bold woman in ministry can inspire an entire church.
0: Mm-mm.
1: One bold woman who prays can become a spiritual covering for generations. So, kailangan natin as women dapat may tapang tayo.
0: May tapang.
1: Maging bold tayo.
0: Alam mo talagang sa mga nakikinig ngayon na napakinggan nyo yung experience ni Lu. So never underestimate the power of a woman who knows how to kneel.
1: Amen.
0: Before God. Because sometimes, the boldest women are the women who pray.
1: Amen. Amen. Okay, so dito na nga papasok ang faith challenge natin. Uh-oh. Faith challenge of the week.
0: Ayan, every week tayo nagbibigay ng challenge.
1: Every ginagawa episode.
0: Ba? Ginagawa ba natin, kaibigan, yung challenge? Kaya makinig at talagang tumutok lang kayo dyan sa inyong screen. Makinig lang. At gawin itong challenge.
1: Mm-mm.
0: And then you will grow in your faith.
1: Mm-hmm. This week or today, no, maganda kung whole week, i-practice natin yung about beauty, altruism.
0: Ngayon ay boldness.
1: Every woman listening to practice bold faith. Ano po? Ano itong bold faith na to? Ano yung challenge natin ngayon, ma'am?
0: Mm-hmm. So ito yung challenge. Every morning, manalangin. At ito yung simple prayer lang natin. Lord, ngayong araw na ito, hindi ako matatakot.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po ako matatakot na magsabi kung ano yung desire ko. At bigyan mo ako ng lakas ng loob na hihingi pa kung ano yung kailangan kong hingiin po sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Yung wisdom to listen and the faith to obey.
1: Yes.
0: Yun, yung mga simple na prayer na ganyan.
1: Opo. Kaya sana marami tayong natutunan. Ano, and magawa natin ito, i-identify natin ang isang area ng buhay natin na kailangan ng springs of water.
0: Mm-hmm.
1: Ito ba yung ating family, ang ating marriage, ang ating ministry, ang ating finances, ang ating pong kalusugan, personal growth, relationship. Maraming bagay, mga kaibigan. Isulat nyo yan and bring it boldly to God.
0: Yes.
1: Ayan. At saka, ma'am, ay, napakabilis talaga ng oras. Ano po?
0: So, kami nasa closing.
1: Malapit nasa closing. Na kaming magpaalam.
0: Opo. Ayan, sa closing na tayo, Lu.
1: Mm-hmm. Ayan. Kung nakikinig po kayo sa ating mga listeners ngayon, kung kayo po ay nasa dry field, meron kayong field, kailangan nyo ng water, tandaan po natin ang kwento ni Aksa. No? Hindi siya tumakbo sa kanyang pangangailangan, hindi siya nagtago. She didn't settle for less, but instead she came to her father and she asked. And kung ang sabi niyo nga, ma'am, no, if earthly father can respond with generosity,
0: kung tayo mga magulang, more
1: ang ama natin
0: to
1: sa
0: our
1: langin.
0: Father who is so generous and who has everything, yung talagang kayamanan, lahat-lahat na ay nasa kanya.
1: Mm-mm.
0: And he is willing to give.
1: Amen.
0: That to us.
1: Opo.
0: Dare to ask for more.
1: Yes. Ayan ang may iwan namin sa iyo. And tandaan niyo po yung Hebrews 4 verse 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace. So thank you so much po. And we can't wait for another episode of FaithCast.
0: So friends, this is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lu Imperial.
0: Thank you for joining us here on FaithCast, where faith is lived, hope is shared, and lives are transformed by God's love.
1: Yeah, and until our next episode, at tandaan po natin, you don't have to be fearless to be bold. You don't have to have all the answers. You don't have to know exactly what tomorrow will bring. Ang kailangan lang po natin ay magtiwala sa nakakaalam po ng lahat sa ating Panginoon.
0: Amen. Mm-hmm. So when you find yourself standing in a dry field, don't give up. Mm-hmm. Don't settle. Don't be afraid to ask. Come boldly to the throne of grace.
1: Yes. Ang dry field po natin ay hindi katapusan ng ating mga storya. Ano po? Sometimes it's simply the place where God wants to show you where the springs are.
0: And maybe today, God is whispering to you, ask me.
1: Ayan. So sa atin pong mga kaibigan, no, ask boldly. Manalangin tayo, humingi tayo sa Panginoon.
0: At believe deeply.
1: Trust completely.
0: And let us keep rolling in the loop of faith.
1: Here on FaithCast.
0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon, at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
4: Yes! Dad and Mom are coming!
5: I wish my parents will come too.
6: The best way to spend time? It's with family.
7: Adventists care.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ayon sa World Health Organization, sa darating na mga taon, sinasabi nila na more people will die from their bad habits than from germs. Isang halimbawa ay ang heart disease, ang numero unong sakit na dahilan ng pagkamatay ng maraming tao sa buong mundo, ay napatunayan nila na ito ay dahil sa maling kinakain, iniinom, at kulang sa ehersisyo. Ano-ano kaya ang mga maling habits o kaugalian na tinutukoy dito? Aalamin natin ang limang kaugalian o bad habits na dapat nating alisin o baguhin upang makaiwas sa mga karamdaman at upang magkaroon ng mahabang buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ko dito sa simula, Usapang Senior.

0: Magandang araw po muli sa inyong lahat and welcome sa ating programang Simula Usapang Senior na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, senior sa Himpapawid, Doc Rome Barrios. At nice kung, of course, lagi kayong batiin at kung maaari lang ay nice kung i-mention lahat ang inyong mga pangalan. Unang-una ang International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, USA. At gayon din ang Naperville Remnant Film Church, diyan din sa Chicago, Illinois, USA. And shout out to my brothers, Pastor Sam and Rina Barrios and family. How are you today? And welcome to our program. Greetings sa mga kaibigan natin mula sa iba't ibang bahagi ng sanlibutan at kapuluan dito sa Pilipinas. Si Luz Pusing, kumusta po? Welcome po. Kumusta po kayo ngayong umaga? Lucy Kiabang, thank you ma'am sa inyong magagandang mensahe. Ging Gloria Martiliano, welcome. Mary Grace Acosta Olpindo. Erlinda Basilisco, Gracia Dei. Gayan din kay Ayin Asek, kumusta po? Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. Sana po ay nasa mabuting kalagayan ngayon. At nais din naming batiin ang ating mga kaibigang sila Lyovi Cabanyes, Rebecca Ebora, Leti Sampang from Santa Rosa Hills Subdivision dito sa Puting Kahoy Silang, Cavite. At gayon din ay ang ating kaibigang si Senny Moser sa Ohio, USA. Kumusta po? From Balayan, Batangas naman, dito sa Pilipinas, Beth Villapuerte. Nare-receive ko po ang inyong magagandang mga text sa akin. Salamat po sa inyong mga support. Gayon din, from Tangalan, Aklan, si Darlene Ojerio. Thank you sa inyong mga messages. At of course, hindi natin malilimutan si Miss Rose Arrogante in Canada. Kumusta po? Sana po ay patuloy kayong pagpapalain ng Panginoon. Ang ating pong mga kaibigan naman dito sa ating dito sa Barangay Puting Kahoy, Silang Cavite, ang ating pong Senior Citizens Association. Welcome po. At nandyan yung ating mga kaibigang mga purok leaders, si Liling Lumagda, Absti, kumusta po? Inday Oñate, kumusta po ma'am? Remy Bayan, at kasama si Naive Alcoriza, Lailaso, Esther Salazar, say hi to Sir Nimrod also, Mateo Magro, Loida Venosa, Feli De Leon. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. At of course, ang ating number one supporter, ang Morning View SDA Church dito sa Puting Kahoy, Silang Cavite. Welcome! Welcome mga kapatiran ng Morning View SDA Church. Lalong-lalo na ang ating mga elders, si Brother Ramil Ramirez, si nandyan din si si Ruth Galang, also hi to Henry Galang. Andyan din si Ma'am Fahilagot, si Ma'am Beth Sumbilio, kumusta po? Si Brother Richard Javier at iba pa, lahat po ng ating mga masusugid na mga hindi lang prayer warriors natin, mga supporter natin sa ating program. Welcome po. Gayun din kay Beth and Sam Castle. At saka nandyan din pala sa Morning Views ang ating pianist na si Juliet Alcaraz. And Hubby, kumusta po kayo? Of course, kumusta rin, okay? Kumusta rin ang ating mga kaibigan from Barangay Inarawan, Antipolo. Kumusta po kayo mga ka-senior? At Barangay Captain, shout out to Rick Bautista. Thank you po, Sir Rick Bautista, sa inyong support sa ating mga senior citizen at sa inyong pamamahala dyan sa Barangay Inarawan, Antipolo City. Dyan din sa Antipolo, nandyan naman si Corazon Hernan from Kabading SDA Church, Antipolo City. And of course, shout out to my BFF Patrick Gonzalez and family. kumusta po kayo ngayon? At sana po ay patuloy kayong makakaranas. Nabalitaan ko po na meron kayong konting karamdaman. Idadalangin po natin yung inyong kalagayan na yan. At dito rin sa Morning View Subdivision ng Cherobics Team, ang aking mga ka-team dito. At sana po ay patuloy tayong masigla, patuloy tayong gumawa para po sa ating kapwa. At sana po ay patuloy tayong gamitin ng ating Panginoon sa gawain ng pagtulong sa kapwa. God bless po everyone. At narito rin ang ating nais kong banggitin si Norman and Lea Licong, okay, from Laguna, no? At ang inyong mga kids na sina Lael and Liab, welcome po sa program ngayong umaga. At of course, marami pang iba. At yung ating kaibigan from the National Museum of the Philippines, si Mambel Pabunan, si Carol Magdaleno, nandiyan din si Lisa, nandiyan din si Ina, at saka si ang kaibigan nating si okay, hindi ko na maalala yung iba niyong pangalan, no? At lahat po ay welcome po sa program natin, lalo na yung mga senior citizens ng National Museum of the Philippines. Kaya sa araw na ito po ay pag-uusapan natin ang binabanggit ng World Health Organization. Napaka significant sa ating mga senior citizens. Although, no, at nais kong banggitin din at na sa lahat na ang ating pong programa ay hindi lang po para sa senior, kasi may mga nagsasabi, paano naman po yung mga kabataan? Actually po, ang ating programa ay para sa ati, sa lahat, no? Ito po ay dahil ito ay holistic, para po sa lahat 'to. Dahil kahit kayo'y kabataan, kahit hindi pa kayo senior, ito po yung mga bagay na dapat ninyong malaman, di ba? Dahil anong ibig sabihin niyan? Darating ang panahon na darating rin kayo, no, sa aming kalagayan na senior. Kaya po dapat pinag-aaralan niyo na ngayon, dahil may maganda tayong mga tips ngayon, especially sa mga anong sasabi, may mga habits tayo na hindi, you know, na hindi natin na kumakamisan, dapat nating baguhin, no? Dapat nating palitan, baguhin. At saka yung ating pag-uusapan ay para rin po ito, mga kabataan, para rin po ito sa inyong mga mahal sa buhay, no? Mahal sa buhay, inyong magulang, ang inyong lolo't lola, yung mga senior na, ay pwede po ninyong gamitin itong gabay, no, sa pag-aalaga sa kanila. Ayun po yung purpose po ng program Simula. At ang simula po ay talagang patuloy nating tinutuklas, no, yung mga pasimula at ano yung mga ano tawag natin, root causes. Kasi pag pinag-usapang simula, yung pinag-uusapan natin yung mga pinanggalingan, pinagmulan, di po ba? Kaya ngayon po, meron pong findings ng World Health Organization na sa mga darating na panahon, no, actually, mas marami raw tao ang masasawi, no, dahil sa mali nilang mga kaugalian at hindi doon sa mga microbio or germs na nagiging cause ng mga sakit. Dahil, tama po, ang example nga nila ay yung, halimbawa yung heart attack. Actually po, lifestyle pala yan. Ibig sabihin kung ano yung kinakain, kung ano yung iniinom, kung ano po yung dapat mong gawin. Like exercise, dapat po na kailangan ng katawan, dapat po ay magawa natin. At tutunghayan po natin yung lima. Lima lang naman to, madali naman to tandaan. At pag sinabi ito yung lima, ay practical talaga yan, no? Hindi na natin yan kailangan hindi na tayo kailangan gumastos, hindi natin kailangan, shall we say, mag-exert ng too much effort o ano, basta po kaya natin yung gawin, no, ng ating sarili. Ang kailangan lang po talaga ay yung tinatawag nating willpower. Yan, ano ba yung willpower? Yung kusa, gusto natin kasing lumusog, gusto natin sumaya, at gusto natin magkaroon ng mahabang buhay, di po ba? Kaya yan po yung ating aalamin, tutunghayan po natin yan. Lima lang, napakasimple po. Actually, pag napakinggan nyo ay hindi nyo akalain, mahalaga pala yun. Mahalaga, okay? So, yan po yung ating tutunghayan ngayon. At gaya ng dati, nais ko muling paalala sa atin na tayo po ay uminom ng tubig, okay? At para po ma-hydrate o magkaroon tayo ng magandang ano, pakiramdam at magandang sirkulasyon ng dugo sa ating katawan. Kaya diyan lang po kayo, huwag po kayong alis. Ano man po inyong ginagawa, kung kayo nasa tahanan, relax lang po. At kung kayo nasa gawain, okay, mag-ingat lang po, pati yung paglalakbay o kaya nasa lansangan, ingat lang po tayo. So, magbabalik po ang simula, Usapang Senior.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

0: Kayo po ay sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior na sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios. At ating pag-uusapan po, actually, nung tinitingnan ko itong payo sa atin, yung limang pag-uugali that we have to, sabi rito sa atin, let go. Ayun po yung pinaka modern na tawag diyan, yung aalisin mo yung bad habits, let it go. Okay, let go. Ano-ano man ito mga bagay na ito for us to let go. Yan. Kaya kung gusto po nating lumusog, makinig po tayo sa ating mga sa payo natin. Okay? Ang number one po na tinuturo sa atin to let go this thing is let your stomach sleep when you sleep. Ano ibig sabihin nun? Stop eating late at night. Di ba? Alam na po natin to, hindi ba? Lagi tayo pinaalalahanan. Dapat daw po ay nakatapos na tayo ng ating dinner o ng pagkain natin at least 2 hours, 2 or 3 hours before sleep. Ayun po, before sleeping, nakakain na po tayo. So that means about 6 or 7 or earlier para po naka-prepare na yung ating digestion at handa na tayong magpahinga. At sabi nga rito let your stomach sleep when you sleep. Hindi kasi kung magkaminsan, may mga mahilig tayo sa late snacks o kaya gabi na kung kumain. I think may mga kultura na mas maraming kinakain paggabi at saka midnight snacks na ginagamit. Ang tinuturo po na sabi sa atin kasi yung tamang oras sa digestion ng katawan natin, bigyan natin ng tamang oras. Kaya bago tayo matulog, dapat nagpapahinga na rin yung stomach natin. Kaya marami pong nagkakaroon ng nightmare o nagiging kosya nightmare at mga bangungot. Kasi pag busog ka, yung nahihirapan yung puso mo, nahihirapan yung mga organs natin sa loob ng katawan sa paggawa na sa halip nagpapahinga na. Kaya ano epekto sa atin? Nahihirapan tayo huminga o hindi tayo makahinga at saka nagbo-blow tayo, hindi po ba? Kaya ang payo po sa atin, kung talagang ay i-let go natin yung pagkain ng late at night, dapat po 2 or 3 hours before sleep, nakakain na po tayo. Tama po. So, kaya dapat i-ano na po natin yan, i-let go na po natin yung bad habit ng pagkain ng masyado ng gabi, lalo na bago matulog. Para po nakakapahinga na yung ating stomach at lahat ng bahagi ng katawan natin, pati puso natin. Tama po. Ayan po. Kaya number one yan. Oh, tandaan nyo lang ha. Stop eating late at night. No midnight snacks. Iwasan po. Okay. Ang number two, stop arguing with people who don't listen. Ito naman po. Ano naman to yung personal na relasyon or ibig sabihin may kinalaman sa ating interpersonal relationship. 'Di ba? Kung magkaminsan marami tayong pagkakataon na natatrap tayo doon sa pakikipagtalo o dahil alam mong tama ka, gusto mong ipaliwanag na dapat maunawaan ka. Pero may mga tao po na talagang they refuse to understand. Ibig sabihin, pag ganun po yung mga tao, wag na po tayong magpumilit na paunawa sa kanila. Kasi sayang lang po dahil talagang mismo sila ayaw nilang tanggapin o ayaw nilang matuto, kaya ayaw nilang magpatalo. Kaya hindi, wala na po tayong dahilan para makipag-compete pa, no? Kaya matuto po tayo na lalo na yung mga ayaw makinig, no? Yung sabi rito. Sa I had just jump in, it tightens your heart. Para sa parang ganun eh, na kapag pala yung mga ganun eh, sumisikip, di ba, ang dibdib nyo, at saka marami kayong pakiramdam, minsan sumasakit ang ulo nyo, minsan tumataas yung dugo nyo dahil sa kapipilit nyo ng inyong, ano, ng inyong side. Napakahirap kung ayaw nilang tanggapin, no? Lalo na yung maayaw tanggapin. Pero kung maaari po, ay iwasan na natin yung mga pagtatalo, yung mga arguments, no? Dahil po sa lahat ng mga arguments, ang bawat isa kasi ang gusto manalo. Gusto nila sila ang lumabas na tama. Ayun po. Lahat po tayo, ganun ang mangyayari. Kaya number two natin, stop arguing with people who don't listen. Oh, napakadali lang ng ano noon, ang tip na 'yon, kasi i-let go na raw po natin 'yon. Ang una yung pagkain ng late at night, tapos ang pangalawa, huwag na ko kayo magpag-argue. Kung maaari, kahit na yung nakikinig, huwag na rin, dahil para maiwasan po yung samaan ng loob at pagtataniman at hindi pagkakaunawaan, huwag na po. Maging ano po tayo, mapagbigay, mapagkumbaba, okay? Kung kailangang ano, pakumbaba, kung kailangang magpatalo ka, tama po yun. Dahil unang-una, hindi po yun weakness, no? Ayun po ay actually strength yun. Dahil, bakit naging strength? Hindi mo, kumbaga sa ano, hindi na po poison yung katawan mo dahil sa galit o sa pakikipagtalo, no? Kundi actually pinapayapa mo dahil mahal mo ang kapayapaan. At dapat bigyan natin ng kapayapaan ang ating isip, ang ating buong katawan. Okay, napakaganda pong payo. Simple lang. And the body isn't meant to freeze. Ah, yan pa. Ito yung pangatlo na, no? Ang sabi rito, ay ang dagdag pa pala roon, sabi rito, may payo eh. When someone says foolish things, ayan, ito pala, paano natin i-deal yung mga negative na, ano, no, na pagtatalo. Pagka may mga tao roon na nagsasabi sa yung mga foolish things, ibig sabihin, hindi totoo, walang katuturan yung mga sinasabi. Pag ano, huminga na lang daw kayo na malalim. At ano raw? And let it go. Ayun. Hinga na lang. Ihinga nyo na malalim. Kasi pag huminga kayo na malalim, nakakapag-isip kayo ng tama. No, na hindi pala tama ang makipagtalo o makipag-away o makipagsama ng loob. Okay. Number three, okay? Stop sitting all day. Ayan, okay? Kumusta po kayo? Sa buong araw po ninyo, imagine ninyo yung buong araw. Ano po ang inyong mas madalas na kinagawa? Umuupo, naglalakad, nakatayo, nakahiga? Kasi po pagka laging nakaupo at nakasandal at nakahiga, ano po yun? Sabi rito, ang katawan daw natin ay hindi nilikha para ma-freeze. Ano yung freeze? Manigas. Kinakailangan daw po ay kumilos. Kaya stand, kahit na kayo magkipag-usap sa inyong mobile phone, tumayo na lang kayo. Maglakad-lakad, tapos mag-stretch. Okay? Napakahalaga yan. Sitting and aging, sabi rin. Okay? I'm sorry. Sitting makes aging faster. Yun. Ayun po ang sinasabi rito. Mali ang aking pagkakabasa. Sitting makes aging faster. At habang daw po hindi tayo kumikilos, lagi lang tayo nakaupo, na tinatawag nating sedentary life, yung sedentary life, ay mabilis daw tayong tatanda dahil nang manghihina tayo. Ano? Kaya tandaan po natin yun, nakatatlo na po tayo. So, meron pa po tayong dalawa. Diyan lang po kayo, magbabalik ang simula, Usapang Senior.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios. At ngayon, tutuloy po natin ang mabagay, sabi rito, to let go na dapat nating alisin. Mga kaugalian o mga habits na hindi makakabuti sa atin. Dahil, of course, maapekto yung ating pangangatawan. Tanda natin, sabi nga ng World Health Organization, ibig sabihin, mas dadami pa raw yung mamamatay ng dahilan sa maling habits, hindi doon sa sakit eh, doon sa mali nating ginagawa. At nakatatlo na po tayo. Ang una ay stop eating late at night. Okay? Pangalawa, stop arguing with people, especially those who don't listen. And number three, stop sitting all day because the body isn't meant to freeze. Okay. Ang pang-apat po, ito rin ay may kinalaman sa ating pagpipigil sa sarili, self-control. Ito po yung stop carrying anger. Ayun, parang segue ito nung ating pangalawa, no? Arguing with people. Sabi dito, pride, money, harsh words, tightens your shoulders, and what's this? Messes with your sleep. Yan. Dahil yan pong mga bagay na yan, yung anger, pride, pera, yung mga masasakit na salita, ay nagpapatigas sa ating shoulders at saka hindi tayo makakatulog, hindi tayo makakapahinga. And it hardens your heart. Ayun, di ba? Pati yung heart mo, nag-iiba yung pintig dahil bumibilis, di ba? Pagka nagagalit tayo, natitense tayo. Anger does not provide the other person, or it does not punish the other person. Ayun pala, kapag tayo, kala natin, pag tayo'y nagalit, pinagalitan na ng tao, sinigawan natin o pinagsalitaan natin, kala natin, gusto natin siya saktan. Actually, hindi. Actually, sinasaktan daw natin ay ang ating sarili. Dahil talo tayo, nagagalit kasi tayo. Kaya lahat ng sistema ng katawan natin apektado, maapektahan po yung ating stomach, heart, at saka yung ating mga liver, pancreas, pagkagalit tayo, tense eh, di ba? Tense at saka galit, no? Okay, sabi dito, your heart cannot stay strong if it's constantly clenched. Ibig sabihin, patulad ng kamay natin, no? Di ba pagka tayo, pinalalakas natin kamay natin, clench natin o kaya ina-exercise natin, hindi raw ganun ang heart. Ang heart, very soft, tissue yan. Kaya hindi yan, ayaw yan ng mga bagay na magpapatigas sa kanya dahil masisira yung kanyang functioning. Yan. Kaya sabi dito, bitterness ages faster than time ever will. Kaya yung mga galit, yung mga bitterness, yung mga negative natin na emotions, ayan daw po ay magpapabilis ng ating pagtanda. Kasi lagi tayong nakasimangot, lagi tayong nagagalit, kaya mabilis daw po yan makapagtanda. Okay, so nakita na po natin yung number 4. And number 5, finally, stop living in fear. Ano ba yung fear? Pagkatakot. Alam po ba ninyo? Yung pinag-uusapan natin kasi itong pagkatakot, ayun yung yung mga bagay na nagpapaworry sa atin, no? Yung mga bagay na talagang, di ba, pag natatakot ang tao,
Naalala ko yan eh. Kung sa isang actor, alam niyo po ay nung nasa stage ano ko, nasa stage production ako, tinuturuan kami nung acting and stage movements, no? Kung gusto daw namin portray yung fear, ayan po talaga ang ano, pinaka highest ano yan, emotional range. Ibig sabihin, kasi kung halimbawa from relaxation, tapos yung medyo magugulat ka, medyo nagagalit ka, at ang pinakamataas doon yung fear. Oh, di ba? Mas ano pa yan, mas tindi pa pala yung fear sa ano, sa anger. Kasi yung anger pwede kang ganyan. Pero pagka pala fear na, naandun na lahat yung highest emotional range, na ibig sabihin, tinuturuan kami para ma-portray namin yung talagang natatakot. Nakakita na ba kayo ng taong natatakot kahit sa ano, no, sa movie? Nanginginig. Ang lahat ng aspeto ng body nanginginig. Lahat apektado. Minsan sa ano, napapasigaw pa. Ah, di ba? Yan pa yung mga matataas na tili ng ah, talagang ano, dahil sa galit. Ano ba? Umiiyak, sumisigaw, ayun po yun. Ayun ang sinasabi rito. May fear, no? Kaya yun po yung isa sa pinaka dapat din natin masweto na ma-let go natin sa buhay natin. Hindi lang po anger, kundi fear, yung pagkatakot. Ano-ano ba yung mga fear na yan? Di ba? Maraming fears, di ba? Alam natin yung mga fears that ang mga fear natin, fear of dying, fear of sickness. Marami tayong fear. Yung fear na iiwanan tayo, fear na, okay, di ba? Napaka hirap po yung ano, yung natawag na fear na yan. Kasi yan po sisira sa lahat talaga, no? Dahil lahat ng aspeto ng buhay mo, lahat ng cells ng body mo, lahat ng tissues, maapektuhan. Ganun po yung fear. At ang sinasabi rito kasi na sabi ni Shakespeare yun eh, sabi niya, fear is born out of ignorance. Ibig sabihin, maraming bagay tayong kinatatakutan dahil hindi natin nauunawaan. Di ba? Hindi po ba ganun? Parang bang yung nasa dilim ka, naglalakad ka, walang ni konting liwanag, di ba? Hindi ka makalakad ng diretso dahil hindi mo alam yung tatapakan mo. Hindi mo alam may butas siguro doon. Hindi mo alam na may mababangga ka. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam, di ba? Ignorance nga po yun. Parang pang sinasabi na kaya lang tayo may fear dahil hindi natin nauunawa ng mga bagay-bagay. Kaya po napakahalaga, no, na matutunan natin, no, yung ang simula ng lahat ng bagay. Ano po ba yung mga causes? Ano ba yung ano? Kaya natin pinag-uusapan dito sa ating programa para maunawaan natin na bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit ganito nararanasan ko? Alam po, bakit may kasalanan sa mundo? Bakit yung iba? Madami tayong tanong, di ba? Dahil ayun po yung gusto natin malaman. Pero pag natutunan po natin, magkakaroon po tayo ng ano, confidence sa sarili natin dahil alam natin, nauunawaan natin. At kaya napakahalaga po yung sakramdaman din, no, na kumakaminsan, alam po ba ninyo, kaya lumalala daw yung mga karamdaman ng mga tao. Actually, ang dahilan ng paglala nila ay hindi yung dahilan sa karamdaman, kundi yung isip nila natatakot, no? Although alam ko hindi madali lang sabihin to, no, pero kasi pagka kasi papanik laging mali ang magagawa na, mali ang mangyayari sa atin, kaya dapat po mag-relax tayo and then pag-aralan po natin, no, mag-stop tayo, pag-aralan natin at kumakaminsan unawain natin at dapat tanggapin din natin. Kasi pag marunong tayo tumanggap,
alam po natin ang dapat nating gawin. Pero kapag dinideny natin at pilit nating ipinaiiral yung pakiramdam lang natin, hindi natin pinaiiral yung isip, no? Ayun po yung napakahirap. Kaya yung fear. Dito may example dito ng fear, no? Sabi rito, may isang tao na before bedtime, ayan, no? Pinag-uusapan na naman natin yung screen, no? Hindi ba? Meron tayong sa sleep, no, sa pagtulog, meron tayong tatlong bagay na tatandaan, no, na una yung 3-2-1. So 3 hours before sleep, ito ha, 3-2-1. 3 hours before sleep, nakakain na tayo. 2 hours before sleep, wala na po tayong gagawin, nagre-relax na po tayo. Dahil pahinga na tayo eh. Wala na pong yung mga strenuous na mga gawain. Pati nga exercise eh, kung maaari eh. 2 hours before sleep, dapat nakapag-exercise ka na. Pero minsan kasi gusto namin mag-exercise pa makatulog, hindi po. Dahil kapag gagaling ka sa exercise, papahinga ka, ano pa, tense pa yung ano mo, yung mga muscles mo, yung mga nerves mo. Eh, kailangan nag-relax ka na. Dapat, di ba, para magkaroon ka ng magandang sleep, ihanda mo na yung bedroom mo na medyo madilim na, padidilimin mo na para makapaghanda ka. At ang pangatlo, yung 1 hour, 3-2, yung 3 pagkain, ang 2 hours before, tapos na rin yung iyong mga gawain. At saka, huwag na kayo makikipag-argue pag... bago matutulog. Kasi minsan, matutulog na lang, nag-aaway pa. Nako, napakahirap po yun. Napaka-stressful po yun sa pagpapahinga. Kaya, relax na po kayo 2 hours before. Wala na pong dapat gawain. At saka yung mind nyo free na. No? Wala nang iniisip na suliranin. Oh. At ang last, yung 1 hour, at least ha, 1 hour before sleep, wala na pong mga gadgets, screen, TV, iPad or mobile, mga video. Wala na po yun. Kasi po yung mata natin ay ano, blue light, ayun po yung kalaban ng pagtulog. No? Yung na makukuha mo yun sa mga screens ng mga cellphone. Kaya ang tinuturo nga ay ang cellphone dapat hindi mo katabi sa pagtulog eh. Dapat po nakahiwalay sa iyo, nakamalayo sa iyo. At hindi mo dapat katabi. At yun po, yung TV, ito raw yung kwento kasi rito ng taong ito. Ugali niya bago matulog, nanonood ng palabas sa TV before bedtime. At ang una niyang, at ang hilig niyang panoorin daw every night at 10, ha? At 10, dapat nagtutulog na yun, pero siya nanonood pa. I watch news, crimes, politics, storms, oh, di ba? Binabantayan niya mga bagyo, oh, di ba? People, nakikita niya sa palabas, people yelling at each other, nag-aaway, naglalaban, nag-aaway-aaway. Tapos, and lagi iniisip, tomorrow will end. O, yung mga ganun. So, puro tension ang pinapanood. Bawal po yun. Dahil, hindi tayo, finifeed natin ang pagkatakot, pagkagalit, at puro negative yung ng cortisol. yung pinapalakas natin yung cortisol hormone, sa yun po yung stress hormone natin, bago matulog. Kaya dito, ang ginawa raw niya nung nalaman niya nakakasira pala yung pinapanood. Kasi sa news, di po ba, puro crimes at saka puro problema ang pinakikita. Lalo na yung puro away, mga politiko, di ba, wag na po, bawasan na po natin. Wag na po natin, i-let go na po natin yun. Lalo na pag tayo magpapahinga na, wag na po natin i-feed. Kasi minsan napapanaginipan nyo pa. Di ba? Lalo na kung horror movie yung palabas. Naalala ko nung bata ako, parang
kapag nanonood ako ng mga nakakatakot, talagang hanggang sa panaginip, napapanood ko eh. Di ba? Nakaka-nightmares tayo. Ayun din po, napaka-practical yun, sabi niya. Kaya, nagiging restless ka, nagiging, ano ka, yung chest mo ay parang sumisikip, o, di ba? Nagiging edgy ka, parang nagiging, ano ka, uneasy. So, why should I let this noise? Sabi niya ganun. Bakit ba pinabayaan itong mga ingay na ito, sa mga gulo-gulo na ito? Sabi niya ganun. To feel the last hours of my day, sabi niya rito. Kaya naisip niya yun. Kaya ang ginawa niya, mula noon, bago siya matulog, pinapatay na niya lahat ng TV niya. Ang ginagawa niya, lumalabas siya at humihinga siya na doon sa preskong hangin at tinitingnan niya mga stars. Ayun, nakita niya, parang ano raw, gumaan na ano niya outside. And then, tapos nakikita niya yung ibang mga stars. May mga ano, falling stars. Tapos yung mga stars kumikinang, nag-iiba-ibang kulay. O, di ba? Yung mga planets na gano'n. So, sabi niya, mula noon daw, sinanay na niya na wag nang lagyan ng ano ng inject ng fear sa kanyang isip. That night I slept deeper than I had in years. So yun, 'di ba? Ayun ay isa sa mga bad habits na dapat i-let go po talaga yun. So it's just sleep, okay, rest, at pag yun ay rest, it repairs your body, yung mga cells mo, no, nagpapahinga, at ayun ang time na nag-heal yung mga kung meron tayong mga problema sa ating pangangatawan, kailangan talaga pahinga, di ba? Di ba pag nakakasakit tayo, lagi sinasabi, magpahinga ka. Ang ibig sabihin, kaya lang problema, reactive tayo, doon lang tayo nagpapahinga pag may sakit na. Pero ang totoo niyan, every day, no, ay dapat nagpapahinga tayo. May pahinga. Sabi nga ron, and your heart can't repair itself while it's racing from fear. Ayun. Kasi kapag tayo tense, yung puso natin, yung ating mga cells, hindi rin makaka-repair dahil meron tayong takot, natitense yung ating pangatawan. Okay? And then, nakita natin, may isa siyang ina dito, and stop trying to be the man everybody needed you. Oh, ano raw yun? Huwag din natin masyadong maging ano to. Ano raw? Kasi may pagkakataon kasi na kumagkaminsan, hindi tayo marunong tumanggi, no? Na lahat ng hihilingin ng mga kapwa, ng mga tao, pagbibigyan natin, minsan kahit nahihirapan tayo, okay lang ako, okay nang okay, pero nahihirapan. No? Kaya wag daw ganun, sabi ganun, don't say yes to everything. Oh, yan pa. Kasi maraming namoblema dyan dahil inaako lahat, oo ng oo, no, nangangako. Pati yung mga, halimbawa, yung commitment mo sa church, sa fundraising, yung mga tao na tinutulungan mo, humihingi ng tulong sa iyo, hindi mo matanggihan. Kaya gusto nila, no? Minsan demanding pa nga, minsan ikaw pa nga ang tumutulong, eh, nagiging masama ka pa sa kanila dahil dahil nagkamali ka. Ay nako, wag na raw po. Wag na raw po nating wag na tayo maging martir sa ibang tao. Kinakailangan maging tumulong tayo ng tama, pero matuto tayong tumanggi pag talagang alam natin na hindi natin kaya at hindi natin magagawa. Huwag po tayo oo raw ng oo. Kaya ang example dito ay yung my family member needs cash. Kumakamisan yun yung mga hindi natin matanggihan, siyempre, no? Pero, but inside, minsan, ang sinasabi ay ginagawa natin, pero kumakamisan, parang sabi niya rito, goes in our life, own life, no? Kaya kumakamisan,
kahit na minsan talagang hindi mo naman kaya, pinipilit mo. So sinasacrifice mo yung budget mo, no? Dahil nangangailangan. Although, maganda naman talaga, hindi natin matatangi. Pero kung magkaminsan po, maging honest tayo sa kanila na talagang pag hindi natin kaya, o kaya tumulong lang tayo ng konti siguro, pero hindi yung sobra na pati yung ikaw madidrain na rin pati yung savings na yung pangangailangan. Kaya napaganda po yung payo sa atin, no, na matuto tayong tumanggi rin, no, mag say no. Ayan. So na salamat po at sana po natuto tayo ano po yun. Number one, things to let go. Okay? Let your stomach or your stop eating late at night. Stop arguing with people who don't listen. Then, sabi rito, stop sitting all day. Gayun din ang stop carrying anger. Stop living in fear. And finally, stop trying to be the man everybody needed to be. Meet us to be. Ayun. Kaya, payo po yan. Pagka yan po ating ni-let go, matututo po tayo. At nais nating magkakaroon tayo ng kapayapaan at higit sa lahat, binigyan natin ng kapahingahan ng ating sarili. So sana po may natutunan tayo sa ating pinag-usapan. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior.

Purihin po ang Panginoon at tayo ay dadako na sa ating prayer time. At maraming salamat po sa mga nag-text sa atin, nagpadala ng kanilang mga requests for prayer. At nais ko pong hilingin at hilingan din po kayo kung sa inyo pong mga personal prayers, kung may mabanggit kayo, may maalala kayo sa mga pangalan na to, idalangin din po natin sila sapagkat sila po ay humihiling na sila ay idalangin. Idalangin natin sa ating Panginoon at dahil nananampalataya din sila na kapag tayo ay naging tapat, no, na tulungan natin sila na ilapit sila sa paanan natin, Panginoon. Kaya ngayon po ay mananalangin tayo, inanyayahan ko kayo na sumadali po tayong tumahimik o itigil natin ating ginagawa para po sa ating pananalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng kabutihan, pag-ibig, karunungan at kapangyarihan ay mula sa inyo. Sa oras na ito, nilalapit po namin ang aming abang sarili na maraming pagkukulang, maraming kasalanan na nagagawa sa tuwi-tuwi na. Subalit nais po naming ilapit ang lahat ng ito ng aming mga kahinaan at alam namin kung kami tapat na kami magpapahayag na aming mga pagkakasala, kayo rin ay tapat na patatawarin kami. Salamat po sa patuloy na pagbibigay niyo ng mabuting buhay, na mahabang buhay at gayon din mabubuting mga pagpapala at magagandang karanasan. At higit sa lahat, sa pagkakataong ito na muli naming mailapit sa inyo ang aming kahilingan para po sa aming mga mahal na kaibigan, mahal na mga kapatid at mga kamag-anak. Nais din po naming ikaw ang humipo sa kanila para po sa kanilang kagalingan. Nais naming idalangin ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Ang aming kaibigan si Patrick Gonzales, anuman po ang kanyang nararanasan ngayon, tulungan siya. At siya po ay nakakaranas ng karamdaman na dala ng panahon na ito. Kaya nais naming bigyan siya ng mabuting pakiramdam at patuloy na kalakasan. Nadalangin po namin si Maricar Bartolome, na siya ay meron pong karamdaman na malapit na siyang magkaroon ng surgery, kaya nais namin ang mga hilingin na tulungan siya, tulungan ng mga manggagamot, ang lahat ng mga taong mag-a-assist sa kanya at mga gamot na gagamitin, pagpalain po ninyo nang sa gayon ay makarana siya ng kagalingan. Gayun din si Sister Maria, patuloy niya hiniling ang total healing. Si Brother Enteng Kapua, total healing din po para kay Jonathan and Lydia Chavez. Gayun din si Helen Rosete. At patuloy namin dinadalangin si Maricar Bartolome, Samantha and Jordan Ocasla, Lucy de Guzman, Waylene Lorenzo, Gemma Molina. Sila po lahat ay mayroong nararanasang mga kahinaan sa kanyang pisikal na katawan. Panginoon, wala po kami ibang manggagamot at wala kami ibang tatakbuhan sapagkat

mga kaisipan na hindi nakakabigay ng tamang pag-asa sa kanila. Tulungan po sila na dahilan sa inyo ay magkakaroon po sila ng pag-asa, sapagkat kayo lamang ang aming pag-asa, hantungan at kaligtasan. Tulungan din po ang aming mga kaibigan na humihiling ng inyong tulong para po sa kanilang church building project sa poblasyon Bustos, Bulacan. Alam po namin naman na ikaw ay ang puno na iglesia, at ang iglesyang ito, ang bahay-sambahang ito ay inyong katawan. Kaya po patnubayan at pagpalain ng mga taong nangunguna upang mabuo ang bahay-sambahang ito. Tulungan sila, bigyan ng karunungan at bigyan din sila ng mga resources para po may pagpatuloy nila ang pagpapatayo ng kanilang iglesia. Hinihiling din po namin ang inyong patnubay sa aming mga kapatid na nangangailangan na inyong tulong, si Sister Rose Arrogante, at ang kanyang kahilingan po ay nawa ay nais naming kayo ang gumawa sa kanya, sapagkat kayo nakakaalam ng kanyang pangangailangan. Tulungan din ang mga tao na patuloy na humihiling ng inyong patnubay upang muling lumakas ang kanilang pananampalataya sa inyo. Narito po ang bawat sa amin na nakatunghay sa pamagitan ng programang ito. Narito po ang aming mga sarili na bawat isa sa amin ay nakakaranas ng iba't ibang mga suliranin ng iba't ibang mga pangangailangan. Subalit, alam namin at kami nang hahawak sa inyong pangako sa amin na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan, at walang isa sa amin ang inyong itinataboy, kundi lahat kami ay pinakikinggan ninyo at tinatanggap po ang lahat ng aming panawagan sa inyo. Marami pa po kaming nais hilingin, subalit natagubilin na namin ang lahat, at inaasahan namin ang inyong patuloy na biyaya ng kagalingan, patuloy na biyaya ng karunungan, biyaya na aming mapanagumpayan ang lahat ng aming nararanasang pagsubok at mga suliranin. At ito'y hinihiling namin, hindi dahilan sa aming sarili, kundi alang-alang sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isang maligayang araw po ang ating naranasan sa buong oras ng ating programa. Ito po ang simula, Usapang Senior, tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lang sa AWR 89.1 FM. At nais ko ipaalala sa atin ang napag-aralan nating mga pag-uugali, that we have to let, ng mga pag-uugaling hindi mabuti, to let go. Okay, ano-ano yun? Stop eating late at night. Stop arguing with people who don't want to listen. Stop sitting all the time. And then stop carrying anger. Stop feeding our minds with fear. At higit sa lahat, wag tayong, we have to learn to say no. Ayan po yung mga bagay na mga practical na dapat nating i-let go na pinag-uusapan natin. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Nais ko muli kayong anyayahan sa susunod na Huwebes at Linggo dito lamang sa AWR 89.1 FM. Huwag pong kalimutan, 10 to 11 a.m. At nais kong pasalamatan din sa pagtatapos sa ating programa sa araw na ito ang mga tao behind the program, si Pastor Nerio Caranza, ang aming

AWR station manager dito sa Manila, at si Andy Joaquin, okay, si Jonah Bayog, Teresa Nabor, si Wilmer Estrito, gayon din salamat Irina Sidao, at higit sa lahat, maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagtunghay sa ating programang Simula Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios na nagsasabing paulit-ulit, ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Hanggang sa muli, God bless everyone.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay pialit ko ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumutalit sa amin. May binigay po kasi ang kwa ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin dun sa radyo. Hinahanap naman nga itong ahe mga bata. Ay, dinaktangan nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon ngayon hindi pa namin napakigal yung mga programa na yan ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga akal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia at talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng lumusang parang sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulwa na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais sa Diyos na siya ay pamilikuran na salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahin papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled daho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating, choose Country Veggie Foods.
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: order now. Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chiltaho. Lamig na, healthy pa!
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina, ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial, at magsama-sama po tayo sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kapatid, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat at aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay pinamagatang Steward and Life. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
2: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Ito ay may kinalaman sa stewardship and life. Ang ibig sabihin ay pagiging katiwala at buhay. Merong isang kabataang lalaki ang tumatakbo at nagtatago sapagkat siya ay nakagawa ng isang krimen ng pagpatay. Sa kanilang tahanan naman ay nag-aalala ang ama, at gayon din ang kanyang ina ay nababalisa sapagkat inaantay ang magkapatid, subalit hindi dumarating. Kaya nga ang ginawa ng mga magulang na ito, sila ay nagpunta sa bukid at hinanap ang kanilang mga anak. Subalit ang nakita nila, ang isa ay bangkay, ang isa naman ay nagtatago. Ang magkapatid na ito walang iba kundi si Cain at saka si Abel. Sapagkat hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain at tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel. Sapagkat si Abel ay kanyang tinupad ang kahilingan ng ating Panginoon sa paghandog, subalit si Cain naghandog nga pero hindi ayon sa kahilingan ng ating Panginoon. Kaya noong napatay niya ang kanyang kapatid, siya'y nagtago. Pero ang sabi ng ating Biblia sa aklat ng Jeremias 23:24, ito ang ating mababasa. Makapagtatago ba ang isang tao sa mga lihim na dako upang hindi ko siya makita? Sinabi ng Panginoon, hindi ba pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. Kaibigan, hindi ka maaring magtago sa Diyos sapagkat noong nagtago si Cain, akala niya hindi siya makikita ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Biblia sa Genesis 4:9, at sinabi ng Panginoon kay Cain, nasaan si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, ewan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Ang katugunan ni Cain sa Diyos, nagtatanong sa kanya, he wanted to get away with his responsibility. Ang sabi nga, alam ng Diyos kung saan ka, hindi ka maaring makapagtatago sa Diyos. Pero nais ng ating Panginoon na kanyang binibigyan ng isipan si Cain na siya ay merong responsibilidad. Kaibigan, tayo ay merong responsibilidad sa ating kapwa at gayon din sa ating Diyos. Ang sabi nga, responsibility is stewardship, and stewardship is responsibility. Ang ibig sabihin, ang responsibilidad ay pagiging katiwala at ang pagiging katiwala ay isang responsibilidad. Kaya nga, noong sinabi ng ating Panginoon nasaan ang iyong kapatid at ang kanyang kasagutan, am I brother's keeper? Kaibigan, ito ay isang pagtangka na ang isang tao ay kanyang tinatakasan ang kanyang responsibilidad bilang isang katiwala ng ating Panginoon. Maraming mga tao ang tumatakbo na ayaw nila ang isang responsibilidad. Nanupat, kapag ka nagkaroon ng suliranin ngayon, akala niya siya ay makapagtatago sa Diyos. Pero kaibigan, hindi ka maaring makapagtatago sa Diyos sapagkat alam ng Diyos kung sino tayo at saan tayo naroon. Sa ganitong kalagayan ngayon, ang tao ay naging makasalanan sapagkat kanyang nais na hindi magawa ang isang responsibilidad. Mabigat ang kanyang pasanin at ang pasanin na ito walang iba kundi ang kasalanan. Kaibigan, ang kasalanan ay inahabol ka sapagkat ikaw ay nagkasala. At sa lahat ng mga taong sa kanilang pagtingin sila ay makapagtatago sapagkat sila ay nagkasala, merong pangako ang ating Panginoon sapagkat ang kasalanan ay isang mabigat na pasanin ng isang tao. Ang sabi nga sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 11, Versikulo 28 hanggang 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. At makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Kaibigan, kung tayo ngayon ay merong pasanin, meron tayong gustong takasan, subalit hindi nating kayang takasan ang kasalanan, ahanapin tayo nito. At sinusumbatan tayo sa ating mga isipan, kaibigan, ang pinakamagandang magawa natin, tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Yung kanyang pasan na ito o yung sinasabing kanyang pamatok na ating tatanggapin, maging magaan ang ating mga pasanin sa buhay. There is no burden so heavy as the burden of sin. Wala nang pinakamabigat pang pasanin natin sa ating mga buhay, kundi yung ating pasanin ng kasalanan. Ito ang pumapatay sa ating ngayong sarili sapagkat ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang sabi sa aklat ng Epeso 2:11 hanggang 12, kaya nga alalahanin ninyo na noong una kayo'y mga hentil sa laman, tinatawag na di tuli at mga tinatawag na tuli sa laman na ginawa ng mga kamay ng tao na nang panahong iyon kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Kaibigan, yun ang ating kalagayan. Kaya nga, napakabigat na pasanin ang kasalanan. Subalit, kaibigan, kung ating tatanggapin ang biyaya ng ating Panginoon, tayo ay magkakaroon ng magaan na damdamin sa ating mga buhay. At narito ang sinasabi ni Haring David, para tayo ay maligtas sa kasalanan. Ito yung sinasabi sa mga awit 40 versikulo 1 hanggang 3. Matyaga akong naghintay sa Panginoon. Kumiling siya sa akin at pinakinggan ang aking daing. Inahon niya ako sa hukay ng pagkawasak mula sa putikang lusak. At itinuntong niya ang mga paa ko sa isang malaking bato at pinatatag ang aking mga hakbang. Kaibigan, ang presentation ng ating Biblia, ang malaking bato, walang iba kundi si Kristo. Kapag ka si Kristo ay nasa iyo, ang ating sandigan ay ang ating Panginoon, kaibigan, tayo ay magkakaroon ng kapahingaan sa ating mga buhay. At ang sabi para sa versikulo 3, nilagyan niya ng bagong awit ang aking bibig, isang awit na pagpupuri sa ating Diyos. Marami ang makakita at matatakot at magtitiwala sa Panginoon. Kaibigan, ito ngayon ang sinasabi ng lingkod ng ating Panginoon, na pagkatapos ngayon ang Diyos ay pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya ang sabi niya, matyaga akong naghintay sa Panginoon. Kaibigan, ito pa yung kanyang sinabi na pagkatapos na siya ay pinatawad ng Diyos sa kanyang mga kasalanan, ang wika sa mga awit 103 versikulo 1 at 2, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Kaibigan, narito ngayon ang payo sapagkat siya'y pinatawad ng Diyos. Kaya ngayon ang pagpuri ay nasa kanyang puso. Kaibigan, ito ang ating mararanasan na kapag ka ating nakita ng ating Panginoon ay kanyang dinala ang ating mga kasalanan, siya ang namatay para sa atin para tayo ay magkaroon ng buhay. Kaya ang sabi sa 1 Pedro 2:24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Kaibigan, ang ating Panginoon, kung tayo ay nagkasala, pagka tayo lumapit sa Kanya, patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at tayo gagaling ang wika sa ating mga sugat. Kaya ito pa ang sabi ni Propeta Isaias, Isaias 53:4-6, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan, gayunmay ating itinuring siya na hinampas, sinakta ng Diyos at pinahirapan, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis ng Kanyang sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. Kaibigan, kung ating lalapitan, tanggapin na lubusan ng ating Panginoon na ating tagapagligtas, ito ang ating mararanasan. Sapagkat ang isa sa napakabigat na nating dalain ay ang sinasabing kasalanan. At kapag ka tayo ay isang tao na hindi marunong magpasalamat sa Diyos, magpasalamat sa Kanyang ginawang kabutihan sa atin, dahilan sa Kanyang pag-ibig, kaibigan, ito ay isang kasalanan. Kaya sinasabi sa aklat ng Efeso 5:20, laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Kaibigan, ito yung dapat nating gawin na tayo ay magpasalamat. Ano kaya? pagkatapos mong tinanggap ang isang regalo sa isang tao at yung regalong yon ay hindi mo kayang palitan ng anumang salapi sapagkat galing sa kabuturan ng puso ng taong nagbigay, kaibigan. At ikaw naman ay walang pasalamat. Ingratitude, kaibigan. Walang pasalamat. Dapat tayong magpasalamat. Yun lang ang ating pwedeng gawin sa ating Panginoon sapagkat wala tayong maaring maisukli sa kanyang ginawa na kaligtasan para sa atin. Kaya ngayon, ang atin lang maaring gawin, pasalamatan natin ang Diyos, purihin natin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa atin na siya ay nagdusa dahilan sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi sa atin sa aklat na mga awit 106, versikulo 1, purihin ang Panginoon. O magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Kaibigan, hindi ba tayo magpasalamat sa Diyos? At kapag ka ikaw ay nagpapasalamat sa Kanya, at ang kanyang pag-ibig ay ating sunuklian ng pag-ibig din, hindi ba natutuwa ang ating Panginoon sa atin? Ano kaya pagkatapos ang isang tao ay inibig ka? At pagkatapos ngayon ginawa niya ang lahat para sa iyo at pagkatapos ikaw ay naging ingratitude, kaibigan, hindi ba mabigat na pagkakamali yung bagay na iyon? Kaya nga, ang ating Diyos ay inibig tayo. Siya ang unang umibig sa atin. Siya ang dapat nating pasalamatan sapagkat siya nagbigay ng lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Kaya nga sabi sa 1 Juan 4:8, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaibigan, ang author ng pag-ibig, ang pinanggalingan ng pag-ibig ay ang Diyos mismo. At ipinakilala ng Diyos sa atin na tayo ay kanyang iniibig noong si Kristo ay namatay para sa atin. Kaibigan, kung tayo ay merong alinglangan sa pag-ibig ng Diyos, tingnan natin ang krus ng Kalbaryo. Dahilan sa pag-ibig ng ating Panginoon, siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sabi sa atin ng ating Biblia, ayon sa Sangguniang 3:16, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Sinasabi pa ng ating Biblia, kaibigan, ayon sa 1 Juan 4:18, walang takot sa pag-ibig kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Kapag kayong pag-ibig ni Kristo ay naunawaan natin, kapag kayong pag-ibig na iyang kaibigan ay naranasan mo, yung takot ay nawawala sa ating mga buhay. Kaya nga sabi, God is love, ang Diyos ay pag-ibig. Love can only be satisfied with love. Ano kaya? Halimbawa, ikaw ay umiibig sa isang tao. Marahil ang taong ito ay yung sinisinta mo at sa matagal na panahon ngayon ay para bagang wala mang response. Meron kang binibigay na regalo at ayaw niyang tanggapin. At sa kabila ng iyong pagsusumamo ngayon ay para bagang walang kwenta, subalit isang araw nung nagpahayag kang muli ng pag-ibig ngayon, sinabi mo sa kanya na minamahal mo siya at pagkatapos ngayon, nag-response siya. Siya ay tumugon na may pag-ibig din. Kaibigan, hindi ka ba natutuwa? Bagamat ito ay isang kwento nung ako'y nag-aaral sa kuleyo noon sa PUC, merong isang lalaki, isang estudyante, ang sabi ng kanyang mga kaibigan, bakit ka palaging nagbibigay ng chocolate sa iyong minamahal samantalang hindi ka naman sinasagot, hindi ka man minamahal? Ang sabi niya, ako'y nagbibigay ng chocolate ng regalo, hindi sapagkat mahal niya ako, kundi mahal ko siya. Pero pagkatapos na siya ay nag-sacrifice, pagkatapos na siya ay nanligaw ng maraming mga taon, siya ay tinugon ng kapwa pag-ibig. Gay na lamang kanyang katuwaan sa kanyang buhay sapagkat siya'y umibig at siya ay tinugunan ng kapwa pag-ibig. Kaibigan, ano ang panukala ng Diyos sa tao? Na ang panukala ng Diyos sa tao na ang sanlibutan na ito ay maging extension ng langit. At ang sabi nga, ayon sa sulat ni Ellen G. White sa Review and Herald noong February 24, 1874, ang sabi niya, "To reproduce heaven in this world, the Garden of Eden was to be heaven in miniature." Ito yung gusto ng Diyos, na ang tao sa mundong ito, yung Garden of Eden, ito ay maging extension ng langit, kaibigan. Subalit ang tao ay nagkasala. Pagkatapos na ang Diyos ay nagbigay ng tahanan sa kanya, nagbigay ang Diyos ng isang punong kahoy ng buhay para masustain ang tao para habang siya ay nandoon sa halaman ng Eden at habang nabubuhay ang tao ang mag-sustain sa kanya para siya'y mabuhay, walang iba kundi ang Tree of Life. Subalit, ang tao ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Inilagay ng Diyos yung punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at ng masama, hindi sapagkat ang bunga noon ay mapait o mapakla o may lason. Walang ganon. Ito ay ibinigay ng Diyos sa tao ang Tree of Knowledge of Good and Evil para ngayon ma-exercise ng tao ang kanyang freedom of choice. Subalit ang tao, sa halip na siya ay sumunod sa Diyos, siya'y sumunod sa kaaway. Maaring sabi ng kaaway, "Tingnan mo, ako'y pumitas, kumain ako. O, namatay ba ako? O, tingnan mo, hawakan mo ngayon. O, hinawakan mo, namatay ka ba?" At pagkatapos ang sabi, kapag ka ngayon ikaw ay kumain ng bungang yan, ang iyong responsibilidad ay mawawala. At ikaw ay magiging katulad ng Diyos. Mabubuksan ang iyong mga mata. Kaya nga, ang karakter ng tao ay can only be developed through accepting responsibility to the power of choice. Kaya yung ating power of choice na kapag ka ito ay ating ginamit at tayo ay nagtatagumpay unti-unti ngayon, tayo ay nagkakaroon ngayon ng lakas na tayo ay nagtatagumpay. Pero kapag ka wala tayong freedom of choice at wala tayong pagpipilian, kaibigan, ano ngayon ang ating ngayong basihan ng ating freedom of choice? Na ang Diyos sa kanyang pakikitungo sa tao, yung sinasabing covenant o yung pakikipagtipan ng Diyos, sinabi ng Diyos, kapag ka ikaw ngayon ay sumunod, mabubuhay ka, tinatanggap mo ang isang responsibilidad. Ang responsibilidad ngayon, ikaw ay sumunod. At kapag ka ikaw ay sumuway, mamamatay ka. Ang ibig sabihin nito ay iyong tinatanggihan ang iyong responsibilidad. Kaibigan, noong inalis ng Diyos ang Tree of Life sa Garden of Eden, at gayon din ang tao ay pinalayas sa Garden of Eden, at nagkaroon ng isang anghel na nagbantay para ang tao ay hindi makapitas ng bunga ng punong kahoy ng buhay sapagkat kung sila'y nakakain pagkatapos sila'y nagkasala, hindi na sila mamamatay, forever silang makasalanan. Kaya nga pinabantay ng Diyos ang Tree of Life. Kaibigan, inalis ng Diyos ang Tree of Life. Inalis din ng Diyos yung punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at saka ng masama. Ang ating ngayong buhay para ikaw ay mabuhay, kaibigan, iyong tanggapin si Kristo sapagkat nasa Kanya ang ating buhay. In Christ there is life. Kay Kristo ay merong buhay na walang hanggan. Kapag ka tinanggap mo ngayon si Kristo na yung tagapagligtas, ikaw ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. At yung kapalit, kaibigan, ng sinasabi ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at saka ng masama, walang iba kundi ang pagiging katiwala. Steward. Ang pagiging katiwala ngayon, ikaw ba ay susunod o yung lalabag ka ngayon sa kalooban ng Diyos? Na pagkatapos ng tao'y nagkasala, man's promise to God was broken. Yung pangako ng tao ay nasira. So the substance of this promise, which was the tree of knowledge, became meaningless, so it had to be taken away. The tree of life too had to be taken away, since it was the substance of God's promise to man, since it was given on condition of man's promise to God. Kaya nga, ang Diyos ay binigyan tayo ngayon ng isang pagpili na tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas at ikaw ay mabubuhay. At ang responsibilidad ng Diyos na binigay sa atin na tayo ay magiging tapat na katiwala ng ating Diyos at tayo susunod sa kalooban ng Diyos, pinagkalooban tayo ng isang responsibilidad. Kaibigan, huwag tayong tatakbo sa ating responsibilidad, kundi ating ganapin ang binigay ng Diyos. Magtapat tayo sa ating ngayong katungkulan na bilang katiwala at ang Diyos ang ating ngayong owner sa lahat ng mga bagay na pinagkatiwala ng ating Panginoon.
1: Ang buhay po ay hindi lamang tungkol sa pag-abot ng sariling pangarap, kundi sa pagiging tapat na katiwala ng mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos. Kapag kinilala po natin na ang lahat ay mula sa Kanya, mas magiging responsable tayong gamitin ang ating panahon, kakayanan at ang pagpapala po para sa Kanyang kalwalhatian at sa ikakabuti ng iba. Kaya naman po maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensahe ating napakinggan sa araw na ito. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po tayo ulit bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
0: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Alright, mga ginigiliw na mga tagapakinig, tayo po ay muling magsama-sama sa ating pag-aaral para sa ating bagong pag-asa. Tayo ay muling kasama ni Ma'am Ambi upang tayo'y patuloy na samahan sa pag-aaral ng mga mahalagang tips para po naman sa ating mabuting kalusugan. Ano po? At siyempre pa, bago po tayo magpapatuloy, tayo po'y mananalangin. Ama po naming banal, muli po kaming lumalapit sa iyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami sapagkat patuloy mo kaming pinapatnubayan, ginagabayan, at patuloy na iyong ipinapaunawa sa amin, lalo't higit ang aklat ng Apokalipsis na napakaraming iniiwasan ang aklat na ito sapagkat ang wika nila ito'y hindi maunawaan sapagkat puro simboliko. Subalit ito po ay iyong kapahayagan na iyong ipinadala sapagkat totoong malapit na ang panahon upang aming maitama ang aming pamumuhay, maitama ang aming pananampalataya at ang aming mga gawain sa pagsunod sa iyo, Amang Banal. Kaya salamat po sa iyong napakabuting kalooban at pag-ibig sa amin. Ngayon, Amang Banal, amin pong ipinapakiusap na samahan muli kami ng Banal na Espiritu at muling pagkalooban ng katalinuhan na nagbubuhat dyan sa iyo sa kaitasan ng kalangitan. O Amang Banal, ang kalusugan, pagpapala at lahat ng aming mga pangailangan sa araw-araw ay iyo nawang ipagkaloob. Higit sa lahat, ang pag-iingat po ng iyong piling banal anghel, madama namin upang kami maging ligtas sa buong maghapon na ito. Ito po ang aming pakiusap sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ma'am Ambi, ano ba ang ating pag-aaralan ngayon?
2: Patuloy po natin pinag-aaralan ang balansing pamumuhay na napag-aaralan natin na kailangan natin kumain ng tama, prutas at gulay, kailangan nating uminom ng sapat na tubig, matulog tayo ng tamang oras at tamang dami ng oras. Pag-usapan po natin ang isang gawaing pagbabalanse ng ating pag-iisip, ang pag-iisip po ng tama. Mahalaga po sa atin para maging masaya tayong mamamayan na tayo ay maayos ang pag-iisip. Ang matalas po na pag-iisip ay susi sa matagumpay na pagpapasya. Ang ating mga utak ay naaapektuhan sa ikabubuti o sa ikasasama ng takbo ng ating buhay nang walang hintong pag-atake ng media. Kung anong pinapakinggan nyo, nakakaapekto po yan sa inyong mga isip. Ang inyong pinapanood ay ganun din naman. Kahit po ang ating paglagay ng mga bagay na hindi mabuti sa ating katawan ay makakaapekto sa ating tamang pag-iisip. So, tanungin po ninyo ang sarili nyo, ako ba'y nakakapag-desisyon ng tama? Nakakapagpasya ba ako na hindi lang sa bugso ng aking damdamin? Paano ko nagagamit ang aking utak sa paggawa ng matibay na kapasyahan? Napapanatili nyo po ba na matalas ang inyong mga isip? Ay, sekreto po, alam natin yan. Kailangan nating mag-ehersisyo, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng tama, Pastor. Kasi kailangan natin, pagkagising nyo pa lang, mga kaibigan, ay dapat itama nyo na yung direksyon ng isip nyo. Kasi sa simula pa lang, apektado na kayo kapag ang unang inisip nyo ay mali. No? So, mag-isip kayo ng tama. Alam nyo po, nakalagay sa Biblia na kung anumang bagay na mabuti, dapat yun ang ating isipin. Whatsoever things are honest, yung pure, yun dapat po ang ating iisipin. Alam po ninyo, malaking bagay. Yung ating pong frontal lobe ay ginawa ng Panginoon para makatulong na yung mga negatibong pumapasok sa isip natin ay ating isantabi at palitan ng positibo. Kaya, Pastor, mayroong pag-asa na mapalitan yung negatibong pag-iisip at ilagay natin yung tamang isip para sa masayang pamumuhay.
1: Yan. Kaya nga inuumpisa natin dito sa pag-aaral sa bagong pag-asa sapagkat nais po natin na sa umaga ay ang mapakinggan muna natin ay ang mga salita ng Diyos sa halip na yung mga drama at yung mga balita ng mga karahasan.
2: Yan, tsaka po napag-aralan na natin dati, di ba, na ang pag-iisip ng negatibo, mga bagay na hindi maganda ay nagdudulot ng hindi mabuti sa ating kalusugan. So, iisang punto po sa balansing buhay at masayang pamumuhay ay mag-isip po tayo ng tama, itama natin ating kasama. Kasi po kung anong ipinapasok natin dyan, kahit po yung sexual urge natin, sexual drive, ay pwede nating makontrol sa pamamagitan ng tamang pag-iisip. Kaya nyong kontrolin ang pagka-addict nyo sa telebisyon, sa mga pagkain hindi maayos, basta itama po natin ang ating pag-iisip. So Pastor, meron kayong additional?
1: So napakahalaga po na talagang i-control natin kasi kapag minsan ay mas para bagang mas ang tendency natin ay parati nating isipin yung mga sama ng loob. Yan. Ay kalimutan na natin yun, na tayo ay matutong magpatawad at parating isipin natin yung mga masasayang bagay.
2: Tama. Kaya karamihan nga, katulad ng sinabi ko, karamihan sa masasama o likong pag-iisip at mga likong pag-iisip ay nagdudulot ng masama sa kalusugan. So, maging positibo tayo at magiging malusog ang ating pangangatawan at magiging okay kayo.
1: Ayan. So, mayroon pa bang na punto dyan?
2: Wala na, Pastor. Siguro bukas ulit kasi mahaba-haba yung susunod. Baka makalagpas tayo sa oras. So, bukas ulit para sa mga punto sa balancing buhay.
1: Okay, so salamat po. Ano? So, think positive. Ano po? Para naman tayo ay maging malusog. At ngayon po tayo ay magpapatuloy kagaya po ng ating pinag-aralan kahapon na ang Pergamo ay naroon yung pinakasentro ng trono ni Satanas, ang sabi ng banal na kasulatan. Hindi po ako nagsasabi, ha? Binabasa lang po natin yung aklat ng Apokalipsis na yung pinakasentro ng kanyang trono ay naroon sa Pergamo sa Roma. Ano po? At subalit ang sabi po rito ay hindi lahat ng naroon o nasa sakupan nito ay mga masamang tao na o kaya ay hindi na sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, marami pa ang naroon na aking mga anak, kaya kinakailangan sila'y tawagin ko. Kaya nga, napag-aralan natin kahapon na kung inyong nadarama na kayo ay naunawaan ninyong ating pinag-aaralan at inyong nadarama na kayo'y mayroong pagnanais na sundin ang kautusan ng Diyos, nangangahulugan niyan na kayo po ay isa sa anak ng Diyos na tinatawagan ng Panginoon na huwag na nating patagalin pa. Tayo'y magpasya na sundin natin ang kanyang kalooban. So tayo po'y dadako sa pangalawang punto. Ano po? Ang isa po naman dito na pinupunto ng Panginoon ay yung pagsunod sa aral ni Balaam. So tinatawagan ng Panginoon na ating talikdan daw po yung aral ni Balaam. Ano ba yung aral ni Balaam na kanyang itinuro doon kay Haring Balak para papagkasalahin yung bayang Israel? Walang iba po kundi ang sabi, pagkain ng mga inandog sa Diyos-Diyosan. Sa Grego po, itong salitang Diyos-Diyosan ay idolothon, ha? Idolothoton or image, ha? At pakikiapid. So ang sinasabi po rito, yung pong image worship ay ating talikdan, lalo na yung mga pag-aalay ng mga pagkain dito. Bakit? Ano po ang sabi sa banal na kasulatan? Ito po ay sinulat ni San Pablo at nais ko pong basahin sa mga taga-Korinto. Unang sulat ni San Pablo sa taga-Korinto, Kapitulo 10, talatang 19 at 20. Ganito po ang sinasabi niya. Ano kung gayon ang aking sinasabi? Na ang handog sa mga larawan ay may kabuluhan? O ang mga larawan ay may kabuluhan? Hindi. Sinasabi ko na ang mga bagay na inihahandog ng mga pagano ay kanilang inihahandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y maging kasama ng mga demonyo. So makikita po ninyo, ano? Sinasabi na naroon yung upuan, yung trono ni Satanas sa Pergamo At doon ay usong-uso yung mga iniahandog na pagkain, iniaalay na pagkain sa mga larawan o mga diyos-diyosan. Ito raw pong ginagawang ito ay karunungang nagbubuhat sa Diablo, nagbubuhat kay Satanas. Kaya ang wika rito ni San Pablo, yan ay pagsamba sa demonyo. So, nais ng Panginoon na ipakilala, ipaalam sa atin na ang image worship ay isang gawaing hindi nagbubuhat sa Diyos. Huwag po tayong padadaya. Huwag po nating hayaan na tayo'y mabulagan sa mga bagay na ito. Image worship is a demon worship. Yan po ang maliwanag na sinasabi ni San Pablo. Hindi po sa akin yan. Yan po ay nagmumula kay San Pablo. At nakasulat po yan sa 1 Korinto, Kapitulo 10, Talatang 19 at 20. Ha? So yan po ay talikdan daw po natin yung aral na yan ni Balaam na kanyang itinuro upang makasuklaman ng Diyos yung mga Israelita sapagkat nais ni Balak na sumpain ni Balaam yung mga Israelita. Subalit sabi naman ng Panginoon, hop, hop, hop, huwag kang magsasalita nang hindi ko sinasabi. Kaya ang ginawa ni Balaam sapagkat napakalaki nung pabuya na ibibigay ni Balak, tinuruan na lang niya si Balak kung ano ang gagawin. Papagkasalahin yung mga Israelita sa pamamagitan ng pagsamba sa mga larawan. Ano po? At siya ay nagtagumpay roon at nagalit ang Panginoon sa mga Israelita sapagkat sila ay sumunod sa mga diyos-diyosan ng mga pagano. Ang ikatlong aral mula dito po sa aklat o sa sulat sa mga taga Pergamo, huwag din tayong sumunod sa aral ni Nicolaos o ng Nicolaitans, ha? Na ang ibig sabihin, pagpapasasa sa lahat ng ibig ng panlasa at pakiramdam dahil tayo naman ay nasa ilalim na ng biyaya sapagkat yan ay aral din ng demonyo. Ano po? Kapag kayo nyo pong pinag-aralan dyan sa Timoteo 4, ano po? 1 Timoteo 4, maliwanag po na ang wika yan ay aral ng Diablo na ano po? Una ay ipagbabawal yung pag-aasawa. Pangalawa, yun namang dapat na pagkain, sasabihin ay hindi pagkain. Ano po? At yun namang sinabi ng Panginoon na hindi dapat pagkain, abay itinuturo naman na kainin. Ha? Yan po yung aral ni Nicolaos na tinawag na Nicolaitans yung mga tagasunod sa kanya. Sapagkat yan nga po, ang sinasabi ko, yung pagpapasasa na kagaya niya na sinusunod yung panlasa, yan po ay nagmumula sa Diablo. Sapagkat ang hatid po niyan sa atin, kapahamakan, karamdaman. Kaya kapag kain niyo pong pinakinggan ngayon, ang payo ng mga doktor parating sinasabi, ha? Lifestyle change. Baguhin natin yung ating lifestyle sapagkat yung ating mga sakit ngayon ay mga sakit dahilan sa ating maling lifestyle. At kapag ka pinag-usapan yung lifestyle, unang-una po riyan ay yung pagkain. Kaya ang anak po ng Diyos ay sadyang susundin yung kautusan ng Diyos patungkol sa batas sa pagkain at kalusugan. Sapagkat ito nga pong aral na ito ng Nicolaitans ay magdadala sa atin sa maraming karamdaman. Ha? Yung mga karamdaman na hindi nakakahawa, subalit nagiging top-notcher na pumapatay ng tao. Kaya nga, nasabi ko na po, nabanggit ko na nung una, na ang talagang sakit ng tao ay foot and mouth disease. Ha? Yung foot, ayaw mag-exercise. Ha? Yung mouth, ayaw mapigil. Ha? Walang control. Kaya yun ang totoong sakit natin. Ang sintomas, cancer, hypertension, sakit sa puso, arthritis. Yan yung mga sintomas. Ang totoong sakit, foot in mouth disease. walang pigil na bibig at paang hindi mo mautosang maglakad-lakad naman. Oh, tingnan po ninyo ang sinasabi sa Isaias 48:17-18. Ganito ang sabi ng Panginoon ng inyong manunubos, ang banal ng Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos na nagtuturo sa iyo para sa iyong kapakinabangan, na pumapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran. Kung dininig mo sana ang aking mga utos, ang iyong ang kapayapaan sana ay naging parang ilog at ang iyong katuwiran ay parang mga alon sa dagat. Kaya napakahalaga po na susundin natin yung kautusan ng Diyos, sapagkat ang panukala ng Diyos ay ihatid sa atin ang mabuting buhay, mabuting kalusugan. At yan po naman ang nais na sirain ni Satanas sa pamamagitan ng indulgence, ha? Yung patuloy na pagpapasasa kung ano ang masarap sa ating panglasa, kung ano ang masarap sa ating pakiramdam. Ha? Kahit sinasabi ng hindi maganda at yan ay masama, sapagkat masarap sa ating panlasa at feeling natin ay tayo ay nagiging okay kahit hindi na okay, ay ginagawa natin. Subalit ang nais ng Diyos, tayo ay patnubayan para maging tunay na okay ka. Ha? Sa Ezekiel 20:13 po ang wika, ngunit ang sambahayan ng Israel ay naghimagsik laban sa akin sa ilang. Sila'y hindi lumakad ng ayon sa aking mga tuntunin, kundi kanilang itinakwil ang aking mga batas na kung sundin ay mabubuhay ang bawat isa. At ang aking mga sabat ay kanilang lubhang nilapastangan, at inisip kong ibuhos ang aking puot sa kanila sa ilang upang ganap silang malipol. So ito raw pong mga batas ng ating Panginoong Diyos, kung sundin ang tao ay mabubuhay ang bawat isa. Ibig sabihin, iwas aray. Ha? Maganda sana kung tayo'y nabubuhay na walang mga aray-aray. Subalit huwag po nating iisipin na tayo ay maliligtas dahil sa pagsunod sa kautusan. Ano po? Sapagkat ang kaligtasan po, ipinagkakaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya na tinatanggap natin sa pananampalataya. Subalit ang pananampalatayang yan ay magdadala sa atin sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ano po? Sapagkat ang kautusan ay ibinigay upang tayo ay gabayan sa tamang pamumuhay, tamang pag-uugali. Ang kaligtasan ay binibigay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. At ang kaligtasan ito ay ihahatid sa iyo, uulitin ko, sa pamumuhay na ayon sa mga kautusan ng Diyos, hindi sa paglabag sa mga ito at pagpapasasa kung ano ang ating maibigan. Ano po? So yan, tatandaan po natin para po yan sa ating mabuting pamumuhay. Ika-apat po, ang panawagan ay pakinggan natin ang sinasabi ng Espiritu. So ito po'y paulit-ulit na binabanggit. Pakinggan ang sinasabi ng Espiritu. Ha? Pakinggan, pakinggan. Ngayon, marami po kasi ang nagsasabi na ang Espiritu ay hindi persona kundi kapangyarihan lamang ng Diyos o isipan ng Diyos. Subalit, ang Biblia po ay maliwanag na nagtuturo ng Espiritu ay nagsasalita, nagtuturo, gumagabay. Ang sabi nga po ng Panginoon, kung ako ay umakyat na sa langit, aking isusugo ang mga aliw, ang banal na Espiritu. Ha? So, kanyang isusugo. Ibig sabihin ay hindi ito walang isip. Ha? Yung may isip ito sapagkat nasusugo. Sa Juan 16:13, ang sabi, gayon man kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita nang mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Ano po? So, napakaliwanag po, ano? Siya ay isusugo, ito'y magsasalita, at kung ano ang kanyang marinig, yun ang kanyang sasabihin, ha? At kanyang ipapahayag sa atin ang mga bagay na darating. Kaya nga po ito ay napakaliwanag na ang Banal na Espiritu ay isang personalidad ng pagka-Diyos na siyang pumampatnubay sa atin. Nais kasi ng Diyos na tayo'y samahan. Nais ng Diyos na tayo ay tulungan, tayo'y turuan, tayo'y gabayan para sa mabuting buhay at para sa kaligtasan. Ano po? Kaya huwag po nating kakaligtaan. Ang sabi diyan ay papakinggan natin ang Espiritu. Huwag po kayong maniniwala doon sa mga naglilibot na sinasabi na hindi persona ang Banal na Espiritu. Ngayon po kasi, maging sa ibang bansa, napakarami na po na mga mananampalataya ang napapaniwala na ang Banal na Espiritu ay just a force behind. Ano po? Hindi persona. Subalit narito po at napakaliwanag na sinasabi rito sa Banal na Kasulatan, paulit-ulit po na binabanggit dito sa Aklat ng Apokalipsis, lalo't higit dito sa pitong iglesia, na ang Banal na Espiritu ay nagsasalita at ibig na ating pakinggan sapagkat tayo ay kanyang gagabayan. So, sana po ay natutunan natin ang mga aral na ito sa aklat ng sa sulat sa mga taga Pergamo. Tayo po naman ngayon ay may konti pang oras, so itutuloy po natin yung mensahe po naman sa Tiatira. Ano naman yung mensahe sa Tiatira? Ang wika po sa talatang 18. At sa anghel ng iglesia sa Tiatira ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya ng ningas ng apoy at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong pinakintab. Alam ko ang inyong mga gawa, ang iyong pag-ibig, pananampalataya, paglilingkod at pagtitiis at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na tinatawag ang kanyang sarili na propeta at kanyang tinuturuan at nililinlang ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihandog sa mga diyos-diyosan. Binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi, ngunit ayaw niyang magsisi sa kanyang pakikiapid. Akin siyang iniraratay sa higaan at ang mga nakikiapid sa kanya ay iahagis ko sa malaking kapighatian, maliban na kung sila'y magsisi sa kanyang mga gawa. Papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako ang sumisiyasat ng mga pag-iisip at ng mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Subalit sinasabi ko sa inyo na mga iba na nasa Tiatira, sa mga hindi nagtataglay ng aral na ito, sa mga hindi natuto ng gaya ng sinasabi ng iba na mga malalalim na bagay ni Satanas, hindi ako naglalagay sa inyo ng ibang pagbigat. Gayunmay, ang nasa inyo'y panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y dumating. Sa bawat nagtatagumpay at tumutupad ng aking mga gawa, hanggang sa wakas ay bibigyan ko ng pamamahala sa mga bansa. At sila'y pangungunahan niya sa pamagitan ng isang pamalong bakal gaya ng pagkadurog ng mga palayok. Kung paanong tumatanggap din ako ng kapangyarihan mula sa aking ama, ay ibibigay ko sa kanya ang tala sa umaga. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So, dito po muli ay titingnan po natin muli ang aral, ha, na inihahayag sa atin sa pamagitan ng mensahe sa mga taga Tiatira. Hmm? Ano ba ang mga aral na nais ipaalam ng ating Panginoon sa atin mula dito sa mga taga Tiatira? Ha? Pag-aaralan po natin. Ang sabi po rito, una, alam ng Diyos kung sino at ano ka. Ha? Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong pag-ibig, pananampalataya, paglilingkod at pagtitiis. At ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Lahat ito ay kinikilala ng Diyos at kanyang gagantimpalaan. So, maliwanag po ano? Ang sabi ng Panginoon, alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong pag-ibig, pananampalataya, paglilingkod at pagtitiis. Tandaan po ninyo ha, ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay yung ating mga gawa, hindi yung ating mga ngawa. Marami kasing ngumangawa na sila ay anak ng Diyos subalit hindi nakikita sa kanilang gawa. Maraming ang nagtuturo ng sabi, ang gawa natin ay walang kinalaman sa ating kaligtasan. Kaya sa kanila, tama na yung puro ngawa. Subalit dito, napakaliwanag po na sinasabi ng Panginoon, alam ko ang iyong mga gawa. Kaya mga minamahal, ang pagiging isang tunay na Kristiyano ay makikita sa gawa, hindi sa mga ginagawa. Ano po? Maliwanag po ya, malaking pagkakaiba yan, yung gawa at saka yung ngawa. Aalisin natin yung N. Ano po? Kinakailangan ng Panginoon yung ating gawa. At yan po ang kanyang nakita dito sa mga taga Tiatira. At ito po naman ay ina-appreciate ng ating Panginoon yung kanilang mga ginagawa, yung kanilang pag-ibig, pananampalataya, paglilingkod, at pagtitiis. At yung kanilang huling gawa ay higit kaysa mga una. Ibig sabihin, may improvement. Ito yung tinatawag natin na sinasabi ko nga nung una pa natin mga pag-aaral na buhay na walang hanggan. Nagkakaroon ng paglagok. Hindi na nanatili na kung noong bago manampalataya ay sakim, hanggang tumanda na lang ay sakim. Nung unang makakilala sa Panginoon ay may initin ang ulo, matanda ng Kristiyano, may initin pa rin ang ulo. Hindi po dapat ganun ang isang Kristiyano. Kinakailangan po tayo'y lumalago sa ating mga gawa. Lago, paglago na papunta sa pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos, katuwiran ng Diyos, hindi yung lumalago sa sama ng ugali. Kung minsan po kasi mayroong mga tao na sa halip na yung sabi nga ng mga kabataan at ng ibang mga tao ay tumatanda ika ng paurong. Ha? Sana ay hindi ganoon ang ating paging Kristiyano sapagkat kinakailangan na tayo ay nagiging higit na maunawain, higit na mapagmahal, at higit na nakikita yung ating pananampalataya kung paano nating pinangahawakan ang salita ng Panginoon, hindi yung mga advertisement sa telebisyon. Ha? Kung minsan ay mas pinapahalagahan natin yung advertisement sa telebisyon. Kapag ka sinabing inumin ng tunay na lalaki, ha? Bakit? Ikaw ba'y hindi kumbinsidong ikay tunay na lalaki? Naalala ko tuloy yung kampanya ng gobernador noon sa Camarinesor. Sabi nung isa, dito ika kayo sa tunay na lalaki. Ang sagot naman nung isa, nagtataka ika ako rito. Bakit parating sinasabing tunay na lalaki? Parang hindi ika kumbinsidong siya ay tunay na lalaki. At alam po ninyo, kapag ka minsan ay ganun ang nangyayari sa atin. Gusto nating patunayan na tayo'y tunay na lalaki. Kaya naniniwala tayo rin sa patalastas. Subalit, mga minamahal, ang nais ng Panginoon na makita, lumalago ang ating pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, maraming salamat po na muli mong ihinayag sa amin ang katotohanan na napakahalaga sa iyo ang pagpapakita namin ng aming pananampalataya at pag-ibig sa pamagitan ng aming mga gawa. Malimit po mabilis kaming ngumawa, subalit mabagal sa paggawa. Patawarin mo po kami. Tulungan po nawa kami. Iligtas kami sa pagiging makasarili. Matuto kaming umibig kagaya ng iyong pag-ibig, Amang Banal. Iyo pong patuloy na pagpalain ang aming mga tagapakinig. Tulungan ang buong pamilya na magkaroon ng pagmamahalan at pagmamalasakitan sa isa't isa. At akin pong dalangin na iyo rin pong pagpalain ang palatuntunang ito na patuloy nawang kami makapaghayag ng pag-ibig ng kalangitan at ang mga tao ay matutong magtiwala at sumamba sa iyong dakilang pangalan. O Amang Banal, pagpalain mo po nawa ang himpilang ito at amin pong muling inilalapit sa iyo ang amin pong mga minamahal na mga tagapamuno sa pamahalaan. Patuloy po silang ingatan, patuloy na pagpapalain, patuloy pong gagabayan upang sa lahat ng kanilang pagpapasya ay mga pagpapasyang nasa katuwiran, nasa ikabubuti ng mamamayan at sa ikakapanatag po ng aming sambahayan. Ito po ang aming samuthiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So muli po, ang pagpapala po ng Panginoon ay sa masama nating kapatid.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina, ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice sa ibang iglesia? Merong mga sinasamba na rebulto, mga ganun. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba, nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una, nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, ito, paano tayo mabubuhay nito? O, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos. Message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman na may AWR pala. At doon ako na tune in sa radio, sa sasakyan. At doon na maganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung 10 utos ng Diyos na sa pagpractice ng Sabat. Tsaka may pag-aral tungkol sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang, mas sumpungan nyo din yan at mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Healthy na masarap

0: country veggie foods.
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Sa oras ng pagsubok, may kaagapay ka. Kapag ang puso nangangailangan, may karamay ka. Kasama si Pastor Robert Dulay, maghahatid sa pag-asa at kalinga sa ating programa. Ito ang AWR 360 Cares.

0: Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kababayan, ano po, at ang ating mga taga-subaybay, lahat po ng ating mga tagapakinig, ano po, nagbabalik po tayo ngayon po ang Adventist World Radio 360 Cares, ano po mga kababayan, at ngayon pong hapon po ng August po, ng araw ng Linggo, August 9, 2026, ang ating pong programang ito'y patuloy pong maglilingkod at magbabahagi ng mga kasaysayan at istorya ng buhay na makapagbibigay sa atin ng inspirasyon na nakadama ng malasakit at pag-ibig ng ating Panginoon. Wala po tayong ibang hangarin, kundi po maluwalhati ang ating Panginoon, at ang ating Panginoon ay madama ng sangkatauhan ang kanyang malasakit at ang kanyang pag-ibig. So sa sandali pong ito, samahan niyo po kami sa isang maigsing panalangin bago po tayo magpatuloy ng ating pong paglilingkod. Banal na Diyos, na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat. Sa araw na ito, kami po ay lumalapit sa inyo at nakikiusap. Nasamahan kami sa isang panibagong pagkakataon ng aming pong paglilingkod na madama po namin ang inyong pagmamahal, ang inyong pag-aaruga, ang inyong malasakit, at ang inyong pagnanais na maipataas ang antas ng pamumuhay ng inyong mga anak at ma-enjoy namin ang buhay na ito samantalang kami po ay nag-aantay sa inyong pagbabalik. Ipagpatawad niyo po kung saan kami nagkasala at nagkulang, at ang aming mga tagapakinig na nasa tahanan, nasa sasakyan, anuman po ang kanilang ginagawa, inyo pong papatnubayan sila at iingatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga kababayan, nagbabalik po tayo sa panibagong pong pagkakataon ng atin pong paglilingkod ngayon pong hapon. So we are expecting a guest. Ano po, ngayon pong hapong ito, meron po tayong guest na makakasama po sa atin pong gagawin pong paglilingkod ngayon. At gusto ko po masorpresa kayo. Hopefully po makakonect sila sapagkat medyo primitive yung kanilang lugar. Medyo malayo. So they are trying to connect sa atin pong programang ito. Live po tayo na napapakinggan po sa Adventist World Radio Manila 89.1. Mga kababayan. At kung meron po kayong mga tanong, meron kayong mga suggestions, mga comment, just go to our Facebook, pwede rin po doon sa atin pong number na 0918-944-7891, at yung akin din pong WhatsApp number na +63917-5716-517, at syempre po sa atin pong official Facebook page, Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. So mga kababayan, samahan niyo po kami, at yung atin pong guest ngayon ay atin pong tinatry na makakonek po sila at makausap po natin po ngayong hapon. At syempre po, kasama po natin sa set, walang iba, kundi po yung atin pong director, ng atin pong associate director po ng Asia Pacific Region, Pastor Roseller Zamora. Good afternoon, Pastor!
1: Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon sa iyo, Pastor Robert, at sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas na nakikinig sa AWR 89.1 at sa buong mundo na nanonood ngayon, Pastor, sa ating Facebook Live. Kami po ay natutuwa na makasama kayo ngayong hapon, at tulad ng sinabi ni Pastor Robert, meron po tayo mga panauhin na talaga namang maninindig ang ating balahibo sa kanilang mga istorya, Pastor Robert.
0: Yes, at nandito po ang Adventist World Radio, para po tayo ay mapaglingkuran, ayos lang po namin ng konti yung ating pong para po kami ay dalawa ninyong makita, At sisikapin po namin na kami po ay maayos namin po yung ating set ngayon at yung guest po natin ay makapasok. So, antabayan ninyo po, napaka-special po ng ating pong programa ngayon. At nawa, maging kabahagi tayo ng ng pagmamahal at malasakit ng Panginoon sa atin pong mga mapaglilingkuran ngayong araw. So magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares pagkalipas po ng awit na inyo pong mapapakinggan.

0: Nagbabalik po ang atin pong programa ng Adventist World Radio 360 Cares. Ano po mga kababayan? So, we're still trying to ano po reach out, ano, ma-connect po natin. Medyo primitive kasi yung lugar nila, medyo mahina ang signal doon ng internet. Pero however Pastor Samora, they will try to join us in a while. So, sundan niyo po ito. Ito po ay nasa Aklan, ano po?
1: Yes.
0: Kalibo, Aklan, ano po? Isa sa mga kababayan na natin na nais natin gustong tulungan, ano, nagpasyang magbagong buhay at malalaman niyo po napakaganda ng kanyang istorya at mafe-feature din po natin ito sa isa sa mga pagkakataon po natin sa atin pong ambinagong buhay segment, ano po. Sundan niyo po kami. So ngayon pong hapon, nandito po kami, ano po, magkasama po tayo ni Pastor Roseller Zamora. At siyempre po, hindi natin sinasayang ang pagkakataon na makapaglingkod tayo, Pastor Roseller, saan man tayong paanig, nasa sasakyan, nasa biyahe.
2: Alam mo, Pastor Robert, ito yung nakakatuwa po sa Adventist World Radio 360 Cares. Ano? Kasi Pastor, we are always mobile kasi ang tutulungan kung saan saan napupunta.
0: Yes.
2: Po, nalipad pa nga ng aeroplano. Tayo po, nasa sasakyan tayo to tell everyone, sa mga nanonood po sa Facebook, that we are always on the move and caring is always at haste, mga kapatid. Lagi tayong nakaabante dapat. So, ito po, nasa sasakyan nga po kami. Kasi hindi natin pwedeng i-miss Pastor Robert mag-stay sa isang lugar lang. Kasi ang pagtulong ay kailangang laging on the go.
0: Yes.
2: At hinihintay natin. Sabi di ka, Pastor, ay nasa Hope Channel Studio na daw po yung ating mga panauhin.
0: Yeah, ano po, hintayin po natin. Ano, yeah. Para, yes, go ahead, Pastor Samora. Alam niyo po, ngayong hapong ito, siyempre, yung ginagawa natin ngayon, still part of caring, ano po, nandito kami ni Pastor Zamora and he's caring for me and I also caring for him. At naghahanap po tayo ng sasakyan, ano po, tinulungan natin siya at sinamahan natin siya na makahanap ng sasakyan, ano po, dito po sa bansang Thailand, ano po, at kailangan po kasi dito ng transportation po talaga, kailangan araw-araw. So, ipanalangin niyo po kami, kami pong dalawa ay nandito at naghahanap po, naghahunting kami ng sasakyan ay pagkakaloob ng Panginoon para po magamit natin sa ating ministeryo. So ngayon pong hapong ito, mga kababayan, ano po, dinadamayan yung mga kababayan natin na nakaranas itong mga bagyo, ng mga matinding mga ulan sa iba't ibang panig ng bansa, may mga baha at may mga kalamidad. So atin pong ipinapadama ang atin pong pagdamay sa kanila. Ganun pa rin, ganun man, however, atin pong pinapasalamatan pa rin ang ating Panginoon na sa kabila ng mga unos ng buhay, nandyan siya na laging nagnanais magpadama ng kanyang malasakit at pagmamahal sa atin. May mga kababayan tayong tumutulong, may mga government agencies tayo na aktibong tumutulong, at syempre ang ating simbahan at ating mga local districts ay merong mga programs para maabot at mapaglingkuran ng ating mga kababayan. By the way, nais po nating pasalamatan, ano, binabati po natin si Dr. Prince June Apeliado, ano po, ang aking pong classmate. May, thank you so much. At ang programa pong ito, mga kababayan, ay patuloy pong nagmamalasakit, nagmamahal sa inyo. At isa po si Dr. Prince June, ano po, at marami pa po na sumusubaybay sa programang ito ang nagbibigay ng kanilang panalangin at suporta sa programa pong ito upang maging pagpapala po tayo sa atin pong mga kababayan. Ngayon po, mayroong isa tayong recipient, ano po, na atin pong tutulungan ngayong araw. Nais natin siyang makausap, makadaupang palad at malaman niyo po yung kanyang istorya ng kanyang buhay, at nandito po tayo para hindi sa anumang kaparaanan. Ano po, nandito tayo para ipahayag po ito, maging inspirasyon sa lahat. At itong mga ganitong mga gawain, hindi para maitaas ang anumang organisasyon o anumang tao, kundi maging inspirasyon sa maraming mga tao para gayahin po natin. Ano? Amen? So yung mga ganitong mga paglilingkod, gayahin po natin at ito po'y gawain ng Panginoon at maging inspirasyon sa lahat na maging gumawa tayo ng pagkakawang gawa sa ating kapwa, Pastor Samora.
2: Tunay yan, Pastor. Alam mo, nakakatuwa nga po. Ano? Kasi sa kabila ng unos, lahat naman po tayo dumaranas ng bagyo. Pag bumagyo, mga kapatid, lahat tayo makaranas po niyan. Pero iba yung pakiramdam na makatapos kang makaranas ng matinding hagupit sa buhay, ay tutulong ka rin. Tutulong ka, Pastor, ano? At ikaw ay maging blessing sa iba. Ito po, mga kaibigan at mga kapatid, ang gusto nang iparating ng AWR, Adventist World Radio Cares, 360 Cares. Ano po? Yung lahat tayo may bagyo sa buhay, pero tayo po ay magtutulong-tulungan sapagkat doon natin may papakita po talaga yung karakter ng ating Panginoon. At the same time, yung masayang pakiramdam, yung satisfying na pakiramdam ng tumutulong, Pastor Robert. At ngayong hapon nga, excited ako, Pastor, magbigay lang ako ng ibang mga glimpse, ano?
0: Yeah.
2: Ang atin pong panauhin ngayon ay, ano po eh, transformation story po itong kanyang ipapahayag ngayon. transformation story. At gusto ko pong bumasa ng isang teksto dito, Pastor, ano, patungkol po dito sa karanasan niya. Ang sabi niya po dito sa Ezekiel 36 verse 26, may mga Biblia po kaya, no? Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Ito mga kapatid, mamaya mararamdaman po, mararanasan po natin na ang Panginoon pa lang nagbibigay ng bagong puso. At of course, sa pagbibigay niya ng bagong puso, ang sabi niya, bibigyan ko rin kayo ng bagong spirito, lalagyan ko kayo ng bagong spirito. At kakaiba po yung spirito na nasa ating panauhin ngayon, nung nakausap po namin siya kanina, ramdam na ramdam kung siya po, Pastor Robert talaga, ay nagbabalik loob sa ating Panginoon. Ngayon, ang gagawin po ng AWR 360 Care, sesementuhin po natin yon. Alam nyo, ang Panginoon, nagbibigay siya ng mga opportunities para mapalapit tayo sa Kanya. Pero tandaan nyo po ito, tayong mga tao na tinawagan niyang magmisyonero, tayo po yung sumesemento nito sa iba't ibang kaparaanan. Kaya ito po ang Adventist World Radio Cares, sementuhin po natin ang pagbabalik loob ng isa nating kaibigan mula sa Caliboclan.
0: At yes po, siyempre gusto po natin siya na matulungan yung kanyang reintegration sa community. Alam niyo po, sa atin po mga nakikinig every Tuesday, meron po tayong programa. Kasama na rin po natin, regular po natin, si Pastor Zamora, isa sa mga hosts natin ng atin pong Ang Binagong Buhay. At ito po ay kumunek talaga po sa atin. Tumawag sa atin sa ating istasyon, sa 89.1. At hindi po natin ito kilala. Out of nowhere, tumawag siya sa atin. At siya ay nagpadama ng pagnanais na patuloy na maging kabahagi po ng pagbabagong buhay at sa ganito pong pagkakataon. At gusto natin siyang matulungan, maipadama ang pagmamahal at malasakit ng Panginoon na sa kanyang pagbabagong ito, kasama ng daan-daan, Pastor, ha? Daan-daan na kanyang mga kasamahan. At iba pa niyang mga kasamahan na nasa kabundukan ay nagnanais na makipagkaisa sa pamahalaan sa ating Panginoon, sa ating simbahan at maging pagpapala. At alam niyo naman po sila, mag-uumpisa sila sa wala. At kaya nandito po tayo para alalayan itong kanilang mga pagbabagong buhay at tinatawag na reintegration sa kanilang community. So, I think in a bit ay makakasama na po natin sila. So, at makakausap po natin ang atin pong kaibigan pong ito. So, patuloy po kayong tumutok dito sa atin pong programang ito ng Adventist World Radio 360 Cares, 89.1 AWR FM. Kaya po, manatili kayong nakatutok at huwag po kayong alis. Magbabalik po ang AWR 360 Cares.

0: Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares at syempre po kasama natin si Pastor Roseller Somora, ang atin pong kasama sa gawain dito po sa Adventist World Radio sa Asia Pacific Region. At ngayon din po sa ating set, kasama rin po natin, atin pong pinakiusapan na nasamahan tayo sapagkat mukhang mahirapan tayong makausap yung ating guest ngayon. Kaya ang guest natin ngayon ay si Pastor Jeter Canoy, ang taga Central Philippines, sa Central Philippines territory at bifurcated ito, kaya meron ng SWPUC, Southwestern Bayan Union, Southwestern Philippine Union Mission,
1: Pastor,
0: and Southeastern,
1: Southeastern, West Central.
0: Okay, so si Pastor Jeter po ay taga dito sa teritoryo po ng malapit sa Aklan, Calibo. Taga ano po ito? Taga Negros. Yo. At magandang hapon sa iyo, Pastor Jeter.
1: Yes, Pastor Robert and Pastor Rosler, magandang hapon din po sa inyo po dyan.
0: Yes, Pastor. So, noong nakarang araw po ay atin pong kinonek po kay Pastor Jeter sapagkat si Pastor Jeter po ang atin pong Division Director po ng Adventist World Radio sa Asia Pacific, Southern Asia Pacific Division. Siya po ang nakatalaga sa gawain ng Adventist World Radio sa buong teritoryo ng SSD, Southern Asia Pacific Division Territory. At siya po ay kasama natin sa atin pong regional office ng atin pong Adventist World Radio. Siya po ay Philippine-based, Pastor Jeter. Thank you so much.
1: Yes po, Pastor.
0: Po dito po kay Pastor Dolor na nakasama natin nitong nakarang araw sapagkat personal na binisita yung ating client, yung atin pong kapatid na atin pong nais mapaglingkuran. Noong kaninang umaga ay siya po ay nagbike, hinanap niya yung lugar ni nung ating magiging bisita at panauhin na hopefully makarating po bago tayo magtapos ngayong hapon. Personal nating
1: nakausap. Nandito na po siya, Pastor Robert.
0: Nandiyan na si ang ating bisita?
1: Pastor Edwin Narciso. Nandiyan po, Pastor. Naka-join in na po sa kanya.
0: Pero si Pastor Dolor, siya yung kaninang umaga.
1: Okay.
0: Siya yung bumisita in person. Nakausap niya yung ating papakakapanayamin ngayong araw, Pastor Somora.
2: Yes.
0: So, very early, we were traveling, this morning. At nakausap po natin si Pastor Dolor, kung hindi ako nagkakamali, Pastor.
1: Pastor Robert, maraming po salamat. Ang pumunta po doon na nagbike po, yung ating district pastor, ni Pastor Edwin Narciso. Si Pastor Dolor po, siya yun po yung ating presidente ng Northern Panay Mission.
0: Kasi ang pangalan kanina na nakita ko ay Dolor. Akala ko siya si Pastor Dolor. So si Pastor Narciso pala yung nagbike kanina.
1: Nandito siya, Pastor, ngayon.
0: Magandang mayong hapon, Pastor Narciso. Magandang hapon, Pastor Narciso. Nakamute siya, nakamute.
1: Nandiyan na po sila, Pastor. Tingnan mo.
0: Nandito na yung ating bisita. Pastor Narciso, Pastor Edwin, kayo po ay nakamute lang. Magandang hapon sa inyo.
3: Hello po, Pastor. Karating alam po ng ating guest, Kuya. Hingal na hingal siya kasi nagmamadali
0: ako dito. Kapabayan, nandito na yung ating guest. Gusto na yun po natin maayos lang yung kanilang audio. Ating aalamin kung maganda ang dating sa inyo, Pastor Somora, sa atin pong live. Sapagkat very special ito, uubusin natin yung remaining 30 minutes natin para makapanayam natin sila. So, tutok lang po, mga kababayan, mga tagapakinig, at ipanalangin niyo po kami at maging maganda po at ang ating programa, ang ating usapan, at maging inspirasyon po sa atin ang ating pakikipag-ugnayan sa ating bisita ngayong araw na ipapakilala po namin mamaya. Kayo magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares pagkalipas po ng awit na inyong mapapakinggan. Tutok po at huwag po kayong alis.

0: Pedro.
1: Ako man. Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. Mga kababayan, ngayon po ay kasama natin si Pastor Samora, Pastor Jeter, at siyempre kasama po natin si Pastor Edwin Narciso, Pastor Jeter. Ano ngang mission ito? Paki-introduce, Pastor Jeter, anong teritoryo natin itong ating kasama ngayon?
2: Yes, marami pong salamat, Pastor Robert, Pastor Zamora. Gusto ko po ipakilala yung ating guest ngayon. Galing po sila sa West Central Philippine Union Mission. Bago lang po na bifurcate ito. At saka sila po ay nasa Northern Panay Mission. Doon sa Kalibo, Sakop ng Kalibo, Antique, at saka Aklan. So ito po si Pastor Edwin Narciso. Siya po yung ating district pastor ng Kalibo. Kung saan po nandyan po ang ating isang kaibigan na bumalik sa yes. panunungkulan po yan.
1: So,
2: po
1: si Pastor Jeter, right. Pastor Samora, itong teritoryo ng Aklan ay nasa ilalim ng
2: Northern Panay Mission.
1: Northern Panay Mission. So isang bagong yes. mission ano?
2: Bagong mission po,
1: Kalibo, Pastor Aklan. So ang ating presidente dito, gusto nating ipagpasalamat ano si Pastor Dolor.
2: Pastor Dolor.
1: Yes, Pastor Dolor. So Pastor Narciso, maraming salamat. Ikaw yung kausap natin kaninang umaga na nagbike at hinanap itong ating kaibigan ano na makakapanayam natin ngayong hapon. Pastor Narciso, pwede kang bumati sa ating mga kababayan. Live po tayo ngayon sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM.
3: Ito po, magandang hapon po sa lahat. Ito po ay taos na nagpapasalamat na kami po ay nabigyan ng pagkakataon kaupo sama ng ating kaibigan na si Sir Benicio Placido na kaharapan natin po ngayon bilang tugon sa panawagan ng ating EWR sa tulong ni Pastor Canoy and Pastor Dulay na hanap po natin si Sir Dionisio Placido dito po sa Kalibo, Aklan, specifically sa Smallville, Andagaw, Kalibo, Aklan. So, nandito siya po ang interview mamaya.
1: So, maraming salamat. Yes, Pastor Samora, siguro kasi kunti na lang yung oras natin, medyo nahuli silang pumasok sa ating set, ano po, mga kababayan. Pero kasama po natin ngayon si Tatay Dionisio Placido, tama po ba? Ano po, Tubong Aklan. Maayong hapon, Tatay Dionisio.
4: Maayong hapon.
1: Alam niyo po, mga kababayan, si Tatay Placido po ay isa sa mga FRs natin na nagbalik-loob sa ating gobyerno. Tama po ba, Tatay Dionisio?
4: Yes.
1: Si Tatay Dionisio po ay kumontak sa atin pong 89.1 upang tayo po, ano po, hindi kami magkakilala na yan, napakinggan niya po yung ating programa ng 89.1 at tumawag siya sa ating mga digital missionaries, ano po, na nakatutok, Pastor Samora, Pastor Jeter. And just last Wednesday, ay sinabi sa akin ng isa sa ating mga digital missionaries na may tumawag sa kanila na nais na patuloy magpatulong sa ating programang ito kasama ng iba pang mga FRs natin. At yung iba pa na hindi pa nagbabalik loob na nasa teritoryo ng Aklan ng Antique. So, kaya po nakausap natin ito si Tatay Dionisio. Siya po ang presidente. Tatay Dionisio, tama po ba kayo po ang presidente ng halos yes. 600 na mga FRs natin dyan? Napakinggan niyo po, Tatay Dionisio. Kayo po yung presidente ng ating mga FRs dyan sa Aklan?
4: Opo.
1: Yan. Opo, so, okay po. So, Tatay Dionisio, ngayon pong hapong ito, kagaya po ng ating initial na pakipag-ugnayan sa inyo, nandito po ang Adventist World Radio 360 Cares. Nais po natin na kayo ay ating pong matulungan at maiparamdam ang malasakit at pagmamahal ng Panginoon sa inyong pagpapasya ng pagbabalik loob sa ating gobyerno, pagbabalik loob sa inyong pamilya, pagbabalik loob sa ating pamahalaan at higit sa lahat, Pastor Samora, pagbabalik loob, Pastor Jeter, sa ating...
2: Yes, Pastor.
1: At syempre po, kasama ang Seventh-day Adventist Church, ano po, kasama po natin ang ating pong Southern Asia Pacific Division, ano po, ang ating President, Pastor Roger Caderma, kasama po natin ang President ng kanila pong union, walang iba kundi si Pastor Mamerto Gingging, ano po?
2: Yes,
1: po. Ang presidente ng union at kasama po ang president ng atin pong Northern Panay Mission, kung hindi po ako nagkakamali, ano? At siyempre si Pastor Dolor at siyempre ang district pastor po natin, ang ating kamanggagawa dito po, ang ating pastor na humanap, ano po, kay Pastor, kay Brother Junicio, walang iba kundi si Pastor Edwin Narciso. So Brother Narciso, baka Pastor Samora meron kang gustong tanungin o Pastor Jeter?
0: Tatay Narciso, ako po ay masaya. Pastor Zamora po ito, kasama ko ngayon si Pastor Dulay. Maligaya po ako na makita po namin kayo. Alam ko pong marami kayong pinagdaanan sa bundok, ano po, at kung saan-saan man. At hindi na po natin didiscuss yan. Ang tanong ko lang, tatay, ay kumusta po kayo ngayon? Masaya po ba kayo? Kumusta po ang buhay?
4: Masaya na kasi nakaharap kayong dalawa. Kaya may pinag-aasahan ko kayong dalawa. Kasi alam niyo yung buhay ko, alam niyo yung sitwasyon ko. Kasi kayo lang makatulong sa akin.
1: Amen. Alam mo, Tatay Junicio, kami po ay hindi lang dalawa, marami po kami. Marami po kami. Kasama ni Pastor Edwin, Pastor Jeter, at kami po ay marami na mga kapatiran ninyo na Seventh-day Adventist, ano po, dyan sa Aklan, sa buong Pilipinas, sa buong mundo na nagmamahal at nagmamalasakit. Hindi lamang po sa inyo, kundi sa inyong grupo ng mga FRs natin na nagbabalik loob sa pamahalaan at higit sa lahat, nagbabalik loob sa Panginoon para magkaroon ng panibagong simula, pagbabagong buhay, isang masaya at kapakipakinabang na pamumuhay at paglilingkod sa pamayanan. Kaya nandito po kami na yumayakap sa inyo at nagmamalasakit po sa inyo.
0: At totoo po yun, Tatay Junicio. At sa totoo lang, kung masaya kayo na nasumpungan nyo po kami at marami po po kayo masusumpungan, kami po yung maligaya na kayo po yung lumapit sa amin. Kaya sa mga nakikinig po ngayon sa radyo at sa mga nakasunod po sa ating Facebook, mga kaibigan, si Tatay Junicio narito na. Maligaya po siyang nasumpungan itong ating programa ng AWR Cares at maligaya po kami na ma-share po namin sa iyo ang kanyang buhay. Tatay Junicio, sa loob ng ilang mga sandali, pwede ko pong magkwento, tatay?
1: Ilang taon ka sa bundok? Yeah, ano?
0: Ilang taon ka sa bundok? Anong nangyayari? Ilang taon ka na ngayon? May anak ka ba? May asawa? Kumusta po ang pamilya mo?
4: Ay, doon ako sa pag-ano ko, pag-akit ko sa bundok, 1983, bumaba ako, 1995.
1: Tapos, ano pong kabuhay nyo ngayon?
4: Ay, yung buhay namin, wala kaming Diyos sa buhay namin, wala namin kaming parang pinakadipit ng buhay namin.
1: So sa kasalukuyan, kayo po ang presidente ng ating mga FR dyan sa Aklan?
4: Yes.
1: Okay. So ilan po ang inyong anak?
4: Ano lang, dalawa.
1: Paano niyo po nasumpungan itong ating programa ng 89.1?
4: Ay nakita man namin sa mga mimbir ng inyong mga kasama. Kaya nga, nag-ano kami, na pinakontak namin. Kaya gali ay, ko ay, uling ako ng mga nakita ko. At sa totoo lang yung nakita kong mga sinasabi ng mga tao. Kaya nga, naniniwala ako. Kaya kinukontak ko yung mga kasamahan nyo dyan.
1: Pastor Jeter, baka meron kang kausapin mo sa inyong lingwahe. Baka meron kang gustong itanong.
2: Oo. Ha? Salamat, Pastor Robert and Pastor Rosler. No? Mayong hapon na Tatay Edwin, no? Lipay kami nga naka-upot.
1: Si Tatay Junicio.
2: Tatay Junicio, lipay kami nga naka-upot ka namun subong hapon. Kagini si Pastor Robert at si Pastor Mora, upot natin sa AWR 360 Cares. Lipaygid nga maupod ka namon sini nga hapon. So Tatay Junicio, pwede ka ba magsabi kung kayo po ba ay masaya ngayon or ano po ba ang nararamdaman mo ngayon?
4: Ay masaya ako ngayon kasi nahanap po kayo ng mga member ay parang kung ano na yung tutulong mo sa akin, kasi gipit-gipit yung buhay ko, wala man akong sariling lupa, wala man akong pinakita kung araw, yun ang kailangan dito sa buhay ko. Kasi may sakit ng asawa ko, yung mga anak ko, may sakit naman. Yung particular sa akin, may sakit naman yung paa ko, kasi sa bundok ako, ay may tama natin ng pag-pinto dati sa bundok.
0: Tatay Junicio, kayo po ay galing sa bundok at ngayon po ay kayo presidente ng asosasyon. Bilang presidente, tatay, ano po ang mga ginagawa po natin? Ano mga activities po natin dyan bilang presidente po ng mga former rebels po dyan sa Aklan, Kalibo?
4: Ay, nag-ano lang ako, naghihintay lang ako kung ano yung tutulong ng gobyerno, yun lang ang hinihintay namin sa amin nga grupo. Hindi man kami naghihingi sa kanila kasi hindi man namin pinautang yung nakuutang kami sa kanila. Basta kung ano lang yung wala sa amin, ako ano yung mayroon yan, yun lang namin nga hinihintay.
0: Natanong ko to, tatay, kasi kayo po, naririnig ko po na may mga pangangailangan po kayo. At narinig ko rin po na marami kayo sa inyong grupo. So gusto po natin na dahil kayo nga, kayo na leader ay may ganyang sitwasyon, palagay ko lahat din po ng mga miyembro ng inyo pong asosasyon ay may mga pinagdaraanan. Kaya habang naka-live po tayo sa radyo ngayon, gusto po naming marinig. Ano ang mga activities?
1: Ano ang mga pangangailangan?
0: O pangangailangan? Ano yung mga programa na nais nyong suportahan natin? O nangyayari na ngayon na gusto nyo pong patuloy nating paigtingin upang patuloy po nating matulungan din, hindi lamang po kayo, lalong higit yung mga miyembro nyo sapagkat napakarami nyo sa inyong asosasyon?
4: Ay, yung ano, kailangan namin yung mga livelihood.
1: Okay. So, Brother Junicio, sa inyo pong personal, ano po yung napapakinggan po tayo live ano po sa 89.1 FM? At si Pastor Jeter, may mga kaibigan din yan. Si Pastor Zamora, may mga kaibigan. Ako rin po may kaibigan ano po na handa pong tumulong sa atin. Si Dr. Prince Jun ano, Atiliado. So, ito po yung laging sumusuporta sa ating programa. Ano po yung gusto nyo pong umpisahan ngayon na maitulong po namin sa inyo? Puhunan ba? Anong gusto nyo gawin sakaling may nakikinig sa atin na gustong magbigay sa inyo ng puhunan, ng tulong? Ano po yung inyong planong gawin?
4: Yung pinaka-importante, yung may puhunan.
1: Pag may puhunan po kayo, ano ang inyong gagawin sa puhunan? Ano pong business ang gagawin nyo?
4: Magtinda-tinda.
1: Okay. Sige po, manawagan po kayo. Kayo po ay manawagan, Brother Junicio. Pwede po kayong, sa mga nakikinig po natin na gusto pong tumulong, nandyan si Pastor Edwin, magpa-facilitate po ang Adventist Church para po maidala po sa inyo yung tulong na kailangan nyo po na para kayo po ay magkaroon ng maalwang buhay, maging pagpapala sa inyong kapwa. At ganun din po, maabot yung iba pa po nating mga FR sa matulungan natin.
3: Sir, hello po.
1: Yes, yes, Pastor Edwin. Go ahead, Pastor Edwin.
3: Kanina, nakausap ko sa doon sa kanilang bahay, na upin niya sa akin na wala silang sariling lupa na yung lupa na tayo pa na kanilang bahay ay nila yon temporaryo lang yon at mahiram sa nila.
0: Inaalis na.
3: Inaalis na sila. Malipatan. O walang malipatan. So, kita ko kanina, may mga gulayan doon. Okay, yung mga gulay doon, yun ang mga tinatanim nila upang matutuhan yung kailangan. So, sabi niya, sa akin kanina, kung may tulungan sana yung ating programa, na kung sana siya muna ang una ng mga itulungan para magbawas ba na magkaroon ng tiwala sa kanya na ang programa ay talagang totoo
1: okay.
3: Na magbibigay ng tulong. Kasi po, sabi niya sa akin kanina na yung programa ng programa ang ating hinihintay nila pero yung dumating sabi niya sana madali po tulong na galing sa atin. sabi ko kanya kanina, isabihin mo lahat na ano yung concern mo para malaman ng programa ng AWR at kahit paano matulungan siya personally at ang kanyang mga kasamahan.
1: Yes. So sa kasalukuyan po, sa para po sa una, Tatay Dionisio, ngayon pong linggong ito, ipoproseso po natin ang pauna nating tulong po sa inyo. Ano po? Nabanggit nyo rin kanina yata na gusto nyong magtinda sa palengke. Ganun po ba? Magkaroon ng pwesto sa palengke. May pwesto kayo sa palengke. Tama po ba?
4: Yes, yes. Okay.
1: O, so, atin pong Pastor Narciso, ano po, at mga kababayan, gusto po naming ma-update kayo dito. Ito po'y unang segment pa lang, Pastor Jeter Canoy. Ano
2: yes,
1: po?
2: Yes, yes,
1: so,
2: Pastor.
1: Ito, ating i-cover ito sa tulong ng ating pong Northern Panay Mission dito na yes. Ipapadala natin tulong sa kanila na ma-cover natin na itong si Tatay Dionisio ay magkaroon ng complete transformation, ano po, at matulungan natin siya. At ang kanyang buhay ay umaluan at maging pagpapala siya sa kanyang pamilya, sa bayan at sa iba pa niyang mga kasama na FR. At hindi lang siya ang hangad natin na matulungan, kundi yung iba pa nilang mga kasama at ang kanilang asosasyon ay matulungan natin, Pastor Zamora. So amen. Sa pamagitan ng Adventist World Radio 360 Cares, mapaabot po natin ito. So muli po, binabati po natin si Dr. Prince John Apelado, isa po sa atin pong mga donors, ano po, isa po sa mga supporters ng programang ito. So Pastor Edwin, at si Pastor Jeter po ay magkoconnect po sa inyo. This week ay we will facilitate po yung pagpapadala ng tulong po para po sa pamilya ni Brother Dionisio Placido. Ano po? At makapag-umpisa po siya ng hanap buhay. At gusto natin po na magtuloy-tuloy ito at yung puhunan na may bibigay natin sa kanya ay lumago. Amen. Pastor Edwin, sa tulong ng gabay ng ating leadership dyan, ng ating mga kapatiran, ng ating simbahan, ay matulungan po si Tatay Narciso. Bagamat medyo na late tayo ngayon, kulang po tayo ng oras, ano po, ng ating pong pagtatalakay ngayon. Tatay Dionisio, baka po meron kayong gustong pasalamatan. Ano po yung gusto niyong sabihin?
4: Maraming salamat sa inyo kasi tinutulungan niyo ako po yung pinapabot ko sa inyo. Kung bibigyan niyo ako ng motor kasi importante sa araw-araw ko nga gamitin at yun, kung ano'y katulong niyo, maraming salamat sa inyo, maraming salamat.
1: Yan, okay. So, may

0: Mahal po kayo ni Pastor Edwin. Mahal po kayo ng Seventh-day Adventist. Mahal po kayo ng Adventist World Radio higit sa lahat. Mahal po kayo ng ating Panginoon.
1: Amen.
0: Okay. So, alam ko po kulang ating oras. Pastor Jeter, any last message? Ano, few seconds. Pastor Samora, ganun din. Bago natin ibigay sa kanila yung huling bahagi. At tayo ay magtatapos na ng ating pong programa ngayong hapon.
2: Maraming salamat, Pastor Robert at Pastor Zamora. At sa ating kay Tatay Junicio at Pastor Edwin. Sa lahat na nakikinig sa AWR Radio Manila 89.1, kami po ay nagpapasalamat sa inyong suporta dito po sa West Central Philippine Union Mission sa Northern Panay Mission, especially sa Calibo District na kasama po natin ito si Tata Junicio. Marami tayong matutulungan pag nagsabay-sabay ang tulong. Maraming magagawa.
0: Amen. Amen, Pastor Samora.
3: Amin pong patuloy na binabati lahat ng sumusubaybay dito sa programang May Kurot sa Puso. Programang yes. Tayo nagbibigay at nag-aalay ng pagpapahalaga at pag-ibig sa kapwa. Ang mga istorya ni Tatay Junicio ay isa sa mga istoryang gusto po nating dalhin sa inyo sapagkat yan po ang purpose ng buhay. Ang purpose ng buhay ay magbigay pag-asa sa iba katulad ng pagbibigay ni Kristo ng pag-asa sa iyo, kaibigan ko. Mula sa susunod na linggo, abangan niyo muli ang part 2 ng program na ito.
0: Yes, Pastor Edwin at Tatay Junicio, meron po kayong gusting huling sabihin, bahagi, huling mensahe.
4: Maraming salamat po sa AWR. Natulungin niyo po ay atin na reach out to Brother Junicio Placido dito po sa Smallville, Andago, Calibo Clan. Siya po ang tao na nagpasalamat na kami po ay nagkausap at naipaabot niya ang kanyang salubin sa ating programa para upang siya ay matulungan. Naway, ang programa natin ay makapagbigay ng mas maraming tulong sa mga tao na nangangailangan. Naway, ang Panginoon Diyos ay makikita sa bawat tulong ng pagtulong at ang
0: Amen.
4: Lahat ay magigitan sa pamamagitan itong AWR 50 na programa. At si Tatay Lito ay nagpapasalamat din na pamamagitan itong AWR ay kayo po ay nakita at siya ay nakipag-ugnayan sa inyo na nais po niyang magkaroon din ng tulong na gusto niyang tulong sa kanya. So ito po, sige si Tatay Junicio. May sabi mo, Junicio, sa ating programa sa AWR 360 sa tulong ni Pastor Zamora, Pastor Dulay, Pastor Tanoy, na ikaw ay narito.
5: Marami din yan. Salamat sa AWR 360 kay Pastor Tanoy, kay Pastor Zamora, Pastor Dulay, yun ang pinakasalamatan ko sa buong mga Adventist ng mga kasamahan. Maraming salamat sa inyo.
0: Okay po. Yes po. So maraming salamat po. Alam niyo mga kababayan, si Tatay Junicio po isa lamang po sa mga FRs natin, isa sa mga kababayan natin na nagdanais na pakadama ng inyong malasakit at inyong panalangin at inyong pagmamahal. Ano po? At nandito po ang Adventist World Radio 360 Care sa pamamagitan po ng inyong panalangin at suporta, nagiging makabuluhan at nagiging posible ang atin pong paghandog ng paglilingkod sa ating mga kababayan. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay, kasampu po ng aking mga kasama na lagi po nagsasabing mahal po tayo ng ating Panginoon. Nagmamalasakit sa atin ang ating Panginoong Jesus at siya nagsabing muling darating, siya'y tiyak
3: na darating.
0: Na darating. Kaya maghanda po tayong sa ating
3: salubungin.
1: Salubungin.
6: Inyong napakinggan ang AWR 360 Cares kasama si Pastor Robert Dulay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.

0: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
1: Tayo po ay patuloy na magkakasama na mag-aral ng Biblia sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay nurse by profession. Subalit, at siya rin po ay isang guro. Ngunit siya ay narito sa tanggapan ng Central Luzon Headquarters para sa pangangasiwa sa Departamento ng Komunikasyon. Kaya siya po ang ating kasama ngayon.
0: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ay hilingan po natin si Pastor Nick na manguna sa panalangin.
1: Mapagpala, makapangyarihan, dakila pong Diyos sa kalangitan. Nagpapasalamat po kami sa magandang opportunity na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin na kami magkaniig, magkasama para sa ganitong pag-aaral ng pag-aasawa at Biblia. Dakilang Diyos, patnubayan po kami sa panahong ito. Alalahanin po ang aming mga taga-subaybay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig, manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-follow sa ating program Tinig ng Pag-asa through our FB page Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nicolas Francisco.
1: Salamat po. Narito tayo sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia at ang ating pag-uusapan ngayon ay may kinalaman sa kay Haring Hezekiah. Si Haring Hezekiah at ang kaniyang pamilya ay ating pag-uusapan upang dito'y ating tugunin, tagpuin ang mga pangyayari at pagkakataon na maaari nating gayahin o maging halimbawa ng ating buhay o kaya naman ay huwag nating tularan. Ito ang pagpapakilala kay Haring Hezekiah. Si Hezekiah ay nagsimulang maghari ng siya'y 25 taong gulang at siya'y naghari ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Abias na anak ni Zacarias at ginawa niya ang matuwid sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni David na kanyang ninuno. Dalawa ang ninuno na binanggit kay Hezekiah sa talatang ating nabasa. Ang isa ay si Abias na kanyang ina at ang kanyang lolo ay si Zacarias. At gayon din ang pangalan ni David ay nabanggit. Ang ibig sabihin, malaking bahagi ang role ng nanay sa pagpapalaki ng anak. Ang ninuno ni Hezekiah ay hindi mabuting mga hari. Subalit ang kanyang nanay ay si Abias at si Hezekiah ay nagkaroon ng pagkakataon na siya ay maghari at siya ay naging mabuting hari. Kaya binanggit ang pangalan ni Abias at ang pangalan ng kanyang lolo na si Zacarias, sila ang mayroong contribution upang si Hezekiah ay mapanuto ng landas. Bagaman ang kanyang ama ay hindi naging mabuting hari. Ito ang kaniyang unang ginawa sa pagsisimula ng kaniyang paghahari sa aklat ng ikalawang kronika 29:3. Sa unang buwan ng unang taon ng kaniyang paghahari, kaniyang binuksan ang mga pintuan ng bahay ng Panginoon at kinumpuni ang mga iyon. Ano ang ibig sabihin dito? Mayroong sinasabing talata sa New Testament na sinabi ng Panginoon, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Uunahin natin ang bahay ng Panginoon. Uunahin natin ang gawain ng Panginoon. Hindi ibig sabihin ay pababayaan natin ang ating pamilya. Hindi ngayon na tayo ay nasa gawain ng Panginoon, nasa Gawain na sa paglilingkod sa Diyos ay basta-basta natin pababayaan ng ating pamilya. Hindi rin ganon. Kaya kinakailangang balanse. Subalit ipinakikita sa unang buwan, sa unang pag-upo ni Haring Hezekiah sa responsibilidad ng pagkahari, ang priority sa kanya ay ang gawain ng Panginoon. Hindi ba yan ay napakagandang prinsipyo ng buhay na dapat saluhin ng lahat ng lalaki sa ating lipunan? Kaya lang ganito ang mga lalaki. Inihuhuli ang gawain ng Panginoon. Kung sa anumang kadahilanan, si Hezekiah na ating pinag-aaralan ay naging mabuting halimbawa at nag-iwan ng ganito sa ating karanasan. Siya ay matuwid at tapat. Ganito ang ginawa ni Hezekiah. Ikalawang Kronika 31:20. Ganito ang ginawa ni Hezekiah sa buong Huda. At ginawa niya ang mabuti, matuwid at tapat sa harapan ng Panginoon niyang Diyos. Hindi ba ito'y isang napakagandang halimbawa para sa atin na mga kalalakihan? Gagawin natin ang mabuti. Madali lang sana ang gumawa ng mabuti. Alamin lang natin ang mabuti. Bakit hindi yung mabuti na yun ang ating gawin? At ang ginagawa natin ay yung hindi mabuti na makasisira ng buhay natin at makasisira ng buhay ng ating pamilya. Kawalan ng ingat, padalos-dalos, at hindi pagpapahalaga sa pamilya, ganun ay hindi dapat mangyari sa atin na mga lalaki. Gawin natin ang mabuti. Gawin natin ang matuwid. At tayo ay maging tapat. Ang lalaki na tapat sa Diyos ay halimbawa ng lalaking tapat sa pag-aasawa. Kung ibig po nating maging tapat sa Diyos, tayo ay magiging mabuting asawa at magiging mabuting magulang. Irresponsable tayo sa lahat ng pangangailangan at sitwasyon sa ating sariling tahanan. Yan ang ibig sabihin ng taong matuwid, ng taong mabuti, at ng taong tapat sa Diyos. Ang Israel o ang Huda sa Jerusalem ay nag-celebrate ng napakalaking okasyon. Natala ito sa Ikalawang Kronika 30:23. At ang buong kapulungan ay nagkasundong ipagdiwang ang pista ng 7 araw pa. Kaya't ito ay kanilang ipinagdiwang ng 7 araw pa na may kagalakan. Mayroong isang linggong piyesta ang mga Hudyo, ang Israel. Ito yung piyesta ng Paskwa. Ito yung piyesta ng mga balag o ng tabernakulo. Kung anumang piyesta ang tinutukoy dito sa okasyong ito, pagkatapos ng 7 araw na okasyon, ang buong kongregasyon ay nagkasundo na sila ay magse-celebrate pa at magsasaya pa at magtitipon pa para sa Panginoon ng panibagong 7 araw. Napakagandang selebrasyon. Minsan pa lang akong naka-attend ng selebrasyon na 1 linggo. Talagang kagulat-gulat, kahanga-hanga, napakahusay ng mga organizer. At gayon din, mahusay din ang mga participants. Lalong hanga ako doon sa mga dumadalo. Talagang sila ay mayroong sigasig na maging bahagi ng malaking pagtitipon. Kaya ko ito binanggit at ipinagdidiinan, Ma'am Mildred. Ang mga nagsisimba ngayon, inip na inip.
0: Ilang oras lang.
1: Oh, ilang oras lang. Oh, yun ang ibig kong pinupunto. Ang pinupunto ko, si Hezekiah sa kaniyang leadership. Alam ko hindi lang siya ang gumawa nito. Kaya nga ang sabi diyan, ang kapulungan. Si Hezekiah, nagkataong nangyari ito sa panahon ng kanyang paghahari. Pero ang sabi dito, ang buong kapulungan. Kaya sa lahat sa akin ang nakakarinig, huwag po kayong mainip pagkakak tayo ay nasa gawain ng Panginoon. Huwag yung mainit na mainit ang ating puwit sa pagkaupo sa loob ng simbahan na para bang tayo'y inip na inip at pagod na pagod sa pakikinig at pagsaksi para sa gawain ng Panginoon. Opo. Yan ay mensahe sa buhay at karanasan ni Haring Hezekiah. Si Hezekiah lang ang gumawa nito. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan. Ikalawang Kronika 30:26. Sana po meron kayong Biblia dyan sa tabi ninyo para maging particular kayo. Ulitin po ninyo itong kwento. Talagang maganda. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa Jerusalem. sapagkat mula ng panahon ni Solomon na anak ni David na hari ng Israel ay hindi pa nagkaroon ng tulad nito sa Jerusalem. Si Hezekiah lang ang hari na gumawa ng 14 na araw na piyesta. 14 na selebrasyon. Kung sino man po sa inyo ang may kapangyarihan, nangangasiwa at nakikinig sa akin, o kung kayo ay miyembro ng isang komite at kayo ay magiging miyembro na magdi-decide para sa ganito katagal na kapiestahan, sige nga, gawin ninyo. Sige nga, gawin natin. Ako talagang gusto ko itong ganitong matagal na selebrasyon para lahat ng programa ay pwede nating pagsamasamahin. Sino kaya ang tatagal sa atin ngayon? Wala daw gumawa nito. Kaya, subukin kaya natin 2 linggo, 14 na araw ng pagdiriwang na kapiestahan, punong-puno ng katuwaan. Tingnan ninyo ang kanilang katuwaan. Aklat ng 2 Kronika 31:10, naglikom ng saganang handog. Si Azarias na punong pari mula sa sambahayan ni Sadok ay sumagot sa kaniya, "Mula nang sila ay magdala ng mga kaloob sa bahay ng Panginoon, kami ay kumain at nagkaroon ng sapat at marami pang ang natira. Sapagkat pinagpala ng Panginoon ang kanyang bayan, kaya't kami ay mayroong ganito karaming nalabi." Sa supervision ni Haring Hezekiah, pagkaraan ng malaking kapiestahang iyon, sinigurado niya na talagang ang paglilingkod sa templo ng Panginoon ay nasa ayos. Dinalaw niya ang templo ng Panginoon. Nakakita siya ng nakakalat sa plaza na mga nakakamada na mga trigo, mga butil, mga ani. Sinitan niya si Sadok. Sadok, anong dahilan bakit marami ang nakakalat na ganito? Ay sumagot si Sadok, ang mga tao ay nagtapat. Sila ay nagdala ng ganito karaming kahandog. Kumain kami, busog na kami. Iyan pa ang natitira. Gaano kagaling na kwento yan. Paanong mangyayari yan sa ating simbahan na magkakaroon ng saganang handog na lalabis at sosobra para sa pangangailangan? Ganito ang pagpapaliwanag sa 2 Kronika 31:11-12. Kaya't inutusan sila ni Hezekiah, ito ang responsibility ni Hezekiah, na maghanda ng mga silid sa bahay ng Panginoon. Nagpagawa si Haring Hezekiah ng kamalig ng mga handog buhat sa bayan. Pati ang mga tao sa baryo sa liblib na lugar nagdala ng saganang handog. At may katapatan nilang dinala ang mga kaloob, mga 10 bahagi at ang mga itinilagang bagay. Ang punong tagapangasiwa sa kanila ay si Konanias na Libita at ang pangalawa ay si Semi na kanyang kapatid. Itinalaga niya ang magkapatid na si Konanias at si Semi na magkarpintero, magporman, magtayo ng kamalig, imbakan ng napakaraming handog. Pero merong binanggit diyan, mga 10 bahagi. Ang ating usapan ay pag-aasawa at Biblia. Subalit nakatagpo ako dito ng napakalaking pagpapala sa isang tao na nagbibigay ng 10. Binanggit iyan dito. Maraming mabuting bagay na nangyari kay Haring Hezekiah. Subalit ang mga tao ay nagtapat sa pagbibigay ng kanilang 10. Kung mayroong panawagan na maaari kong banggitin sa inyo sa karanasan ng buhay ng pagpapamilya, mga padre de pamilya, mga nanay, huwag po tayong mag-urong ng ating kamay sa paghahatid ng 10 bahagi at mga saganang handog sa bahay ng Panginoon. Huwag po nating pipigilin, kundi tayo ay magdala ng saganang handog. Iyan ay pinagmumulan ng napakaraming pagpapala na darating para sa atin. Kaya ang kagandahang loob ay tunay. Sila ay pinagpala ng Diyos, hindi sapagkat sila'y nagbibigay. Sila'y pinagpala ng Diyos, kaya sila'y nagbibigay. Mga taga-subaybay po, kung nadarama natin na tayo ay pinagpapala ng Panginoon, kung tayo ay nasisiyahan sa ating paglilingkod sa Panginoon, magbigay tayo ng sagana tapat na ikapo, gayon din ng sagana at tapat na mga handog. May gawain para sa lahat. Nagpapakilala rin na ang kwentong ito ni Haring Hezekias ay napakahalaga para sa kanilang kapanahunan. May gawain para sa lahat. Ang pagiging matuwid, ang pagiging mabuti, ang pagiging tapat ni Haring Hezekias ay nasusukat sa pamamagitan ng mga ganitong salitain sapagkat siya ay naging tapat sa kaniyang responsibilidad. Bilang hari, sinigurado niya na ang lahat ng mga tao ay mayroong kanya-kanyang gawain. Nakatalayan sa ikalawang kronika 31:19-20. At para sa mga anak ni Aaron, ang mga pari na nasa kabukiran ng mga nayon ng kanilang mga bayan, may mga lalaki sa iba't ibang bayan na itinalaga sa pangalan upang mamigay ng mga bahagi sa bawat lalaki, sa mga pari at sa bawat isa sa mga Levita na nakatala. Si Haring Hezekias, sa ganda ng kanyang pangangasiwa, naglagay siya ng mga kapatas. Kapatas, poriman, ano yan, basta tagapangasiwa ang tawag dyan, upang tiyakin na ang lahat ng lalaki sa kanilang lugar mula sa siyudad hanggang sa kanayon-nayunan ay mayroong specific na trabaho na kaniyang ipagsusulit kay Haring Hezekias. Hindi pumapayag si Hezekias na magkaroon ng tamad sa kaniyang gobyerno. Hindi dapat na mangyari na ang isang lalaki ay magdahilan, wala po akong trabaho. Hindi pwede yan kay Haring Hezekias. Opo, ito ang dahilan ng kahirapan ng maraming mga tahanan. Iyong sagot ng mga lalaking, wala po kaming trabaho. Eh ano ba yung makikita mong ginagawa nila, mga Mildred? Sige nga, tulungan mo nga ako. Itong mga lalaking ito na aking sinesermonan o kinukwentuhan ngayon dito sa tinig ng pag-asa at pag-aasawa at pamilya. Ano ang ginagawa niyang mga tao na yan na walang trabaho?
0: Naka-standby po siguro. Nanonood kung paano gumawa yung iba. Marami po sa panahon nila, di ba? Marami pa pong mga malawak ang lugar nila. Kung ngayon ay napakaliliit na ng lugar natin, eh marami pa rin tambay. Nung panahon nila, tingin ko ay hindi rin po mawawala na may tambay din.
1: Oo. Sa lahat ng panahon, meron yan. Ito ang krisis ng ating panahon. Marami ang lalaki sa atin na walang trabaho. Iyan ay pinagmumulan ng pagkabaon sa hirap ng maraming pamilya. Ang gusto ko sanang sabihin mo, Ma'am Mildred, ay ganito. Yung wala nang ang trabaho, nagsusugal pa.
0: Ayun nga po. Marami ngayon. Kagaya ng sabi ko sa inyo, basta't may cellphone, ay napakadali pong maglustay ng kung magkano po
1: ngayon. Napakaraming paraan kung papaanong ang mga tao ay magwaldas. Wala nang ang hanap buhay kung bakit nagwawaldas pa. Oo, yan ay bahagi ng ating karanasan bilang nagpapamilya. Yan po ang mga miserableng pamilya sa ating lipunan. Yung mga lalaking hindi nagpapahalaga sa kanilang kabuhayan. Pahalagahan po natin ang bawat panahon, ang lakas na ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay magsipag hanap buhay. Ito ang maganda rin na isa sa kwentong ito ng buhay ni Haring Hezekiah. Si Haring Hezekiah ay mayroong family ministry sa kaniyang kaharian. Oh, tingnan nga natin, nakasulat yan sa ikalawang kronika 31:17. Ang pagtatala sa mga pari ay ayon sa sambahayan ng kanilang mga ninuno. Ang mga Levita mula sa 20 taong gulang at pataas ay ayon sa kanilang mga katungkulan, ayon sa kanilang mga pangkat. Pinaggrupo-grupo ni Haring Hezekias ang lahat ng mamamayan ng Huda. Sa loob ng kanyang kaharian, bawat pangkat ay may kanya-kanyang trabaho, may kanya-kanyang gawain, simula sa gulang na 20 taong gulang pataas. Ibig sabihin, ang 20 years old na edad ng babae o lalaki ng sinumang tao, kailangan sila ay mayroong trabaho. Bawat sambahayan ay marahil sa panahon nila, Pwede nang mag-asawa ang 20 taon, pero ang edad ng nag-aasawa sa Biblia ay 40 years old. Marami ngayon ang gumagaya ng ganyan, 40 years old nag-aasawa. Eh, masakit na ang likod kung mag-alaga ng anak. Ay, yung iba naman, ang mga babae, ang tawag diyan ay high risk na. Pero ito, sa edad na 20 years old, responsable na sila sa lahat ng kapanagutan na maaaring gawain sa loob ng gobyerno. Aalalahanin po natin kasi ngayon eh, Ma'am Mildred, may edad na tao. Irresponsable pa eh. Oo. Kaya ang pagpapamilya ay miserable. Pero ito, iniayos ni Haring Hezekiah ang kanyang kaharian. Hindi siya papayag na ang 20 taong edad ng tao ay walang ginagawa. Paano niya yan iniayos? Sa aklat ng ikalawang Kronika 31:18, ang mga pari ay itinala, kasama ang lahat nilang mga anak. Anak, asawa, mga anak na lalaki at babae, buong kapulungan, sapagkat sila'y naging tapat sa pagpapanatiling banal sa kanilang mga sarili. Ang talatang ito'y nagsasabi na lahat ng bata sa kaharian ni Haring Hezekiah, may children's ministry siya. Natagpuan ko yan. Kanilang mga anak, lalaki at babae. Iyan po ay isang pagpapahalaga sa pamilya. Kung pababayaan natin ang ating mga anak na lumaki, na walang moral, walang pagpapahalaga sa Diyos, at hindi pinapahalagahan ang panahon, o hindi natin tuturuan ng mabuti, hindi natin tuturuan ng tama, sila ay magiging ligaw ng landas. Ano ang mangyayari sa susunod na henerasyon? Kaya si Haring Hezekiah, bilib ako, pinahalagahan niya ang lahat ng bata sa kaniyang kaharian. Eh ano naman ang pwede nating ipagawa dito sa mga batang ito? Binanggit kanina ang edad, 20 years old pataas, may trabaho na, responsable na sila dapat. Eh ano naman itong mga batang ito? Ano naman ang ipapagawa dito sa mga batang ito? Kung kayo ang mag-iisip, ang bata sa edad na ito, 20 taon pababa, kailangang nasa paaralan. Alam ni Haring Hezekiah yan. Kaya niya ipinatala ang mga bata, sinarbey niya ilan ang mga estudyante sa kanyang kaharian. Opo, tama yan. Eh, pero binanggit din yan ang asawa. Ang lahat ng mga kababaihan, ganun din, mayroon din silang responsibilidad. Mayroon din silang kapanagutan. Ano yun? Siyempre, una sa kanilang bahay. Marahil si Haring Hezekiah ay nagbigay ng tinatawag na mother's room. Ano ba ang tawag yan?
0: Mother's room nga po.
1: Mother's room. Mother's class.
0: Class.
1: Oo. Ang pagpapahalaga sa mga kababaihan ay binanggit sa ministry ni Haring Hezekiah. Ano ngayon ang ating hahanapin sa buhay na ito? Ito ang mga kadahilanan ng katotohanan na ang bawat kaanib ng pamilya dapat ay may participation sa pagtataguyod ng magandang tahanan. Yan po ang ating pag-aaral. Pagpalain tayo ng Panginoon.
0: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ang kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ngayon din po, gayon din po sa ating ibang programa, Nag-Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Bago po tayo magtapos at mapanalangin ni Pastor Nick. Pastor Nick, ang story po talaga ni Hezekiah ay sa palagay ko nagtuturo na dapat ang isang strong o yung malakas strong na pamilya. Uh-oh. Yung sinasabi nila
1: matibay
0: ay dapat
1: na yeah,
0: matibay na pamilya,
1: matag na pamilya.
0: Yun ay dapat meron silang shared na faith po talaga. Sa palagay ko yun ang isa na napaka-importante. At the same time, yung dependence nila sa Panginoon ay dapat hindi pa rin talaga mawawala.
1: Opo. Yan ang ating mga pag-aaral na napakahalaga na inunan ni Hezekiah ang pagtatapat sa Panginoon. Inakay ni Hezekiah ang kanyang buong kaharian na magtapat sa Panginoon. Ngayon, hindi na natin marahil magagawa yan. Subalit tayo ay may kapangyarihan sa ating sariling sangbahayan. Iyakagi natin ang ating asawa. Encourage natin ang ating mga anak na tayo ay lumapit sa Panginoon ng sama-sama at ang espiritual na karanasan natin ay ating i-develop sa ating sariling pamilya, shared faith, at gayon din ang shared responsibility. Mga magulang, huwag tayong magbaba ng ating responsibilidad, hindi. Talagang iyan ay ibinigay sa atin ng Diyos at yan ay ating kapanagutan. Pero narito rin ang mga kwentong ito ay nagsasabi na ang ating mga anak ay dapat din na mayroong responsibilidad sa mga simpleng bagay ng kapanagutan sa buhay. At sapagkat sila ay nasa edad ng pag-aaral, dapat na maging responsable sila sa kanilang pag-aaral. Ituro natin yan mga magulang sa ating mga anak para sa susunod na henerasyon. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, talagang napakabuti mo sa aming pamilya. Ikaw pala'y naglagay ng mga magagandang tagubilin, inspirasyon at paalala sa kung paano namin itataguyod ang aming sangbahayan. Bahagi ito, O Diyos, ng aming pagiging mabuting Kristiyano, tapat na Kristiyano at matuwid sa iyong harapan. Ang aming asikasuhing maayos ang aming sariling sangbahayan. Ang aming asawa, ang aming mga anak, pagpalain kami, O Diyos, na masumpungan mo kami sa katapatan ng paglilingkod. At ang pamilyang ito ay iyong pinahahalagahan at pinagmamalasakitan. Muli po, alalahanin ang aming mga tagasubaybay saan mang dako sila naroroon at sila iyong pagpalain sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
1: Sa ganito pong pag-aaral ng banal na kasulatan, pag-aasawa at Biblia, ay nakakatanggap tayo ng mga gintong aral ng banal na kasulatan na hindi natin akalain na iyan pala ay nasulat sa Biblia. Pagpapahalaga. Opo, ito ang kulang sa ating panahon. Ang pagpapahalaga sa ating pamilya. Pagpapahalaga sa asawa, pagpapahalaga sa anak, pagpapahalaga sa kamag-anak, pagpapahalaga sa komunidad. Ito ay isang simpleng tagubilin sa atin ng Diyos. Narinig na natin yan noon pa mang araw. No man is an island. Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili. Maraming mga tao ang umaasa para sa atin. Kaya sa simpleng paraan ng paglilingkod at gawain na ipinagkaloob sa atin, masumpungan po tayong mabuti. Masumpungan tayong matuwid. Masumpungan tayong tapat. At sa ganitong kaparaanan ay makapag-iiwan tayo ng mabuting halimbawa at modelo para sa susunod na henerasyon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Magandang gabi po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Ang inyong programang nagbibigay po ng tamang kaalaman at inspirasyon para sa mas malusog na pamumuhay. Ako po ulit si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ngayong gabi mga kaibigan ay pag-uusapan po natin ang isang karaniwang reklamo ng maraming Pilipino. Yan po ay ang paulit-ulit-ulit na sipon, baradong ilong at pagbahing na walang katapusan. Kung kayo po ay may mga karanasan o di po kaya mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na allergic

0: cry 90s, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Marami pong nag-iisip, mga kaibigan, ano, na simpleng sipon lang ang kanila pong nararanasan. Pero alam nyo ba, mga kaibigan, na maaari pala ito maging senyales, ano, ng isang kondisyon na tinatawag po nating allergic rhinitis. Ito po ay hindi dahil sa virus, ano, kundi dahil sa sobrang pagiging sensitibo po ng ating immune system sa mga bagay sa paligid. Kagaya na lang po ng alikabok, ng pollen galing po sa mga halaman o bulaklak, ano, balahibo po ng hayop. Kung kayo po ay may mga alagang aso o pusa sa bahay, ano, o bigla ang pagbabago po ng panahon. Upang bigyan po tayo ng mas malinaw na kaalaman patungkol po sa ating paksa ngayong gabi, ano, makakasama po natin si Doc Linda Varona. Pinaway maging pagpapala po ang ating programa ngayong gabi, ano, at kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa na allergic rhinitis, maaari po kayong mag-text sa aming numerong 0918-944-7891. At maaari din po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Good evening po, Doc Linda Varona.
1: Magandang gabi sa iyo, DJ Iris, at sa lahat ng ating tagapakinig.
0: Ayan, para po sa ating bagong listeners, suki na po si Doc Linda sa ating radio clinic. Pero para po sa ating mga bagong listeners, Doc Linda, maaari niyo po bang i-introduce ang inyong sarili? Ano po ang inyong specialization at saang ospital po kayo currently naglilingkod?
1: Yeah, ako ay basically isang internal medicine specialist na may subspecialty sa allergy, immunology, at dagdag na rin lifestyle medicine. At dito ako nagpa-practice sa Adventist Medical Center Manila sa Pasay. Kaya kung meron po kayong mga karamdaman or gustong ipa-check up sa ganitong sakit, ay welcome po kayo sa Adventist Medical Center Manila.
0: Yes, and thank you so much for sparing us some of your precious time, Doc Linda. Ano, and ang topic natin this evening is very close to my heart. Dahil ako po ay isang, meron din akong allergic rhinitis ever since na nagkaisip na ako, Doc. Meron na akong laging hawak na bimpo, ano. Nalala ko po, no, ako po ay pumapasok pa sa school. Hindi niyo po akong makikita na walang hawak na bimpo dahil lagi pong tumutulo, ano, ang aking sipon. And I'm sure na hindi lang po ako nakakaranas nito dahil marami pong Pilipino, ano, ang nakakaranas po ng paulit-ulit, ano, pabalik-balik na sipon. And Doc Linda, ano po ba ang sanhi, ano, ng paulit-ulit na sipon?
1: Yan ang tinatawag natin, ano, kung paulit-ulit yung keywords, no, recurrent, ay malaki ang tsansa na ito ay allergic rhinitis. At ito ay yung daanan ng hininga sa ilong, no, ay namamaga dahil sa nagre-react yung ating mucous membrane, yung ating mucus or skin dun sa loob ng ilong sa mga bagay na nasa kapaligiran. Kaya yan ang nangyayari, no? Kaya allergic rhinitis, at usually ang sa totoong definition dapat parang more than 4 weeks yung duration, pwedeng on and off, kasi kung like once or twice a week lang, pwedeng tinatawag natin yan na intermittent. Pero kung yan ay 4 times a week or more, araw-araw, yan ay tinatawag na nating persistent, no, allergic rhinitis. Kasi yung severity niyan or yung duration ay importante na maklasify para malaman sa paggamutan, no.
0: Thank you so much, Doc Linda. At mga kaibigan, no, marami pong dahilan. Pero kadalasan ito po ay allergic rhinitis. Based on our research, Doc, ano, hindi po ito virus. Tama po ba?
1: Correct. At yun nga, allergic. So, ang importante ay ma-qualify or ma-differentiate. Kasi pagka viral infection, ano, rhinitis yon or infectious rhinitis, usually yan ilang araw lang at nawawala. Pero pag persistent na, no, malamang ay allergic rhinitis, tsaka kung ito ay may mga triggers na napapansin or na-o-observe yung nagsasuffer, kagaya ng sabi mo, ikaw din ay nagkakaroon ng ganitong episode. So usually, na-identify mo kung ano yung mga triggers, then that's a big chance na allergic rhinitis yung problema.
0: Yes, and kaya pala Doc, no, kahit wala pong lagnat, posible na may sipon pa din, ano? Dahil hindi po lahat ng sipon ay galing po sa virus, mga kaibigan. Minsan, ito po ay allergy, ano? At ang ating pong paksa ngayong gabi is exactly that, ano? Allergic rhinitis. Ano po ba ang dahilan, Doc? Bakit po ba nagkakaroon ng allergic rhinitis ang isang tao?
1: Okay, sa dahilan ay... Kagaya ng sabi ko nga, allergy, no, that means may nagti-trigger. At ang pinakakaraniwan dyan ay ang mga nasa kapaligiran or nasa hangin. Kaya yung pollens, no, nabanggit mo yung mga pollen ng mga halaman na wind blow, no, hindi po yung kunwari yung gumamela, yung rose, may pollen po yan, daisy, ay mabibigat po ang pollens niyan at yung mga insect ang nagpo-pollinate. Pero yung sa mga damo, kagaya ng talahib, kogon, at yung sa puno, no, akasya, mangga, nililipad ng hangin ang pollens niyan. At yun ay sobrang maliit at nalalanghap natin. At ang isang tao na may allergy ay, kung normal lang na tao, nakalanghap ka ng medyo hindi maganda, ay isang bahin lang, okay na. Pero yung taong may allergy ay, tuloy-tuloy na yon, parang nagkaano na, parang naumpisahan lang noon ay nagkokos na ng tuloy-tuloy na reaksyon. And then sa indoors, no, yung mga house dust mite, yung tinatawag natin na dust mites, o di kaya ay yung mga insect na like yung cockroach o kaya yung molds, ay pwede. At yon, sa mga hayop, kung may pets tayo sa bahay, yung balahibo ng aso, balahibo ng pusa, o di kaya yung sa mga ibon, kung may alaga tayong ibon, yung mga feathers, basta yung mga light na nalalanghap natin or pumapasok sa ilong natin, pwede yung makatrigger ng allergic rhinitis.
0: Yes, napakarami pong posibleng dahilan, mga kaibigan. It's very important, ano, na alam po natin kung ano ba yung nakaka-trigger ng allergy na yon para po maiwasan, ano. And Doc, para po sa ating mga listeners na hindi po sila sure kung rhinitis po ba ito, ano. So ano po ba ang mga sintomas ng allergic rhinitis?
1: Okay, so ang allergic rhinitis ay ang pinakakaraniwan niyan ay yung pagbabahin, ano, hatching ng hatching, konting ano lang, konting exposure lang, magbahin na ng bahin. And then, yung sabi mo nga kanina, yung tulo ng sipon, ano, kaya yung mga yan, minsan isang buong bimpo, o di kaya isang roll yun ng tissue, eh, baka kulang pa, kasi talagang persistent, no, na tumutulo ang sipon. Yung ang isa pa ay yung pangangati ng ilong. Parang ganyan, ano, laging kinakam na ano yung ilong. At yung may tinatawag pa nga tayo na allergic salute. Kahit hindi mo tanungin kung siya ay may sipon, nakita mo yung bata, either nga ginaganyan o di kaya ay ginaganon, ano, kung sa radyo ito. Yung ilong ay pinupush, no, at parang sumasaludo pero sa ilong dumadaan yung kamay kasi nga nangangate para makamot o di kaya ay nagbabara para lumuwag, no, kaya pinupush yung ilong para makadaan yung hininga kasi usually congested yan. Yan ang isa pang sintomas, nagbabara yung ilong. So okay, so ang karaniwan, sneezing or pagbabahing, pangangate ng ilong at pagtulo ng sipon. At kung ito ay chronic or matagal na or paulit-ulit, merong congestion na nangyayari, nagbabara. Tapos ano ang related na mga symptoms? Yung iba, pati yung mata, nangangati na rin. May allergic conjunctivitis. O di kaya yung ilo ay tenga. Parang sasabihin nila parang nagbabara din po yung tenga or nangangati din ang tenga or nangangati ang lalamunan o kaya yung ngalangala nangangati. Yan po yung mga nearby organs ay nangangati na rin or related na rin sa allergic rhinitis.
0: Yes, and yung mga sintomas po na ito, Doc Linda, nakakaapekto po talaga sa kalidad po ng buhay, ano. Ang pinakaayoko pong symptoms talaga ng allergic rhinitis, mga kaibigan, is pati yung mata nyo po talaga nangangati talaga siya. To the point na minsan nga, Doc, nalala ko nung bata pa po ako, nagdudugo na yung gilid, yung parang sa tear duct ng aking eyes. Kasi parang super talaga ang katipo niya, mga kaibigan, ano. Pati na rin po ang tenga, ano. Bakit kaya, Doc? Bakit po siya connected? May reason po ba yan?
1: Oo, oh, tama yan, ano, DJ Ari. Siguro kailangan talaga mas skin test ka kung ganyan ang symptoms mo. Kasi yung allergy nga, pagka na-touch yun, sabi ko, kung karaniwang tao, isang bahin lang, na-expel na niya yung foreign body na yon na pumasok sa ilong niya. Pero ang taong may allergy ay nag-trigger, no, na yung mga mast cells, yung mga cell na responsible sa allergy ay natitrigger niya, at ito ay nagre-release ng mga chemicals, yung tinatawag nating histamine, leukotriene, basta maraming mga chemicals yan na nagre-release or nagkakos nung pangangate, nung pagbabara at saka pagtulo ng sipon. At kung ito ay chronic, yun nga, pati yung makikita mo din yan, tinatawag nating allergic shiners, kasi na parang may eye bags o di kaya nangingitim dito sa ilalim ng mata, kasi yung circulation ng dugo ay naaapektuhan, hindi masyadong nakaka-circulate dahil nga namamaga yung mga turbinates dun sa loob ng ilong. Kaya ay nako, yun sabi mo, yung kalidad ng buhay ay naaapektuhan. Tama yan, ano. Ang allergic rhinitis ay hindi life and death na sakit kagaya ng heart attack o di kaya ay yung mga hika, yung mga ganon, ano. Pero ang problema sa allergic rhinitis ay yung quality of life. May mga pasyente po ako na pagka sila ay na-treat, na gamot, sasabihin nila, ay, ganun pala yung buhay na walang sipon, or ganun pala yung buhay na hindi barado ang ilong, or hindi ako magbabahin pag gising. Parang para silang set free, no? Kaya DJ Iris, I hope you will have that kind of ano, na hindi apektado yung daily routines mo because of the signs and symptoms of allergic rhinitis.
0: Yes, Doc. And I just want to share po, ano, nung college kami, Doc, meron kaming final exam. Nalala ko to, Doc. I will never forget, ano. And grabe yung pagre-review ko, Doc, sa exam na yon. And I was very confident na mapapasa ko po yung exam. But because nung morning na yon, Doc, is in allergy po ako, ano. Grabe po, mga kaibigan. Kahit memorize ko po yung exam na yon, pagkasagot ko ng exam, mga kaibigan, wala po akong nasagot. Dahil pag kayo po ay inatake na ng allergy, no, parang buong mukha nyo po talaga makate. Tapos bahing po kayo ng bahing. Tapos yung lalamunan nyo po is sobrang, sobrang makate din po siya. No? Kaya kahit hindi po ito life and death, mga kaibigan, napaka-importante po na kayo po ay madiagnose ng tama. Dahil nakaka-apekto nga po ito sa kalidad po ng buhay. Lalo na po sa trabaho, ano, at sa pag-aaral. And Doc, may edad po ba na mas prone sa allergic rhinitis?
1: Yeah, okay. Usually, ang kasi sa allergy, may tinatawag tayong allergic march. Siguro na-discuss ko na dati ito. Yung allergic march, eh, parang nagmamarcha yung allergy. Sa mga bata, nagsisimula ito sa yung sa skin, ano, yung atopic dermatitis. Kaya yung iba tinatawag, ay, ano yan, asthma sa balat, no? Pero actually wala, hindi related, hindi humihinga yung balat natin. Pero dahil nga allergy siya, and then sa balat, allergy sa balat, tapos yung allergy sa cow's milk, no, allergy sa eggs, pwedeng sa balat lalabas yun, o di kaya ay yung sumasaktan siya ng bata. And then mga school age, no, or preschool, pumupunta na sa respiratory. Pwedeng yung iba sinisimulan sa asthma, yung iba sa rhinitis, no? At for some, sabi nila, pag mga school age or teenage, medyo nawawala yan. Pero pagdating ng mga after teens, no, early 20s, yung iba ay bumabalik ulit. Kaya kung nakaka-expose pa rin lagi. Kaya usually sinasabi ko sa pasyente ko, pagka nawala na or na-overcome mo na, huwag mo pa rin i-expose ang sarili mo sa mga triggers kasi pwedeng bumalik ulit. So in short, usually ang mga school age ay doon mas mataas. Pero at any age pwedeng dumating or magkaroon ng symptoms ng allergic rhinitis.
0: Yes, and Doc, we received our first question, ano? This one po is from May Chavez. Sabi niya, Doc, kasalukuyan po kaming may mga lagnat ng mga kids ngayon, 38.9 to 39.8. Naku, napakataas po ng lagnat nila, Doc. May mga paracetamol naman po. Pwede po bang malaman ano pong pwedeng medicine na over-the-counter or herbal po for dry cough at bahing ng bahing? More on water na po kami, but yung dry cough nagpapahirap po sa amin.
1: Okay, so most likely hindi allergic rhinitis yan kasi naghawa-hawa sila sa family at may kasamang lagnat. Pagka may kasamang lagnat, mas malamang po may viral infection yan or at the worst kung talagang medyo matindi by bacterial infection na rin. Ano? At kung paracetamol po, tama, pwedeng over-the-counter yung mga phenylpropanolamine, yung mga common na medicines para sa sipon or para sa bahen, yung mga antihistamine. Pero yan po ay mga symptomatic relief. And then vitamin C, pwede pong inumin. At mas importante po, tama yan, take water and then rest po ang importante. Pwede rin po kayong mag-steam inhalation, no? Para ma-relieve. Pero kung ang lagnat po ninyo ay lumalagpas na ng 3 araw o di kaya ay sobrang mataas, maganda po ma-evaluate ng doktor kasi baka may bacterial infection na rin po or baka may kasi may ubo, baka may pneumonia na rin, eh kailangan po ng antibiotic. Pero kailangan po ma-check up ng doktor. Pero kung symptomatic relief lang po, yung mga common natin na gamot para sa sipon ay uubra. At saka lots of water, rest, fruits, vitamin C, ay pwede po ninyo inamin. And then take salabat, no? Kasi kung nangangati ang lalamunan, mainam po yan, lalo na yung medyo gumuguhit sa lalamunan at may anti-inflammatory effect din po yan.
0: Thank you so much, Doc Linda. And thank you so much din po kay May Chavez. Ano, get well soon po sa inyong buong pamilya. At para po sa ating mga tagapakinig, kung kayo rin po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na allergic rhinitis, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. At pwede din po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila.
1: Meron akong idadagdag para doon kay May, ano?
0: Yes po.
1: Kasi alam mo, at saka sa lahat ng listeners, ngayon po talagang uso ang tinatawag nating influenza-like symptom or yung parang flu syndrome, no? Flu symptom or trangkaso. Kasi in fact, nakita ko sa news na nitong linggong ito, ano na bang day ngayon? Yeah, early this week or last week, na beyond epidemic level na daw po ang trangkaso na na-experience ng mga tao dito sa Quezon City. So, hindi naman po yan confined. So, maari din po sa ibang parte. Eh, marami po ngayon talaga ang nagkakatrangkaso, no? Pananakit ng katawan, mataas na lagnat, at yun, may kasamang sipon, or minsan pamamalat pa. Kaya, mag-ingat po tayo. Ang importante ay mataas ang ating immune system para kung hindi tayo tablan ng virus o di kaya ay mabilis ang ating recovery.
0: Yes, and pabago-bago din po ang panahon natin, ano, Doc Linda. Mm-hmm. Bagyo, init, ano, and isa rin po yan sa cause ng allergic rhinitis po, ano, ang pabago-bago po ng panahon. Doc Linda, ano po ba ang consequences ng allergic rhinitis pag hindi po ito maagapan at pong posibleng mangyari?
1: Okay, nabanggit mo kanina yung pabago-bagong panahon, no? Yun, tama, sa changes ng weather. Eh parang weather bureau nga daw yung may mga allergic rhinitis o kaya may asthma kasi parang pag ano alam na nila na kasi yung ano bang tawag dito no yung pressure ay nagbabago. Ngayon ang tanong mo ano ang consequences? So pagka po ang allergic rhinitis ay napabayaan or malala, yun po unang-una sabi ko namamaga yung turbinates, yung doon sa loob pag sinilip mo may bilog doon ano, ay doon po kasi nakasiksik or doon yung butas ng galing sa sinus. Ang sinus po natin dito sa maxilla, tsaka dito po sa frontal, tsaka meron pa po doon sa loob. Eh kung nababarahan po yun, eh nagkakasinusitis. Kaya nung araw, naalala ko may patalasas, ikaw ba ay may kulong na sipon? Ibig sabihin, nabarahan yon at yung sipon or yung infection na andon, ang pamamaga, yung sinusitis. So yun ang una na, or pinakakaraniwan na complication ng allergic rhinitis, yung sinusitis. And then, yung tinatawag nating United Airway na sa ilong, bumababa sa lungs, no, nagkakahika din, isang allergy. Marami po, halos 50% ng mga may allergic rhinitis ay meron ding asthma. At 80% ng mga may asthma ay may allergic rhinitis din. What else? Yun, nagkakaroon ng infection sa tenga, o di kaya yung allergic conjunctivitis, o di kaya yung sinusitis po, nagkakaroon ng post-nasal drip, o nagkakaroon din ng pananakit, ng lalamunan, or laging namamalat. O di kaya po yung sa obstructive sleep apnea, no, related po yan. Kasi sa mga kabataan, yung adenoids, malaki dun sa likod ng lalamunan yon sa may bandang ilong, ay pwede rin po yon. Tsaka naghihilik pagka siya ay natutulog. At tsaka alam nyo, kung lagi yung mga bata, laging barado ang ilong, ay masasabi po ninyo na may allergic rhinitis. Kasi ano, yung parang nakanganga sila, or tapos yung ipin nila ay minsan mausli, kasi mouth breather. Yung mga ganitong mga bata, makikita mo dahil sa allergic rhinitis. Yun.
0: And Doc, I just want to read the comment of Josie Adriano. Siya po ay nanunood from Silang, Cavite. Sabi niya, ganyan po ako, Doc. Nag-start po ng 20 years old po ako nagka-allergy at mga 48 po, and nagka-asthma na po ako until now. Kaya hindi na po ako kumakain ng mga nagpapa-trigger sa allergy ko po. Doc, may food po ba na nakaka-trigger po sa allergy na ito? Or most of the triggers ay airborne? Ano po ba, Doc?
1: Meron ding food na nagtitrigger, no, lalo na kung strong ang allergic history or yung kanyang allergic profile, may mga food then and but more, no, mas mataas ang chances yung inhalants or yung airborne na allergens. Kaya po ang maganda ay magkaroon ng skin testing, no, ini-skin test po yan sa clinic. You can go to an allergologist in your area para gawaan kayo ng skin test at ma-identify kung ano yung triggers, at pwedeng kasama na rin po yung food dyan.
0: Yes, thank you so much, Doc. And I received another question from one of our listeners. Sabi nila, good evening po, Doc Linda. Safe po ba yung mga inhaler? I believe ito yung mga sinisinghot, Doc Linda, ano? Sabi niya, safe po ba ang inhaler pag may allergic rhinitis, or posible po ba itong makatrigger pa din?
1: Okay, depende po yan dun sa inhaler kasi general lang yung nabanggit niya. Pero ang one of the best, no, if not the talagang siya yung pinaka, ano man tawag dito, pinaka main treatment for allergic rhinitis ay yung nasal spray na steroid, no, itinatawag na intranasal corticosteroids like fluticasone, budesonide, at mometasone, yung mga ganyan po, ano. Pero meron pang ibang, pero yon ang kasi yung inflammation nga eh, kasi yung pamamaga, yun ang tinitreat. Ngayon, yung may mga ibang ano ba sabi niya? Spray, ano? Ano yung term niya?
0: Inhaler, Doc. I believe ito yung mga uso sa, nag-start to sa Thailand, Doc, eh. Yung mga sinisinghot-singhot, yes.
1: Temporary relief lang po 'yon, no? Hindi po 'yon talaga it will not treat, no? It will not remove or it will not reduce the inflammation. Yung ibang may mga ibang spray, no? Like saline spray or antihistamine spray, meron din po 'yan pero usually prescribed ng doctor ay makakatulong din po pero talagang mas specific po yung intranasal corticosteroids, no? At ang kailangan lang pong mag-ingat, may spray din po na yung decongestant, no? Yung para yung pamamaga. I think this should be used very sparingly or ano lang, limited time, no? Kasi magre-reduce po yun ng size, no? Magde-decongest. Pero pag yan po ay laging ginagamit, hindi po maganda kasi nag-a-atrophy. May mga nakita na po ako ganun. Na-atrophy, na ano ba tawag doon? Umimpis or nag-shrink po yung mga structures dun sa loob ng ilong. At kumbaga, may ano pa yon, may amoy pang hindi maganda, tsaka yung pansala natin, ano? Kasi itong mga turbinates, parang kaya turbinates eh, kasi turbines, parang dun dumadaan yung hangin, pinipilter mo na bago pumasok sa ating baga, no? Kaya importante na guided ng doktor yung paggagamot ng allergic rhinitis.
0: Thank you so much, Doc. And thank you so much din po sa ating mga listeners. And we are receiving quite a few questions, Doc, ano? And most of them are from parents. Ang mga anak daw nila is may allergic rhinitis. Unahin ko po ito si Ma'am. Sabi po niya, "Good evening, Doc. Okay lang po ba na kapag nararamdaman ko na po ang mga symptoms ng allergy, ay mag-take na po agad ng cetirizine? At alam ko po na susumpungin na ako ng asthma ko. E mag-take na rin po ako ng, ano ba to, Doc? Paano ba ang basa po dito? Montelukast, tama po ba?" Yes.
1: Montelukast.
0: Yes.
1: Okay, antihistamine like cetirizine, tapos yung antileukotriene, yung Montelukast. These are medicines for allergy. Pero ano po yan? Parang, ano ba tawag doon? Reliever lamang po. Pero kailangan nyo ay controller. Kailangan po ay yung merong sangkap na corticosteroids dahil yun nga pong pamamaga inflammation ang isa sa underlying mechanism or dahilan bakit nagkakaroon ng mga allergic condition. So, yung pagka po ganun ay temporary lang. Siguro kung intermittent na tinatawag, yung paminsan-minsan lang ang allergy, pwede po yan. Pero kung ang allergy po ninyo ay persistent, ibig sabihin more than 4 times a week, or kung hindi naman persistent, less than 4 times a week, pero nagkakaroon na po, no, moderate to severe. Naaapektuhan po yung pagtulog or naaapektuhan yung daily activities or talagang nababother siya, eh kailangan po yun ang may intranasal corticosteroids or inhaled corticosteroids para sa asthma. Kasi hindi po, kumbaga hindi adequate na gamitin na treatment po yun. Kung mild cases, yes, pwede. Pero madalas po, kaya nag-uulit-ulit, I ask my patients, gano'ng kadalas ka nagika? Sabi niya, ito, kada buwan or kada linggo, may hika po ako, kaya iinom ako ng gamot. That means, hindi po maganda ang control nun. So, that has to be treated properly para ma-relieve po kayo, no? Para guminhawa, hindi pa ulit-ulit.
0: Yes, and may follow-up question po siya, Doc. Sabi niya, how much po ang pagpapaskin test po para malaman po kung saan talaga natitrigger ang allergy? Pati po kasi sa mga antibiotic ay nagkaka-allergy din po ako.
1: Oh, yan. Ako, iba naman po yung sa antibiotic, no? Specific drugs. Pero yung pong skin test for allergens, no? Yung sa food at saka sa aeroallergens na tinatawag, nagre-range po yan, no? From 7,000 to 15,000 ang pagpapa-skin test. So, just go or find an allergologist in your area allergist at magpa-skin test po kayo. Meron din pong blood test na ginagawa kung hindi kayang gawin ang skin test, ay pwede rin pong mag-blood test pero medyo mas pricey po, no? Nasa 20,000 po yung ganong test. Kaya depende na po sa evaluation ng inyong doktor. But then you can have it done. Siguro sa public hospital, no? Meron ding skin test yung may allergy training and it may be cheaper pero ano lamang po ilang centers, no? In fact, if I can mention, sa PGH, sa UST, sa Fidel Mundo, sa East Avenue Medical Center, yan po ang mga hospitals na may allergy training program. So you can also go there and just medyo tiyaga. May fee din po yun sa skin test, no?
0: Thank you so much, Doc Linda. And another question naman po, this one is from Sister Marie ng Santa Rosa, Laguna. Sabi niya, good evening po. Mga anak ko po may allergic rhinitis. Normal lang po ba sa may allergic rhinitis ang mag-nosebleed? May pag-asa pa po ba na tuluyan nang mawala ang allergic rhinitis nila? Ano po ang mainam na gamot dito? Salamat po. From Marie ng Santa Rosa, Laguna.
1: Ayan. Thank you, Marie, sa tanong mo, no? Hindi natin sasabihing normal na dumudugo ang ilong. Pero it's an indication kasi ang mga bata ay fragile, yung ugat sa loob ng ilong. At ito ay madaling dumugo kasi manipis ang mucous membrane, hindi po skin ang nahan doon, mucous membrane. Manipis at kung talagang dahil sobrang pamamaga, sobrang kate, sobrang pag sa ilong, ako talagang may mga ganyan po. Sobra silang halos kung pwede lang nilang tanggalin yung ilong, no? Masasabi mo to, DJ Iris, ay gagawin, ano? So, pwede pong mangyari na nagno-nosebleed, pero kung ito po ay palagi, kailangan po ipasilip na rin natin sa ENT. At para masigurado na walang ibang problema, lalo na po kung adults ang nagkakaroon ng nosebleed, ay hindi po ito karaniwang signs and symptoms ng allergic rhinitis, ipasilip po natin sa ENT doctors, ear, nose, throat na doctor.
0: Yes, thank you so much, Doc. And thank you din kay Sister Marie for sending in your question. At meron po tayong comment din sa Facebook, Doc. I believe this is related pa rin sa allergies, ano? Not directly related to rhinitis, pero I just want to read it to you, Doc. Sabi po ni Sister May, ako naman po, nagtataka din po ako every morning pag hawak ko po sa water, sa gripo, nangangati na po ang mga hands ko. Then, mapapansin ko na po na bigla na lang namamaga yung mukha ko po. Then, magtitake po ako ng cetirizine. Then, antagal po mawala. Ang ginagawa ko na lang po ay mag-warm compress. Humuhupa naman po siya, pero nakakatakot lang po, di ko po alam ang gagawin.
1: Okay, so yung sa kamay, sabi niya paghawak, no? Paghugas.
0: Yes.
1: So I don't know kung humawak ba siya ng kunwari tubig na sa baso na may ice, no? Ay pwedeng tinatawag natin na ano 'yon, yung cold urticaria. Ibig sabihin pag yung temperature malamig ay pwede na siyang magkaroon ng pantal, no? Ngayon, yung sa mukha niya, sabi niya, nangangati, I don't know kung binasaan niya, kung ginamit ba niya yung tubig, pinanghilamos ba niya. Pero kung hindi, eh baka nasa environment niya, no? Like dust or molds ang nagkokos noon. Allergy pa rin yun. Kaya kailangan fully evaluated and even to do skin testing. Kasi sabi mo nga, natatakot ka kasi hindi nga natin alam kung ano yung triggers. And although hindi naman yun karaniwan, yung anaphylactic reaction, yung exposure sa mga allergens ay matinding allergic reaction.
0: Yes, thank you so much, Doc. Ano? And another question, wow, our listeners are very active ngayong gabi, Doc Linda, ano? They are really tuning in. Another question is, sabi po ng ating listener, Doc, parehas lang po ba ang allergic rhinitis at ang morning allergies? Kasi tuwing umaga lang naman po ako sinisipon. Pagkalipas po ng morning, wala na po akong sipon. Pero everyday po talaga, tuwing umaga, ako po ay may sipon.
1: Yes, ang answer ko dyan, yes, allergic rhinitis yan, ano? pagka paulit-ulit, and you don't have to suffer. Kasi talagang yung quality of life, alam nyo, kung iinom ka ng gamot na antihistamine, antok ka, hindi ka makaperform, or hindi ka nakatulog dahil dun sa symptoms mo, eh ang mangyayari, kulang ka sa tulog or hindi maganda yung tulog mo. Kaya pagdating mo sa work, no, tinatawag pa nga yan na presenteeism. Ibig sabihin, present ka dun sa work or present ka dun sa school, but you are not functioning well or functioning right. In fact, ang allergic rhinitis ay isa sa pinakamataas na dahilan ng absences din ng mga workers or ng mga employees, no? Kaya yan, kailangan magamot, no? Ma-evaluate ng tama at magamot ng tama, kasi may relief po, may gamot po. You don't have to suffer. Kailangan lang yung tamang gamot ang maibibigay sa inyo, kasi quality of life is affected. Yun po.
0: Yes, and we mentioned earlier, Doc Linda, ano, na napakarami pong trigger ang allergic rhinitis. So ano po ang inyong advice? Paano po ba maiiwasan ang common triggers ng allergic rhinitis?
1: Okay, let's say, no, hindi kayo na skin test, pero alam nyo, pag kayo ay nagwalis ng bahay or may nagwawalis, o di kaya yung nagkalkal ka dun sa cabinet mo, no, or yung alikabok, ay ito po ang mas allergenic po ay yung alikabok sa loob ng bahay, yung house dust, kasi nandun po yung house dust mite. So ang kailangan po ay malinis ang bahay, no, yung kasi yung mga dust collectors, baka meron ka mga stuffed toys or yung mga gamit mo, lalo na yung mga furry or yung sofa mo ay yung mga tela na namamahay ang alikabok, no, or baka may carpet ka pa dyan, alisin po natin, or ang mga kortina kailangan po chine-change regularly, at yung beddings, no, yan, kung pwede po every week papalitan, kasi yun pong mga dust mites, ano, naturally po nalalaglag yung ating mga dead skin, kinakain po yan ng dust mite, at kaya yung pong kadalasan pagising sa umaga, eh kasi yun pong mga mites na yan nandyan sa higaan natin, yun ang nalalanghap, kaya bakit sa umaga nagkakaroon ng symptoms. So kailangan po linisin yan, i-identify, and then modes, no, kung naka-aircon kailangan regularly nililinis, at yung tao may allergy ay sinasabi ko to dun sa mga pasyente ko, ay nako, exempted ka na sa paglilinis, senyora ka na, hindi ka na maglilinis, kasi nga eh matitrigger, eh so ano ka na lang, taga plancha ka na lang or taga hugas ng pinggan, hindi ka na taga walis ng bahay, ano, ganun ang ating ano. So ang importante ay ma-identify ang triggers, or kung let's say change of weather, no, wag kayong susugod na sobrang, at saka po meron palang isang tinatawag natin na vasomotor rhinitis. Hindi po to allergic rhinitis, pero pwede silang mag-coexist, na yung nagre-react yung loob ng ilong. Kunwari nakatutok ang electric fan, yon pag nahanginan, mamamagana. And usually ang symptoms po niyan, hindi bahin or runny nose, more on congestion, nagbabara yung ilong. So yon, wag mong itutok sa iyo yung electric fan or yung aircon hindi nakatutok ng diretso. So yun ang mga ways, no, how to relieve you, and of course kung kakailanganin, no, depende sa evaluation, yun nga mga medicines na sinabi ko.
0: So in other words, Doc, ano, hindi po tuluyan or permanently nawawala yung allergy, pero may magagawa po tayo na to prevent the triggers, ano, Doc? Is it correct?
1: Meron pang isa, hindi ko pa din nabanggit, no. For yung allergic rhinitis na ginamot mo na, binigyan mo na ng antihistamine, tsaka ng intranasal corticosteroids, tsaka inavoid, pero hindi pa rin, no, or hindi kayang maiwasan yung mga allergens, no, na exposure niya, meron po tayong tinatawag na immunotherapy or allergy shots, no. I offer it to my patients na hindi nakakayanan ng yung usual treatment. Ibig sabihin na skin test siya, tapos ang taas ng kanyang allergies sa dust mites, sa pollens, or sa cockroach, or sa moles, or sa cats, or dog's hair, ay ini-injection po yan. No, yung allergy shots, unti-unti, at ini-inject every week hanggang ma-tolerate. No? Parang unti-unting pinapa-tolerate sa dun sa taong may allergy, at malaki po ang success niya, ano, na ma-improve. Kaya, tsaka it is the only treatment that will prevent na ang allergic rhinitis ay magkaroon pa ng asthma or magtuloy sa asthma. Kaya, yun, kailangan talaga lang magamot ng tama at magkakaroon po kayo ng relief sa inyong allergies.
0: Thank you so much, Doc. And to end our episode this evening, Doc Linda, ano po ang inyong huling mensahe para po sa ating mga listeners, lalo na po sa ating mga listeners who are suffering from allergic rhinitis or baka may kapamilya or mga kaibigan po silang may rhinitis? Ano po ang inyong huling advice or mensahe?
1: Oh, ang bilis naman ng oras. Tapos na pala tayo. So, yung kung kayo po ay may paulit-ulit na sipon, runny nose, sneezing, itchiness sa ilong, o di kaya ay congestion, makati ang mata, ang tenga, ay wag na po kayong mag-suffer niya, no? Get help, dahil marami pong magandang gamot na pwedeng makatulong sa inyo, at saka ma-identify para maiwasan ninyo. There is help, no, for people who are suffering from allergic rhinitis.
0: Ayan, mga kaibigan, natutunan po natin ngayong gabi na ang allergic rhinitis ay hindi po yan simpleng sipon lamang. Kung ito po ay paulit-ulit na at nakaka-apekto na po sa ating pang-araw-araw na gawain, kailangan na natin itong bigyan ng pansin at tamang luna. Sabi nga po, mga kaibigan, sa Biblia, sa 3 John 1:2, sinasabi po, "Minamahal, dalangin ko na ikaw ay guminhawa sa lahat ng mga bagay at magkaroon ng mabuting kalusugan gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa." Paalala po ito, mga kaibigan, na ang ating pong mga katawan ay biyaya po yan. Isa po yung blessing from the Lord. At tungkulin po natin, it's our responsibility to take care of it. Maraming maraming salamat po kay Doc Linda Verona sa pagbabahagi po ng kanyang kaalaman. At maraming maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig at sa mga nagpadala po ng inyong mga katanungan. Ako po ulit si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic. Gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Stay safe, stay healthy, and may the Lord bless you all.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Init ng panahon? Refresh ka muna! Try Country Veggie Foods Chilled Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo! Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chilled Taho. Lamig na, healthy pa!
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Kapag lumalapit tayo sa kordero ng Diyos, makakahingi tayo ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kapag kinikilala natin na tayo nagkasala, kailangan nating ipagtapat sa Diyos ang mga detalye ng ating nagawa. Magsisi ng inyong mga kasalanan kay Jesus. Paano tayo makakatanggi sa ganitong pag-ibig ng Diyos sa atin? Ito'y tunay at lubos na pagmamahal para sa bawat isa sa atin.

0: Malugod po namin kayong tinatanggap sa ikatlong bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pamilya at sa mabuting plano na inihanda ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan.
1: Ito ang Tanging Pag-asa Season 3,
0: Pamilyang
1: Mahal ng Diyos.
0: Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na pagsama at gabay sa amin. Dalangin po namin si Pastor Jerry Cahobe na inyo pong haplusin ang kanyang mga labi upang ang bawat salita na aming mapapakinggan ay magbigay pag-asa sa aming pong tahanan. Ingatan niyo po kami sa mga oras na ito. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Minsan ba, Pastor,

0: naisip mo rin nung ikaw ay binata pa na ang pamilyang bubuin mo ay isang pamilyang makakakilala sa Panginoon at makakasamang maliligtas?
1: Oo naman, Mrs. Trono. At alam mo ba, binata pa lamang ako. Nagpapanukala pa lamang ako mag-asawa. Ako ay napapantingiti na nga at parang ang sarap sa pakiramdam na magpaplano akong magkaroon ng pamilya. Kasama ang Panginoon at sama-sama kami maghahanda para sa kanyang kaligtasan. Tayo ay magkakasamang sasalubong sa Panginoon pagdating na mapalad na araw ng kanyang pagbabalik.
0: Tama ka dyan, Pastor. Naniniwala akong magiging malungkot ang hinaharap kung alam mong ang kaligtasan ay hindi tinatanggap ng ilang membro ng pamilya. Sa lahat ng ating kasama ngayon, nais nyo rin bang maligtas ang iyong buong sambahayan? Kung oo, alamin natin kung paano at ano ang gagawin sa mga oras na ito.
1: Kaya ang pamanhik po namin sa inyo, samahan kami ni Pastor Jerica Hobe para alamin ang katotohanan ng nais ng Diyos na malaman mo para sa ikabubuti at ikaliligtas ng iyong buong sambahayan.
0: Ngunit bago po natin siya marinig, atin po munang pakinggan at awitin ang ating theme song na maghahanda sa ating pong puso at isipan upang pakinggan ang mensahe ng katotohanan mula po sa ating Panginoon para sa buong sambahayan.

Ang pag-ibig ang isa sa pangunahing prinsipyong dapat matutunan ng isang pamilya. Minsan, dumarating sa buhay ng isang pamilya na nagkakaroon ng pagdududa sa pagmamahal sa pagitan ng mag-asawa. Minsan, sinasabi ng babae, "Hindi mo naman ako mahal?" At isasagot ng lalaki, "Anong hindi? Di ba palagi ko naman sinasabi sa iyong mahal kita? Ano pa ba namang gusto mong gawin ko? Ano nga ba ang problema? Bakit kapag minsan ay nag-iisip ang sinuman sa mag-asawa na hindi siya mahal ng kanyang asawa?" Ang posibleng reason, iba ang nakikita sa sinasabi. Iba ang ginagawa sa gusto o inaasahan ng asawang gawin sa kanya. Kaya napakahalaga, mga kaibigan, na alamin ang may iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng pag-ibig. Gaya ng, una, words of affirmation. Sa uri ng pagmamahal na ito, napakahalaga ang verbal na acknowledgement of affection. Kasama ang pagsasabi palagi ng, "I love you." Mga compliment, encouragement o madalas na pagchat-chat o text ng mga ito. Pangalawa, quality time. Ang paraan ng pagmamahal na ito ay pagbibigay ng di nahahating atensyon sa iyong minamahal, na walang distraction sa anumang bagay. May malalim na pagnanais na magkaroon ng makabuluhang panahon ng pagsasama-sama. Pangatlo, giving and receiving gifts. Ito ay isa sa pamamagitan ng pagbibigay ng visual symbols of love. Hindi ito tungkol sa salapi, kundi tungkol sa pagbibigay ng bagay na parehong physical at meaningful. Pangapat, acts of service. Ito ay pagpapahalaga sa pamamagitan ng paggawa. Paggawa ng mga bagay na magpaparamdam ng ating pag-aalaga at pagtulong sa ating mga mahal sa buhay. Panglima, physical touch. Ang physical intimacy o touch ay maaaring maging kahanga-hangang pagpapatunay ng pagmamahal at nagsisilbing isang powerful connector sa mga taong may ganitong love language. Napakahalaga sa isang tahanan na maipahayag ang pag-ibig sa paraang maiintindihan ng minamahal. Hindi lamang sa salita, kundi higit sa lahat sa pamamagitan ng gawa, at ito ay sa paraan din na pinakahinahanap niya. Maaring sinasabi na mahal natin siya at ito'y ipinagmamalaki sa iba. Subalit, hindi natin napapatunayan dahil hindi naman nakikita sa ating mga gawa. Alam niyo ba na ang Diyos na nagmamahal sa ating pamilya ay nagpakita ng tunay na pagmamahal sa atin? Hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Magmula nang tayo'y magkasala at napahiwalay sa Kanya, agad siyang gumawa ng panukala para tayo'y iligtas. Hindi niya tayo handang pabayaan na lamang sa ganitong kalalagayan. Kanyang ipinagkaloob ang lahat ng meron sa Kanya para maibigay sa atin ang pinakakailangan nating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngayon, samahan niyo akong alamin ang mga ginagawang panukala ng Diyos para sa atin. Kung babalikan natin ang naging kasaysayan nila Adan at Eva, sumuway sila sa direktang utos ng Diyos na kumain sa bunga ng puno ng pagkakilala ng masama at mabuti. At ang kanilang ginawang ito ay pagsuway sa utos ay tinatawag na kasalanan. Sinabi ng Diyos kay Adan at Eva na kung sila'y susuway,
at kakain mula sa punong ito, sila'y mamamatay. Ayon sa Biblia, sa Roma Kapitulo 6, ang talata ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nang magkasala ang una nating mga magulang, sinabihang kumuha ng isang handog bilang kapalit, isang kordero na mamamatay sa lugar nila. Binabanggit sa Levitico Kapitulo 17, ang talata ay 11, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Ang dugo ay kumakatawan sa buhay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang parusa ng pagsuway sa direktang utos ng Diyos ay kamatayan. Kaya't ang pagbubuhos ng dugo ng kordero ay kumakatawan bilang kabayaran sa pagsunod sa tagubilin ng Diyos. Nagdala si Adan ng dalisay, walang bahid na kordero. Pinanood ni Adan na namatay ang inosenteng kordero at nagdalamhati ang kanyang puso. Sa buong lumang tipan, nagtagubilin ang Diyos sa kanyang bayan na magdala ng mga handog na hayop. Sinasabi ng Diyos sa mga Israelita na magtayo ng sangtwaryo, isang tabernakulo. Araw-araw may pinapatay na sakripisyong hayop sa sangtwaryo. Anong ibig sabihin kapag nagdala ang isang nagkasala ng kanyang tupa sa sangtwaryo? Maari bang mabayaran ng isang hayop ang buhay ng isang tao? O lahat ng ito ay sumisimbolo sa isang bagay na mas higit pa dito? Ipalagay natin, noong mga panahong iyon ay merong isang lalaking Israelita na nagnangalang Josiah. Nagalit si Josiah sa kanyang kapitbahay at nag-away sila. Nasuntok niya siya sa mukha at ang kanyang kapitbahay ay bumagsak ito sa lupa. Nagdugo ang ilong at bibig ang mahirap na pobreng tao. Nang gabing iyon, sa pagdating ni Josiah sa kanyang panggabing panalangin, nadama niyang siya'y nagkasala. Isang pagkadama na siya'y nakagawa ng mali sa kapwa. Lumapit siya sa kapitbahay at sinabing, "Patawad, I'm sorry." Subalit ang kasalanan ay nananatili kay Josiah. Ang alam niya, kailangan niyang magdala ng isang kordero sa sangtwaryo. Sa sumunod na umaga, pumunta si Josiah sa kampo ng Israel, dala ang isang dalisay na kordero. Makikita siya ng kanyang mga kapitbahay at alam na siya'y nagkasala at kinikilala niya ito. Si Josiah ay pupunta sa sangtwaryo. Siya'y luluhod, ipapatong ang kanyang mga kamay sa ulo ng hayop, inaamin ang kanyang kasalanan at inuulos ng patalim ang leeg ng kordero. Sa paggawa nito, tutulo ang dugo at mamamatay ang kordero. Kukuhanin ng pari ang dugo sa isang palanggana. Ang kordero ay ilalagay sa isang brazen altar at ang laman nito'y tutupukin. Ang ilang dugo ay dadalhin ng pari sa loob ng sangtwaryo. Bago dumating si Josiah sa sangtwaryo, siya'y nabibigatan ng pagkadama sa kasalanan. Subalit sa kanyang pag-amin at pagsisisi na inilalagay ang kanyang kamay sa ulo ng kordero, may kamanghamanghang bagay ang nangyayari. Ganito ang sinasabi sa Levitico, Kapitulo 5, ang talata ay 5 at 6.
At mangyayari na pagka siya ay magiging makasalanan sa isa sa mga bagay na ito, ay kanyang isasaysay yaong kanyang ipinagkasala. At dadalhin niya sa Panginoon ang handog niya dahil sa pagkakasala, dahil sa kasalanang pinagkasalahan niya. Kapag si Josiah ay nagsisi ng kanyang makasalanan, ang guilt ng pagkakasala ay naililipat sa handog na hayop. At ang hayop ay nagiging simbolikong nagkasala. Dahil ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan, at dahil sa kasalanan ni Josiah, nasanhi ng pagkamatay ng hayop, si Josiah mismo ang dapat kumuha ng putsilyo at pumatay sa hayop. Ang labi nito ay inilalagay sa altar at ang dugo nito ay dinadala sa sanktuaryo at iwiniwisik sa tabing harap ng kautusan ng Diyos sa kaban ng tipan. Sumuway si Josiah at nilabag ang 10 utos. Kaya't karapat dapat siyang mamatay. Ngunit ang handog ay namatay bilang kahalili at si Josiah ay magiging malaya sa parusa ng kasalanan. Bakit hiniling ng Diyos ang di mabilang na mga sakripisyong ito? Ang mga hayop bang iyon ay nagbibigay sa makasalanan ng buhay na walang hanggan? Nililinis ba nila ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan? O kinakatawanan lang nila ang higit pa? Itinuturo ba nila ang mas mainam na handog? Sa aklat ng Bagong Tipan sa Hebreo, makikita natin ang susi para maunawaan kung ano ang itinuturo ng mga handog na ito. Sa Hebreo Kapitulo 9, ang talata ay 11 at 12. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatwid bagay hindi sa paglalang na ito, at hindi rin naman sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailan pa man sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. At sa talatang 28, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Ang dugo ng hayop na handog ay naglalarawan sa nabuhos na dugo ni Kristo. Ang mga serbisyo sa sanktuaryo sa Lumang Tipan ay idinisenyo para magturo sa atin sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Ang bawat kordero o handog ay tumuturo sa kordero ng Diyos, si Kristo Jesus. Kapag lumalapit tayo sa kordero ng Diyos, makakahingi tayo ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtanggap sa handog na ginawa niya para sa atin at tayo'y makakatanggap ng kapatawaran para maging malaya mula sa pagkakasala. Dapat munang kilalanin ito. Ang isang makasalanan sa Lumang Tipan ay hindi kailanman nagiging malaya mula sa pagkakasala hanggang sa makilala nila ito sa pamamagitan ng pagdadala ng kanilang kordero. Sa pagkilala lamang natin sa ating pagkakasala at pagkatapos ay pagtatapat nito sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at kung kinakailangan, kasama ang taong nagawan natin ng pagkakamali, makakasumpong tayo ng kapatawaran sa pagkakasala. Maaari nating masabing, "Oh, Diyos, naintindihan ko na po na nagkasala ako sa inyo. Uminit ang ulo ko, nagalit ako, napuno ako ng pagnanasa,
Hindi ako naging matapat. Ito'y tila isang pangunahing konsepto, ngunit madalas na nalilimutan. Bago tayo mapalaya mula sa mga adiksyon at kasalanan na dinadamdam natin sa puso, na dapat maging handang ilapit ito sa Diyos. Kapag kinikilala natin na tayo nagkasala, kailangan nating ipagtapat sa Diyos ang mga detalye ng ating nagawa. Sa paggawa ng dalawang bagay na ito ay may pribilehyo tayong malayang tanggapin si Jesus, ang kordero ng Diyos bilang ating kapalit. Ang sabi sa Roma, Kapitulo 6, ang talata ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kaloob ng Diyos ay maaring malayang tanggapin. Wala itong bayad. Tinatanggap lamang natin ito. Sa pagtanggap natin sa regalong ito, nananampalataya tayo sa mga pangako ng Diyos. Ang pananampalataya ay nagpapakilos sa atin na piliing magpatuloy na tumanggap ng regalong ito. Ang paniniwala ay isang gawa ng pagpili upang magpatuloy sa ating pagtanggap ng libreng regalo. Kung tayo lalapit kay Jesus at magsisisi ng ating mga kasalanan, ang bigat ng kasalanan ay mawawala. Ang paniniwala ay nagbibigay o nagdudulot sa atin na hawakan kung ano ang kusa ng ipinagkaloob ng Diyos. Ito'y ipapasan kay Jesus. Si Jesucristo, ang banal na kordero, ay namatay para sa akin, para sa ating pamilya. Ang nangyari sa krus noong panahon iyon ay higit pa sa dugong dumanak mula sa hayop. Ayon sa Hebreo, Kapitulo 9, ang talata ay 14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay? Maaring malinis ang ating budhi. Maaring tayo'y tuluyang matanggal ang ating pagkakasala. Malalaman natin na ang dugo ni Kristo ay ibinuhos para sa atin para patawarin ang ating mga kasalanan at linisin ang ating mga budhi at upang maipagkasundo tayo sa Diyos. Iisa lamang ang makapag-aalis sa ating mga kasalanan. Iisa lamang ang makakapagtubos sa atin. Siyang namatay sa krus ng Kalbaryo na nagpahayag ng tunay na pagmamahal sa atin. Sabi sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5, ang talata ay 21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Nagkasala ba si Jesus? Hindi. Naging kasalanan ba siya para sa atin? Siyang di nagkasala ay naging kasalanan para sa atin. Nang maipako si Jesus sa krus, higit pa ang naranasan niya na sakit ng mga pakong nasa kanyang mga kamay at paa o kuro ng tinik sa kanyang ulo. Ito'y higit pa sa dugong dumadaloy sa kanyang mukha. Ito'y higit pa sa pisikal na pagdurusa. Nang maipako si Jesus sa krus, napalibutan siya ng kadiliman ng kasalanan. Ito ang nagtago sa kanya mula sa mukha ng Ama. Iyon
ang dahilan kung bakit napasigaw si Jesus. Sa Mateo Kapitulo 27, ang talata ay 46. At nang malapit na ang oras na ikasyam, ay sumigaw si Jesus ng may malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dinala ni Jesus ang bigat ng pagkakasala ng sangkatauhan. Naramdaman niya ang pagkundina ng kasalanan na dumurog sa kanyang buhay. Ang tanging layunin lang ay ang iligtas tayo. Ang pasaning para sa atin, ang pasanin ng pagkakasala. Ang pasanin natin sa kasalanan ay maaaring maalis na ngayon. Sinasabi sa atin sa Efeso Kapitulo 2, ang talata ay 8 at 9. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng magawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ang kaligtasan ay isang regalo. Kailan ito gustong ibigay ng Diyos sa iyo? Ngayon na, kaibigan. Kapag sa pananampalataya ay sinasabi nating Panginoon, bigyan niyo ako ng regalong kaligtasan. Lumalapit akong bukas ang aking puso. Lumalapit ako sa krus. Sumasampalataya akong si Jesus, ang aking kordero. Lumuhod ako sa harapan ng krus. Inaamin ko ang aking mga kasalanan. Maaalis ang pasanin ng pagkakasala at inalis sa aking mga balikat. Inilagay kay Jesus. Pinatawad ako. Tinubos ako ni Jesus na nagmamahal sa akin. Binabanggit pa sa unang Pedro Kapitulo 1, ang talata ay 18 at 29. Nalalaman ninyong kayo tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Ang pagtubos ay isang kaloob. Para ito'y pasimplihin, narito ang limang hakbang para matanggap ang kaloob ng walang hanggang buhay. Una, tanggapin ang katotohanan na mahal tayo ng Diyos. Sabi nga sa Jeremiah Kapitulo 31, ang talata po ay 3. Ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Pangalawa, kilalanin na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Sa Roma Kapitulo 3, ang talata ay 23 at 24. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. Pangatlo, manampalatayang kaya kang iligtas ni Jesus. Sinasabi sa 1:3-16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Ito'y imposible. Manampalatayang mahal tayo ng Diyos. Manampalatayang ililigtas niya tayo. Pangapat, magsisi sa iyong mga kasalanan kay Jesus at manampalatayang ika'y napatawad. Sabi sa unang Juan, Kapitulo 1, ang talata ay 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo'y lililisin sa lahat ng kalikuan. Lumapit na ngayon sa inyong mga puso, saan man kayo naroroon, magsisi ng inyong mga kasalanan kay Jesus. Manampalatayang ito'y kanyang patatawarin. Ikalima, ang kinin ang kanyang kaloob na buhay na walang hanggan at magpasyang maglingkod sa kanya magpakailanman. Yun ay natala sa Juan Kapitulo 3, talatang 16. At ngayon, sa buong mundo, ay maraming nagpapasya sa ganitong paraan. Marami ang lumalapit kay Jesus at nakakatamasa ng kaligtasan mula sa Kanya. Si Jesus ang siyang tanggapin natin. Siya noon ay bumaba sa lupa, nagpagaling ng mga may sakit, may ketong, mga nagdurusa, at nagpatawad sa mga makasalanan. Binigyan niya ng paningin ang mga bulag, pinalakad ang mga lumpo, at binigyan ng pandinig ang mga bingi. Kapayapaan at kaligayahan ang namutawi sa kanyang buong pagkatao. Masaya ang mga bata sa kanyang presensya. Gusto siyang gawing hari ng mga tao noon. Naniniwala silang dadalhin niya sila sa tagumpay laban sa Romano. Bago ang pagpapato sa krus, matagumpay nilang ipinagdiwang ang kanyang kahangahangang pag-ibig. Inakala nilang siya'y magdadala sa kanila sa kaharian ng kalwalatian sa lupa. Subalit, hindi siya umupo sa makalupang trono. Siya'y nabayubay sa cross ng Kalbaryo at naghatid sa kaharian ng biyaya. Sa buong buhay niya ay ipinakita niya ang pag-ibig at biyaya ng Ama. Sa kanyang presensya, ang kamatayan ay umaalis. Bumuhay siya ng mga patay. Ang kanyang kamatayan ay nagbibigay buhay para sa buong sangkatauhan. Samahan niyo ako muling tanawin ang nangyaring 2,000 taon ang nakalipas kung saan ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin, sa ating pamilya, na ipinakikitang di niya tayo kinalilimutan. Sa courtyard ni Pilato, isang korona tinig ang inilagay sa kanyang ulo. At makikita natin ang dugong dumadaloy sa kanyang mukha. Masdan at isipin ang paghihirap sa kanyang mga mata. Pakinggan ang hagupit ng pamalong may matalas na bato ng mga Romano na humahalit sa kanyang likuran. Ang isang matuwid ay itinuring na isang makasalanan. Isipin ang eksenang ito. Hayaan itong madama ng inyong puso. Binigay niya ang lahat sa atin, maging ang kanyang buhay para lamang tayong mga di karapat dapat ay magkaroon ng pagkakataong maligtas. Tingnan ang retratong ito ng mga sundalong nagpapako ng mga pako sa kanyang mga kamay. Siya ang lumikha ng araw, buwan at mga bituin, subalit lubos na nagmahal sa tao, na nagsakripisyong mabayubay sa cross,
pasanin ang kasalanan ng mundo at mamatay para sa atin. Paano tayo makakatanggi sa ganitong pag-ibig ng Diyos sa atin? Ito'y tunay at lubos na pagmamahal para sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay lubos na nagmamahal sa ating pamilya. At siya'y nagnanais na maligtas bawat membro nito. Muli, ang sabi sa 1:3-16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maaari tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng talata na sino man tayo at anuman ang kalagayan natin, may pag-asa tayo kung tayo'y mananampalataya sa Kanya. Hindi tayo karapat-dapat dito. Subalit, dahil sa Kanyang pagmamahal ay patatawarin niya tayo. Siya ay Diyos na mapagpatawad. Maraming taon ang nakalipas sa isang panahon sa Rwanda na may matinding pagkadurog ng puso. Isang Kristiyanong pastor kasama ng kanyang na lalaki ang brutal na pinaslang ng isang marahas na grupo. Nakaligtas ang kanyang asawa. Nakita niya ang isang binatang may isang machete na pumatay sa isa pa sa kanyang anak na lalaki bago siya mismo ay atakihin. Nakita niyang pinatay ang marami pa nilang kasama sa bakuran ng simbahan ng araw na iyon. Ang binatang pumatay sa kanyang anak at nagtago sa mga bundok. Ngunit, makalipas ang halos 3 taon, siya'y bumalik muli at nakita niya. Sa halip na puot, ang pag-ibig ng Diyos ay dumaloy sa kanya para sa binata na dating naging membro ng kanilang simbahan. Na nabautismuhan ng kanyang sariling asawa. Sinabi niya sa binata, ikaw ay dapat kong maging anak. At regular niyang binibisita linggo-linggo sa bilangguan at inaalagaan. Naramdaman ng binatang ito ang pagmamahal at kapatawaran ni Adeli at ito'y pumukaw ng kanyang puso. Hindi pa niya naranasan ang pagmamahal na tulad nito sa nakaraan niyang buhay. Kapag tayo lumapit kay Jesus, mararanasan natin ang isang pag-ibig na hindi pa natin naranasan kailanman. Siya ang may pinakamalalim na pagmamahal sa atin, nalagpas pa sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ang kanyang daya at awa at kapatawaran ay umaabot sa iyo. Ang kaligtasan ay nasa harap natin. Nakalapit ka na ba kay Jesus at tinanggap mo na ba siya sa iyong buhay? Bakit di ka lumapit sa kanya ngayon? At ang kinin siya bilang Panginoon ng buhay mo, Panginoon ng iyong pamilya. Kung kayo man ay lumapit na noon, subalit muling napalayo, bakit hindi muling italaga ang buhay mo sa kanya? Gusto ka niyang bumalik sa kanya? Iniaalay niya sa ating pamilya ang pinakakasagutan sa buhay natin na kapayapaan, kaligayahan, at buhay na walang hanggan. Sinabi niya sa 1:6, ang talata ay 37.
ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Hindi niya kailanman ikaw itataboy. Ngayon na ang panahon para ipasakop ang ating buong pamilya sa Kanya. Handa ka ba natanggapin sa iyong buhay ang paanyaya ng ating Panginoon?

0: Mga kaibigan, matapos nating mapag-aralan ang pag-ibig ng Diyos na siyang umako ng ating pong mga pagkakasala at iparamdam sa atin ang lubos na pagmamahal sa inyo at sa ating pamilyang lahat. Handa na ba kayo na siya ay tanggapin din sa inyong buhay at maranasan ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang mga pagpapala na nais at malaon niyang nais na ipadama sa inyo? Mga kaibigan, ito ang panahon ng panawagan ng ating Panginoon, hindi bukas. Sapagkat bukas ay maaring maging iba na naman ang ating karanasan. Subalit ngayon ang itinakda ng Diyos para kayo ay tanggapin siya, ang kanyang pag-ibig, kasama ng iyong pamilya, at magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Kung ito po ang inyo pong nais, ay nais ko po kayong anyayahan sa isang panalangin ng pagtatalaga. Maraming salamat, mahal na Diyos, sapagkat minsan pa ay niyo kaming tinulungang sariwain ang mga kaganapan doon sa cross ng Kalbari. Ang mga karanasan mo doon sa piling ng mga nagpahirap sa iyo, na alang-alang sa iyong pag-ibig sa amin, sa iyong pamilyang mahal, inyo pong binata ang lahat ng mga paghihirap na dapat sana kami ang pumasan. Mahal na Diyos, maraming salamat sapagkat sa iyong pag-ibig, iniligtas mo kami sa tiyak na kahirapan, sa tiyak na mga sakit, sa tiyak na mga hapdi ng kalamnan. At ngayon kayo ay nag-aanyaya sa amin na kami ay inaanyayahang tanggapin kayo at malasap ang pag-ibig mo, maramdaman ang inyong presensya sa aming buhay, at ganun din mapakinabangan ang mga pagpapalang nais mong ipagkalob sa aming pamilya. Mahal na Diyos, narito po kami. Tanggapin po ang amin pong pagtatalaga sa pagkakataong ito. Sa kung ano man ang aming nagawa, harinawa po ang inyong pong pagpapatawad, ay tanggapin namin at kami mamuhay na mapayapa sa inyong piling, sa inyong pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pong pag-ibig. Maraming salamat sa inyong pong walang hanggang pagmamahal sa amin. Aming idinadalangin na tanggapin kami kung ano po kami sa pagkakataong ito. Ito po ang aming patuloy na idinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen.
1: Tama ang iyong narinig, kaibigan. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang makatanggap tayo ng kaligtasan. At magpasa hanggang ngayon, patuloy na inihaharap sa iyo ng Diyos ang libreng kaloob ng kaligtasan para sa iyo at sa iyong sambahayan.
2: Muli, ikinagagalak namin na makasama kayo sa ikatlong bahagi ng ating pag-aaral. Samahan niyo po kami bukas sa ganito ring oras at atin po matutunghayan ang mga paraan kung paano sasalubong sa buhay ng may pag-asa sa kabila ng kamatayan.
1: Kaya kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa
2: Pamilyang Mahal ng Diyos.
1: Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon.
0: May pag-asa na mabuhay pang muli ang naghihingalo o namamatay na pag-ibig sa ating tahanan. Ang pag-ibig na dumadaloy mula sa puso ng Diyos, ang tangi nating pag-asa. May pag-asa sa kabila ng kamatayan, si Jesus ang ating pag-asa.
2: Jesus.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamagahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun ang nagsimula na yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan, lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi ng

0: kasi sa iba na explanation doon sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong kwan na ito, napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yon, ay bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, pastor mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po. Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay. At ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Nais ko po kayong tanungin ngayong gabi, saan ninyo kinukuha ang kaligayahan? O paano kayo nagiging masaya sa inyong mga buhay? May mga tao na kapag sila ay may pera, masaya sila. Pero kapag wala na silang pera, ay malungkot na sila. Karamihan naman ng mga tao ngayon ay sa pamamagitan ng tinatawag nating kalayawan, sa pamamagitan ng mga pagpaparty, sa pamamagitan ng mga inuman, ng tinatawag nating mga sa kapampangan na merong tigtigan, terakan, kingdalan. At talagang kapag kami ganunan ay talagang masaya ang mga tao. Yung iba naman ay kinukuha nila yung kanilang kaligayahan at katuwaan sa buhay sa pamamagitan ng mga babae, ng mga bisyo at iba't iba pang mga addiction. Marahil ang kanilang theme song ay yung kay John Bon Jovi, "It's Now or Never." Ang sabi niya, "I ain't gonna live forever, I just wanna live while I'm alive, it's my..."

My life. Pero alam niyo po, bagaman ganoon ang ginagawa ng maraming mga tao upang sila ay lumigaya kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang mga buhay, may kanta din po ang Rolling Stones. Ang sabi ng Rolling Stones, I can't get no satisfaction. It appears na kapag ka na-try mo na ang mga bagay sa buhay, at lalo na yung sinasabi ng ibang mga tao na di umano ang masarap talaga, Pastor Igan, at talagang makapagpapaligaya sa tao, ay yung bawal. Sinasabi nila na, bakit kasi kung alin yung bawal, siya ang masarap, siya ang maganda. Hayaan niyo pong sa gabing ito, titingnan natin at ating pag-aaralan kung nasaan talaga ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaligayahan, sang-ayon sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Unang talata, sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 119, talatang 165, ganito po ang ating mababasa. Dakilang kapayapaan, ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan, at sila'y walang kadahilan ng ikatitisod. Napansin niyo po ba ang sinabi ng banal na kasulatan? Dakilang kapayapaan, ang tinatamo nino daw po noong mga nagsisiibig sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Parang kakaiba po ito, sapagkat yung kaligayahan at kapayapaan na pinaniniwalaan ng sanglibutan ay sa pamamagitan ng paggawa kung anong gusto mo. Gusto mo yan. Eh, sabi nila, pabayaan mo, gusto niya yan. Diyan siya masaya, diyan siya maligaya. Eh, di yan ang gawin niya. Doon daw po sila liligaya. Kaya may kanta silang, kung liligaya ka. Eh, ang sabi naman po ng banal na kasulatan, yung dakilang kapayapaan, kaligayahan, ay tinatamo ng mga nagsisiibig sa kautusan ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos. Sangayon pa po sa Awit 19:7 ay ganito, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Ayon po sa mga talatang ito, mga minamahal, ay makikita natin na yung utos ng Panginoon ay nagsasauli ng kaluluwa. At siya daw po ay nagpapapantas sa mga hangal. Ang utos ay mabuti sa atin. Ito pa po ang sabi sa Awit 111 verse 7 and 8. Ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay katotohanan at kahatulan. Lahat niyang mga tuntunin ay tunay, nangatatatag magpakailan kailanman, mangyayari sa katotohanan at katuwiran. Ang kautusan daw ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal, ay yari sa katotohanan at katuwiran. Ito'y natatatag magpakailanman. Ito daw po ang bagay na mabuti at matuwid nating gawin. Hayaan niyo pong pag-aralan natin ang mga utos na ito ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, nais ko po kayong bigyan ng paalala. Ngayon na ating pinag-aaralan na ang mga utos ng ating Panginoong Diyos ay hindi po para tayo ay maligtas. Sapagkat napag-aralan na natin sa loob ng 3 gabi, kaya po tiniyak ko na malinaw sa atin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang kamatayan. At ang pagsunod ay bunga ng kanyang kaligtasan. Kaya po kapag ka may mga sekta ng pananampalataya, grupo ng mga relihiyon, na ituturo sa inyo na hindi na kailangan ang sundin ng utos ng ating Panginoong Hesukristo o ng ating Panginoong Diyos, eh sila po ay nasa malaking pagkakamali sapagkat hindi tayo iniligtas para magpatuloy sa pagkakasala. Ang pagsunod sa utos ay daan ng pagiging alagad. Ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo ang daan ng kaligtasan lamang. Pagka iniligtas ka na, lumalakad ka na sa pagiging alagad ng Panginoon at sinusunod mo ang kanyang mga utos. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 22, talatang 36, may nagtanong sa ating Panginoong Hesukristo na isang guro ng kautusan. Ang sabi sa kanya, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Ipapapansin ko lamang po sa inyo ang tanong na ito sapagkat dito pa lamang po ay marami nang nagkakamali. Marami na agad natitisod sapagkat mayroong mga nangangaral at kanilang ipagmamalaki na eka, eto na nga, dalawa na lamang ang utos. Ang tanong po ay hindi alin na lang ang utos, hindi po ganun ang tanong. Ang tanong po, alin ang dakilang utos? Klaro ho ba? Hindi po itinatanong dito kung
Panginoong Jesus, alin na lang po ba ang natitirang utos? Hindi po ganun ang tanong. Hindi po ganun ang pinag-uusapan. Ang talata ang sabi, alin ang dakilang utos sa kautusan. Yan. At ang sabi ng Panginoon, sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Nakita niyo po yung premise ng pagsunod sa utos o yung batayan ng pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ang pinakadakila ay sa pamamagitan ng pag-ibig sa ating Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Pagkatapos sa talatang 39, at ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. So yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao natin, ang summary, ang totality, ang kinauuwian ng lahat ng mga kautusan. Eh, alam niyo po, kapag ka nauuwi, hindi nawawala. Nakauwi nga eh. But this is the summary, the totality, the biggest description ng mga kautusan. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Yung detalye nasa iba pang mga utos. Pero kung isa-summarize mo lahat yan, ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. In fact, sinummarize pa po yan ni Apostol Pablo sa Roma 13:9. Ito po ang ating mababasa. Sapagkat ito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim. At kung mayroong ibang utos ay nauuwi sa salitang ito. Sa makatwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya sa iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Kaya mga minamahal, yung pagsunod sa utos ng ating Panginoon na ang pinaka-rurok niya, pinaka-pinakel niya, pinaka-pundasyon din niya, pinaka-nagtutulak sa kanya at pinaka-motibasyon niya ay ang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa-tao. Alam nyo, marahil by this time ay nauunawaan na natin kung bakit natin iibigin ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat nauna siyang umibig sa atin, sabi ng unang Juan kapitulo 4 talatang 19. Iniibig natin siya dahilan sa malaking sakripisyo, malaking pagmamahal na ibinigay na niya sa bawat isa sa atin. At ang mga utos niya ay ating kagalakang sundin dahilan sa mahal natin siya. Yun pong una at ikalawang pinakadakilang utos, ang kanyang pundasyon ay pag-ibig. Hayaan niyo pong isipin niyo ito pansumandali, mga minamahal. Kapag ka mahal mo ang isang tao, kagaya ng ating kababayan na si Balagtas na taga Bulacan ay nagsabi ng ganito, oh, pag-ibig na makapangyarihan, pag nasok sa puso ni naman, sampung ama ay hahamakin, masunod ka lamang. Kaya yung mga nagmamahal ang sabi nila, kahit dagat na malalim ay tatawirin, pinakamataas na bundok ay kanilang aakyatin, kanilang susungkitin, maging tala at bituin, kahit hindi naman nila kaya. Dahil kapag ka nagmamahal, kayo naman po, nagmahal na eh. Tingnan niyo po yung katabi ninyo, yung inyong asawa, yung inyong mga anak. Nauunawaan niyo po ang aking sinasabi. Kapag ka ang pag-ibig ang naging pundasyon, madali lang yung utos eh. Pero subukan mo na yung nag-uutos sa iyo, hindi mo mahal, o kaaway mo, o naiinis ka. Kahit na yung pinakamadaling utos sa iyo, kagaya ng pulutin mo yung papel, nagiging napakabigat. Pero kapag ka ginagawa mo ang utos doon sa taong minamahal mo, nawawala yung kabigatan niya. Alam niyo po, nagiging atin pang kaligayahan na gawin kahit yung mahirap na bagay dahil mahal natin ang ating pinaglilingkuran. Ganon din po ang ating Panginoong Diyos. Sabi sa Deuteronomio 6:24 or Deuteronomio 6:24, at iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunang ito na matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikabubuti natin kailanman upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. Mga kaibigan at mga minamahal,
ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos ay palaging sa ating ikabubuti. Bibigyan ko po kayo ng mga halimbawa. Naalala niyo po ba nung mga nakalipas na gabi, pinag-aralan natin ang kwento tungkol sa Hardin ng Eden kay Adan at kay Eva. Sinabi ng Panginoon sa kanila na huwag nilang kakainin ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, sapagkat sa araw na kumain sila niyon, sila'y walang pagsalang mamamatay at sila'y palalayasin doon sa paraiso. Pero naniwala po sila doon sa pandaraya ng ahas. Yun po pala ang pagsasabi ng Panginoon na huwag silang kumain, yun ay sa ikabubuti nila. Kaya sinabi ng Diyos sa kanila yon para manatili sila sa paraiso, para manatili silang may buhay na walang hanggan, para manatili sila na nandoon sa Hardin ng Eden, para manatili silang wala sa sumpa. Mga minamahal, kapag ka sinabi ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga utos, sabi ng Banal na Kasulatan, sa ikabubuti natin. Hindi ko lamang po alam kung bakit napakaraming sekta ng pananampalataya na ginagawang buffet ang Biblia. Namimili lamang sila nung gusto nilang sundin at yung iba ay ayaw na nilang sundin. Ang mga utos po ng ating Panginoong Diyos, dahil siya ay Diyos, yan po ay sa ikabubuti nating mga tao. Tingnan niyo po ang 10 utos ng Panginoon na sulat sa aklat ng Eksodo, Kapitulo 20, ang talata po ay 3. Ito po ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ang Panginoong Diyos ay nagsabi, huwag kang magkakaroon ng iba. Eh, hindi ho ba't maganda na walang iba? Siya lamang? Kahit sa mga relasyon, ang tawag natin dito ay katapatan. Yung tayo ay masaya kapag ka yung mga tao na nagmamahal sa atin ay walang ibang minamahal. Sila ay tapat sa tipanan, tapat sa ating pagsasama at sa relationship. Diyan po tayo tunay na maligaya. Nawawala ang kaligayahan natin, ang katuwaan natin at napapalitan niya ng pagkasimangot, napapalitan niya ng pagkainis kapag ka hindi naging tapat sa atin ang ating mga mahal sa buhay, kahit yung mga anak natin at kahit yung mga taong pinagtitiwalaan natin. Ang unang utos ay nagsasabi sa ikabubuti natin. Tinuturuan tayong maging tapat sa ating Panginoong Diyos. Siya lamang, wala ng iba. Ang pangalawang utos ay ganito. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Ang ikalawang utos po ay napakalinaw upang ating pagkamalan. Ibinawal ng ating Panginoong Diyos ang paggawa ng larawan na kahawig niya. Kawangis ng anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa upang maging obheto ng pagsamba. Kapag ka po ang mga ribulto, ang mga larawan ay ginawa nating obheto ng ating pagsamba. At pagkatapos ay sinasabi nating tayo ay nananampalataya sa Diyos at tayo ay nagtitika at tayo ay sumusunod at nagmamahal sa Kanya, eh bakit hindi mo na lang sundin yung sinabi niya kaysa kung ano-ano pang iniimbento mo? Kung talagang sumusunod sa Kanya, kung talagang sinasamba mo siya, eh hindi ba dapat siya ang masusunod? Dahil yun ang sabi niya eh. Kaya lamang ang mga tao ngayon, sobrang tigas ng ulo. Sinabi na ng Diyos na huwag, sisigi pa rin sila. Meron pa silang katwira na, eh alam niyo po, Pastor Egan, ito po kasi ay aming paraan lamang ng pag-alaala sa Diyos. Kayo po ay meron ding mga pictures sa inyong wallet para maalala mo yung mga mahal mo sa buhay. Eh iba po yung maalala sa nagiging obheto ng pagsamba. Bakit kapag ka po ba nawala na ang mga larawang iyan, nakalimutan niyo ding may Diyos kayo? Ang ating Panginoong Diyos ay maliwanag na nagbabawal niyan. Bakit po? Sa aklat ng awit, 115 verse 5, patuloy, ay ito po ang isang malinaw na mga dahilan. Ang kanilang mga diyos-diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila ay may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala, ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila, oo bawat tumitiwala sa kanila. Kaibigan, ito po ang maliwanag na nakalagay sa salita ng ating Panginoong Diyos.
ipinagbabawal po niya ang paggawa ng mga larawang inanyuan upang maging obheto ng ating pagsamba. Sapagkat yun pong mga ginawa natin o yung mga ginawa ng mga tao upang kanilang sambahin, maging ito man ay ginto, maging ito man ay marmol, maging ito man ay yari sa ivory o ng mga mahalagang mga gems o mga bato. Yan daw po ay may bibig, di naman nagsasalita. May tenga, hindi naman nakakarinig. Tapos ipoprosesyon ng mga tao. Tapos papasanin sa balikat. Tapos sasambahin nila. Pagkatapos, alam niyo po, huwag pong masasaktan ang inyong mga puso. Mabuti po na ating pakinggan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Medyo masakit po ito. Pero hindi ko po layunin na kayo'y saktan. Ang akin pong layunin ay buksan sa inyong mga pahina ng banal na kasulatan at ipakita sa inyo ang nakalagay sa mga salita ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Alam niyo po, kapag pinapasan pa at sinasamba, alam niyo po, nakakalungkot sapagkat hindi daw iyon makakatulong sa atin. Sapagkat ang sabi ni San Pablo sa Roma 1:23 patuloy hanggang 25 ay ganito, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ano man pong ganda, ano man pong mahal nang mga sinasambang mga larawang mga diyos-diyosan, mga ribulto, mga estatwa, mga Santo Niño, Berhing Maria, at kung ano-ano po pong mga nililok na mga larawan na ang nakakatawa pa ay po pwedeng hulugan at po pwedeng gawing installment sa kamulalang bayaran. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipinagpapalit natin ang katotohanan sa kasinungalingan at tayo ay nangaglilingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Lahat po ng nasa sanglibutang ito ay pawang nilalang ng ating Panginoong Diyos. At ang pagsamba natin ay hindi dapat natin iniuukol doon sa mga bagay na nilalang, kundi sa ating Panginoong Diyos na siyang manlalalang, na siyang tumubos sa iyo, siyang lumalang sa iyo, siyang pinagkakautangan natin ng ating buhay at ng ating buhay na walang hanggan. Pangatlong utos, sabi sa Eksodo 20, talatang 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ito pong utos na ito ay nagbibigay sa atin ng tinatawag nating paggalang sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Marami po ngayon na ginagawa na lamang expression ang salita at ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay kawalang pagpipitagan sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. By extension, lahat ng nagsasabing siya ay Kristiyano at sumusunod sa ating Panginoong Diyos ay marapat lamang na dalhin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos at huwag babanggitin sa walang kabuluhan o i-misrepresent sa walang kabuluhan. Ang ikaapat na utos po ay nasa Eksodo 28. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipanghilin. Bukas po ng gabi, akin pong partikular na ipipresenta sa inyo at pag-aaralan ang tungkol sa talatang ito. Napakaraming reliyon ngayon. Napakaraming sekta ng pananampalataya. Iba't iba ang araw ng pagsamba. Ang sabi nila, bakit kayong mga Seventh-day Adventists, ang araw ng inyong pagsamba ay araw ng Sabado? At ang karamihan ay araw ng Linggo. Ang sabi nila, yung iba naman nagsasabi na kahit anong araw ay pupwede na. Hayaan niyo pong bukas ng gabi, partikular nating pag-aaralan ang may kinalaman sa paksang ito. Ano ang nasa ikaapat na utos may kinalaman sa araw ng pangingilin, ang araw ng Sabat? Sa Eksodo, Kapitulo 20, talatang 12, ito ang ikalimang utos. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Alam niyo po, itong paggalang sa mga magulang ay isang bahagi na importante sa utos ng ating Panginoong Diyos. Kailangan daw po nating igagalang ang ating mga magulang, ang ating mga ina at ang ating mga ama. Sa tagal ko pong pagpapastor, nakakita na po ako ng maraming mga anak na naglilibing ng kanilang mga magulang,
naghahatid doon sa sementeryo o nasa harap ng mga atol at mga kabaong, yun po talagang mga pasaway ang lalakas ng kanilang mga iyak sapagkat hindi nila naibigay ang pinakamabuti sa kanilang mga magulang. Pero yung mga naging mga bababait, parang komportable lang sila sapagkat habang nabubuhay ang kanilang mga magulang, sila ay nakapaglingkod at naging magalang at naging mabuti sa kanilang mga magulang. Kaya mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, habang kayo ay may panahon pa upang paglingkuran, upang bigyan at pagpapakitaan ng kabutihan ang iyong mga magulang, ay habang sila ay nabubuhay pa. Huwag niyo pong iintayin na kung kailan may sakit na sila, saka kayo magbibigay sa kanila ng mga malalaking mga prutas, saka kayo magpapadala sa kanila ng mga masasarap na mga pagkain. Eh, may sakit na nga! Paano nila makakain iyon? Hindi na! At karamihan pa, kung kailan patay na ang mga magulang, saka palang magbibigay ng malalaking mga bulaklak, magagandang mga dekorasyon, at kung ano-ano pa upang maging bongga, ang burol ng kanilang mga magulang. Habang nabubuhay po sila, kahit nakakaunting bulaklak lamang, kahit nakakaunti na mga pwede niyong ipasalubong sa kanila, mga expression ng ating pagmamahal sa kanila, huwag niyo pong hihintayin na sila ay mawawala pa hanggang maipakita natin o bago natin maipakita ang ating pagmamahal at pagpipitagan sa kanila. Mga minamahal, ang ika-anim na utos ay huwag kang papatay. Sinabi ng banal na kasulatan na ang pagpatay ay hindi lamang yung intentional na pagpatay ng isang tao sa kanyang kapwa-tao. Maaring ang sarili din natin ay pinapatay natin sa pamagitan ng ating mga bisyo at ng mga masasamang mga substance na ipinapasok natin sa ating katawan. Sinabi ng banal na kasulatan, huwag kang papatay. Ito po ay ang tinatawag nating intentional murder sapagkat sa banal na kasulatan ay meron ding binabanggit na mga city of refuge kung saan yung mga aksidente, hindi talaga sinasadya, hindi talaga pinaplano na aksidente talaga yung nangyari, ay meron pong mga city of refuge kung saan itinatag yun ng Panginoong Diyos upang sila ay tumakbo doon at sila ay hindi po pwedeng saktan ng mga humahabol sa kanila. Huwag nating pagpaplanuhang saktan at kunin ang buhay ng ating kapwa-tao sapagkat ang buhay nila ay banal, ang buhay nila ay sagrado sapagkat sila ay nilalang at nilikha ng ating Panginoong Diyos. Binanggit din sa Exodo Kapitulo 20, Talatang 14, ang utos na huwag kang mangangalunya. Hindi ba ang ating kaligayahan, ang kapayapaan natin, kapag kaalam natin na yung asawa natin, ang ating karelasyon ay tapat sa atin at hindi tayo niloloko at hindi tayo dinadaya. Yung pangangalunya ay mahalagang utos upang mapanatili ang kadalisayan ng mga pagsasama. Alam natin na ang mundo nating ginagalawan ay puno ng kasalanan, puno ng impurities at puno ng pagkakamali. At mailan sa atin na marahil ay nagkamali na sa bagay na ito at nagkaroon na ng kasalanan sa bagay na ito. Sabi ng banal na kasulatan, humayo ka, huwag ka na muling magkasala, mabuhay ka sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yan ang nasa Juan Kapitulo 8, ang talata ay 11. Ang susunod na utos ay nasa 20, talatang 15, huwag kang magnanakaw. Alam niyo po, ang masarap na buhay ay yung buhay na ang iyong kinikita, kinakain, ay galing sa iyong pinagpawisan, galing sa iyong pinagpaguran. Yun po ang masarap na buhay. Yun pong katiyakan na hindi ka nagnanakaw at hindi ka rin ninanakawan. Isipin niyo po yung buhay na nag-iisip palagi na baka manakawang ka, kaya yung iba, sobrang dami ng CCTV, ang tataas ng kanilang mga bakod, dahil nag-aalala sila na huwag silang manakawan. Alam niyo po, ang utos ng Panginoon, kagaya ng talata na binasa natin sa kanila, kanina, ay alang-alang sa ating ikabubuti. Ang pang-susunod po na utos, pang-siyam, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Ito ay nagtuturo sa atin na maging totoo. Maging honest. Hindi po ba masaya tayo kapag ka yung mga tao ay honest? Kapag ka totoo sila, kaysa yung nanloloko sila at hindi sila nagsasabi ng katotohanan sa atin at medyo nagpapahamak sila, nanlalaglag sila ng mga tao na hindi naman totoo. Ang utos na ito na huwag kang magbibintang sa iyong kapwa ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang huling utos,
Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ano ba't ang mga tao ay likas na inggitero at inggitera? Tuwing yung kanyang kapitbahay ay nakabili ng rep, woo! May rep na sila! Pagka yung kapitbahay nila ay meron ng flat screen TV, woo! May flat screen TV na sila. Ang mga tao, kapag nakita yung kapitbahay, nakabili na ng motor, woo! May motor na sila. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, huwag mong iimbutin, huwag mong pagnanasahan yung hindi sa'yo. Ang tawag diyan, pagiging kontento. Mapagpasalamat kung anong meron ka. Alam niyo po, hindi ba masaya tayo kapag ka alam natin yung ating pag-aari, hindi pinagnanasahan, hindi kukunin ng ibang mga tao, kundi sila ay kontento kung anong meron sila. Napapansin niyo po ito, hindi lamang sa pag-aari, kundi ganun din sa kanilang mga pagkatao. Napansin niyo ba yung mga medyo dark, nagpapalight? Napansin niyo ba yung mga kulot, nagpapastraight? Yung straight, nagpapakulot. Napansin niyo po ba, may uso na yung sa Japan naman, yung mga straight ang ngipin, papasungkiin nila, gagawin lang sungki-sungki. Yung mga Pilipino naman, ay talagang ang daming nakabrace, gusto straight yung kanilang mga ngipin, paparitoke ng puwet, paparitoke ng ilong, paparitoke ng mata, paparitoke ng kilay, takukulayin lahi, talaga lalagyan nila ng pintura yan, pati yung buhok, pinakulayan ng pinakulayan, kapag ka pumuputi na. Alam niyo po, kapag ka bata, buhok niya kulay itim, gusto niya kukulayan niya ng pula, kukulayan niya ng puti. Pero pag matanda na siya na puti na talaga yung buhok niya, kukulayan niya naman ng gold, kukulayan niya naman ngayon ng itim. Ang tao, madalas ay hindi kontento. Ang utos na ito ay upang ating ikaliligaya at ikapapayapa. Tanggapin natin yung pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Tanggapin natin yung kanta, ang sabi sa Pilipinas, tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Yan, makukontento tayo. At ang tunay na kaligayahan sa buhay ay sa pamamagitan ng pagiging kontento. It is not getting what you want, but being satisfied with what you have. Pagpasalamat mo yung asawa mo, pagpasalamat mo yung mga anak mo, pagpasalamat mo kung anong meron ka, sapagkat yan ang pinagmumulan ng kaligayahan. Kung inyo pong napansin, ang 10 utos ay maaari nating i-divide o bahaginin sa dalawang bahagi, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa-tao. Kaya po yung unang talata na binasa natin kanina tungkol sa utos ng ating Panginoong Diyos sa Mateo 22, talatang 37, patuloy hanggang 39 na ang dakilang utos, una ay pag-ibig sa ating Panginoong Diyos, pangalawa ay pag-ibig sa ating kapwa-tao. Pagka itinanong mo na paano mo iibigin ang ating Panginoong Diyos, abay, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Paano mo pa iibigin ang Panginoong Diyos? Abay, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Paano mo pa siya iibigin? Abay, huwag mong babanggitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Paano mo iibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas? Abay, iingatan mong banal ang kanyang sabat. Paano mo naman iibigin ang kapwa? Aba, igagalang mo siya. Paano mo siya ibigin? Huwag mo siyang papatayin. Huwag mo siyang pagtataksilan. Huwag mo siyang pagnanakawan. Huwag mo siyang pagsisinungalingan. At huwag mo siyang pag-iimbutan ng kanyang mga pag-aari. Kaya mga minamahal, ang utos ng ating Panginoong Diyos ay sa ikabubuti natin at magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at tunay na kaligayahan. Meron pong mga grupo ng pananampalataya na kaagad nilang dinidisregard ang 10 utos ng ating Panginoong Diyos. At sinasabi nila, Old Testament na lamang yan. At wala na yan ngayon sa ating panahong Kristiyano. Alam niyo po ang sabi ng Exodo 31, talatang 18, pagkatapos na makapagsalita ang Diyos sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, kanyang ibinigay kay Moises ang 2 tapyas ng tipan, ang mga tapyas na bato, na sinulatan ng daliri ng Diyos. Nakakatakot po yung ginagawa nila. Sapagkat yung 10 utos, sa dami po ng nasulat sa Banal na Kasulatan, iisang pagkakataon na nakita ninyo na ang ating Panginoong Diyos ay sumulat sa pamamagitan ng kanyang daliri sa 2 tapyas na bato.
Ang sumulat po ng utos na ito ay hindi po kung sino mang tao. Hindi po ito pinagkatiwala sa mga propeta, sa mga anghel o kay Moises. Ang sampung utos ay sinulat ng mga daliri ng ating Panginoong Diyos. Napaka-pangahas naman po natin kung sasabihin natin ng ganun-ganun na lamang na binago na yan at wala na yan sa panong Kristiyano. Alam niyo po, kung binago ng Panginoong Diyos yan, hindi ba isusulat muli ng kanyang mga daliri at gagawin niyang maliwanag sa atin ang mga pagbabagong iyon? Ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 7:12, kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Yung utos ay ano daw po? Banal. Ang utos ay matuwid at ang utos ay mabuti. Sabi sa Lucas 16:17, ngunit lubhang magaan pang mga wala ang langit at ang lupa kaysa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. Ito po ay maliwanag na talata sa banal na kasulatan. Maliwanag pa sa sikat ng araw para doon sa mga proponents at nagsasabing hindi na kailangang sundin ang utos ng ating Panginoong Diyos. Magaan pang mawala ang langit at ang lupa kaysa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. Alam niyo po, pag sinabi nilang ang kailangan na lamang natin yun ay biyaya at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos at hindi na po natin sundin, kailangang sundin ang kautusan ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang sabi nila, hindi naman tayo maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tama po na kayo ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan sapagkat ang tagapagligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit, kayo din po ay hindi maliligtas kung susuwayin ninyo ang kautusan ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos, matapos kayong iligtas. Uulitin ko po, hindi po kayo maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi din po kayo maliligtas sa pamamagitan ng pagsuway sa kautusan. Naging maliwanag po ba? Ang ibig sabihin, ang kaligtasan po kasi ay hindi nakabatay doon sa tinatawag nating pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na nagbubunga ng pagsunod. At ang buhay na hindi nagbunga ng pagsunod, ang ibig sabihin ay hindi siya sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at hindi siya sumasampalataya sa ating tagapagligtas na ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi nilang ang kailangan na lang natin ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at ang kanyang biyaya at wala na ang kautusan, ang sinasabi nila ay therefore, wala nang kasalanan. Sapagkat ang sabi sa Roma 4:15, nalaman natin ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Ngayon kung wala nang kautusan, mga minamahal, ay di walang kasalanan. At kung walang kasalanan, ay di hindi natin kailangan ng tagapagligtas. At kung hindi natin kailangan ng tagapagligtas, di hindi din natin kailangan si Jesus. At kung hindi natin kailangan si Jesus, hindi din natin kailangan ng kanyang biyaya. Si lahat po yan ay konektado. Pag tinanggal ninyo ang pag-iral ng utos, tinatanggal din ninyo ang pag-iral ng pagkakasala at kung walang pagkakasala, tinatanggal nyo doon po ang tagapagligtas. Ang kautusan ay nagtuturo patungo kay Kristo. Alright? Ang kautusan ay nagtuturo patungo kay Kristo bilang tagapagligtas. Si Kristo ay nagtuturo sa kautusan bilang daan ng pagsunod ng mga iniligtas. Sana po ay naging maliwanag sa inyo ang mga bagay na ito. Hindi po maiiwasan ng iniligtas ng Panginoong Jesucristo na sumunod sa kanyang banal na kalooban. Sabi sa Roma 3:20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Kaya nga, maipapasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Ito po ang maliwanag na ebanghelyo. Hindi po natin ipapangaral at ipinapangaral na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Kundi, kagaya ni Pablo, ipinapasya natin na tayo ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, hiwalay sa mga gawa ng kautusan.
Pero huwag niyo pong puputuli ng pagbabasa kagaya ng ginagawa ng ibang samahan ng pananampalataya. Sabi nila, oh, kita mo na, hindi naman pala tayo inaaring ganap sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya. Kaya ngayon, wala ng kautusan. Huwag kayo magmamadali. Hindi po kumpleto ang inyong binabasa. Pakinggan niyo po ang 3.31. Binasa natin kanina yung 3.24 patuloy. Ito po yung konklusyon ni Pablo. Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari. Kundi, pinagtitibay pa natin ang kautusan. Uulitin ko lamang po para doon sa mga hindi nakapansin sa kanya. Ang kautusan ay nagtuturo sa atin patungo sa ating Panginoong Jesucristo na siyang tagapagligtas. Dahil ang kautusan ay nagbibigay sa atin ng kaalaman sa kasalanan. Sinasabi kung anong mali natin. Sinasabi kung ano ang mga paglabag natin. Sinasabi ang ating mga kakulangan. At nang makita mo iyon sa pamamagitan ng kautusan na parang salamin, tayo ay lalapit sa Panginoong Jesucristo na siyang tanging daan ng kaligtasan. At nang iligtas tayo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi natin niwawalang kabuluhan ang kautusan, kundi nagiging daan ito ng ating pagsunod muli sa ating Panginoong Diyos. Napag-aralan na po natin ito sa nakalipas ng mga gabi. Yung biyaya ng Panginoon na hindi lamang biyaya na nagkakansila ng ating mga kasalanan at ng penalty ng ating mga kasalanan. Ito din ang biyaya na nagbibigay sa atin ng kalakasan upang sundin natin ang kanyang banal na kalooban. Hayaan niyo pong basahin ko pa sa inyo ang ilang mga talatang ito upang maging klaro ang relasyon ng kautusan at ng biyaya. Roma 6.14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Paborito po ito ng maraming sekta ng pananampalataya na ayaw nang sumunod sa utos. Kita mo na, Eka, wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Talatang 15, ano nga, mga kakasala baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Ang biyaya ng Panginoon ay hindi lisensya upang ipagpatuloy natin ang ating pagkakasala. At ang pagkakasala, ang sangayon sa 1 Juan 3:4, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Kaya yung nasa ilalim ng biyaya at wala sa ilalim ng kautusan ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, ang ibig sabihin, hindi nagpapatuloy sa pagsalangsang sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, may mga nagsasabi, posible ba talaga yan, Pastor Egan? Pupwede ba nating masunod ang utos ng ating Panginoong Diyos? Talaga bang pupwede nating ganapin at sundin ang utos ng ating Panginoong Diyos? Opo, maliwanag po yan sa aklat ng 1 Juan, Kapitulo 5, ang talata ay 3. At ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, sapagkat ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Narinig po ninyo, mga minamahal? Ito daw po ang pag-ibig sa Diyos, tuparin natin ang kanyang mga utos, dahil ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Hindi po totoo yung sinasabi nila na walang makakatupad sa utos ng ating Panginoong Diyos. Hindi po totoo ng sinasabi nila na yung utos ng Diyos naman ay talagang napakahirap niyan. Mas madali yung bawal, mas madali yung kasalanan. Eh, ang ginawa po natin, yung Diyos hindi marunong. Ginawa po natin na tayo mas marunong pa sa Diyos. Yung Diyos pala nag-uutos sa atin ang hindi naman natin magagawa. Pwede ba yon? Halimbawa, no, ikaw ba, yung anak mo, utusan mo, anak, pakibuhat naman yung ating jeep, ha? Pakilagay mo sa garahe, buhatin mo, anak, ha? Eh, hindi nyo po gagawin yun. Dahil, alam nyo, yung anak nyo, hindi kayang buhatin ang jeep. O di kaya naman, sabihin mo dun sa baby mo, baby, yung 2 taon mong gulang na anak, baby, pakitulak mo nga yung rep, pakidala sa kwarto. Eh, di mo iuutos sa anak mo yon na 2 taon dahil alam mo, kahit na ikaw mahihirapang itulak yung rep patungo sa kwarto. Mga minamahal, ito po ang ibig sabihin. Sa 1 Juan 5.3, ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos sapagkat ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Tatanungin ko po kayo, alin ang mabigat? Yung magnakaw o hindi magnakaw? Alin po ang mabigat? Yung mangalunya o hindi mangalunya?
Alin po ang mabigat? Yung ikaw ay nagsisinungaling o hindi ka nagsisinungaling? Alin po yung mabigat? Yung kayo po ay inggitero o yung kayo ay panatag? Alin po ang mabigat? Yung kayo ay mga walang galang at mga bastos sa mga magulang o kayo po ay may paggalang sa magulang? Alin po ang mabigat? Yung hindi ka tapat sa Diyos o ikaw ay tapat sa ating Panginoong Diyos? Alin po ang mabigat? Yung malayo ka sa Diyos o yung malapit ka sa Diyos? Tanungin niyo po yung mga nasa kulungan. Tanungin niyo po yung mga nakapatay. Tanungin niyo yung mga nakapagsinungaling na alanganing-alanganin yung kanilang mga buhay. At makikita niyo po, magaan nga pala ang sundin ang utos ng Panginoong Diyos. Tunay nga palang mabuti na sundin ang kanyang banal na kalooban. Paano po mangyayari iyon? Sa aklat ng Ezekiel 36 verse 26 ay ganito ang sabi ng Biblia. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. At kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan. At sa lahat ninyong mga diyos-diyosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Narito po ang mabuting balita, mga minamahal. Ang Diyos din ang magbibigay sa atin ng kakayanan na sundin ang kanyang kalooban. Ang Diyos ang magbibigay muna sa atin ng bagong puso. Ang Diyos ang magbibigay muna sa atin ng bagong espiritu. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kakayanan na sundin ang kanyang banal na kalooban. Naiintindihan ko yan, minamahal. Sa pamamagitan ng iyong sariling puso, ayaw mong sundin ang utos ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan, ayaw natin sa utos ng ating Panginoong Diyos. Mas gusto nating magrebelde sa Kanya. Mas gusto nating murahin Siya. Mas gusto nating layuan Siya. Mas gusto nating saktan Siya. Mas gusto nating mabuhay sang-ayon sa ating sarili. Ngunit ang ating Panginoong Diyos ang nagbigay ng solusyon sa ating pinakamalalim na dilema at pangangailangan. Po pwede nating sundin ang kanyang kalooban kung papayagan natin Siya na palitan ang ating mga puso. Kung papayagan mo Siya na palitan ang iyong espiritu. Kung magkagayon ang sabi Niya, palalakarin ko kayo pagka nagkaroon ka na ng bagong puso. Pagka nilagyan ka na Niya ng bagong espiritu, palalakarin ko kayo, sabi ng Panginoon, sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at Siyang isasagawa. Opo, mga minamahal, ngayong gabi, ang utos ng Panginoong Diyos ay sa iyong ikabubuti. Dahil ayaw ng Diyos na nanakawang ka, ayaw ng Diyos na papatayin ka, ayaw ng Diyos na pagsisinungalingan ka, ayaw ng Diyos na pag-iimbutan ka, ang Kanyang mga utos ay pawang sa ating mga ikabubuti at sa ating ikaliligaya at kapayapaan. Ang Kanyang mga utos ay ekspresyon ng Kanyang pagmamahal sa iyo. Mahal ka Niya. Ayaw Niya na may papatay sa iyo. Mahal ka Niya. Ayaw Niya na may nagsisinungaling sa iyo. Mahal ka Niya. Ayaw Niya na may nanloloko sa iyo. Ang Kanyang mga utos ay ekspresyon ng Kanyang malalim na pagmamahal sa mga tao, ng Kanyang marubdob na pagnanasang maingatan ang ating buhay, maingatan ang iyong mga ari-arian, at maingatan ang iyong kaligayahan at ang iyong kapayapaan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa 1:14-15, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mga minamahal, mahal mo ba ang ating Panginoong Diyos na nagmahal sa iyo ng gayon na lamang? Mahal mo ba si Jesus? Mahal mo ba ang ating Panginoong Diyos na ibinigay sa iyo ang lahat-lahat para matiyak na ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan? Bakit hindi mo hayaan na palitan Niya ang iyong puso ngayong gabi? Palitan Niya ang iyong espiritu ng Kanyang espiritu upang ikaw at ako ay lumakad sang-ayon sa Kanyang banal na kalooban. Opo, ito ay posible sa pamamagitan ng Kanyang kalakasan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo po rito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon eh. Pag nakain naman ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong uli, asawa ko, umiiyak yan. Pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, may magsabing ka ako ito. Maganda tong aral na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa na kakao ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko, yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na ito. Malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismo dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako rin sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating, choose Country Veggie Foods.
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, habang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ko ay madalang po kasi po akong pag sinasama po ako yung magulang po namin na bingo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang

0: paglapit namin pag simba, sa sobrang layo dito, marami at layo ng simbahan. Kaya madala, sa bahay na lang po kami nagdala sa amin. May masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
1: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
0: Ba nagtatagal? Kari sa po, natatanggal ang stress.
1: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po nito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
0: Habang nakikinig kami ng Godpad, ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
1: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
0: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yung po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak ko.
1: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakapanood ng simba nila ka kung ganun.
0: Nag-desisyon po kami magpabautismo para
1: mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
0: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran na ipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
1: Marami pong salamat sa mga kapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
0: Ngayon po at nakaanib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: init ng panahon, refresh ka muna. Try Country Veggie Foods Chilled Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chilled Taho. Lamig na, healthy pa!
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan, mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon, ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong Evangelistic Center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-tune in at sa pagsubaybay dito po sa ating himpilan. Happy God First Morning po sa inyong lahat, ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon. Ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong nararanasan. At tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagbabasa sa Aklat ng Kolosas sa Kabanatang 1, Talatang 24 po tayo. Ngayon nagagalak ako sa aking mga pagtitiis alang-alang sa inyo at sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan na siyang iglesia. Sa talatang ito ay ipinapakita ni Apostol Pablo ang kanyang malalim na pag-unawa sa paghihirap para sa gawain ng Diyos. Ang mga paghihirap na nararanasan niya habang ipinangangaral ang Ebanghelyo ay bahagi ng pagpapatuloy ng gawain ni Kristo dito sa sanlibutan. Tulad ni Jesus na nagdusa dahil sa kanyang pag-ibig sa tao, handa rin si Apostol Pablo na magtiis upang maipakilala ang kaligtasan kay Kristo. Ang mga pagsubok ni Apostol Pablo ay hindi para sa kanyang sarili lamang, kundi para sa ikalalago ng iglesia at kaligtasan ng mga tao. Ang pagiging tagasunod ni Jesus ay hindi nangangahulugang mawawala ang problema. Minsan, ang katapatan sa Diyos ay nagdadala ng pagsubok, ngunit ang mga paghihirap na iyon ay may layunin sa kanyang gawain. Ang talata ay nagpapaalala na ang kaligtasan ay dumating sa atin dahil sa sakripisyo ni Kristo at ang mensahe ng kaligtasan iyon ay dapat nating dalhin sa iba kahit may halaga itong hinihingi sa atin. Ang krus ng ating Panginoong Jesucristo ang nagligtas sa atin. Ang pag-ibig ni Kristo naman ang nagtutulak sa atin upang maglingkod at magsakripisyo para sa iba. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o gusto mong ikaw ay madalaw at magkaroon ng personal na Bible study, maaari kang makipag-ugnayan sa aming tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Kolosas sa Kabanatang 1, Talatang 24 hanggang 29. Masaya ako sa kabila ng paghihirap ko para sa inyo. Kasi dahil sa hirap na nararamdaman ang katawan ko, na itutuloy ko ang paghihirap ni Christ para sa katawan niya at yun ang church. Naging servant ako ng church nung piliin ako ng Diyos para i-preach ng buong buo ang mensahe niya sa inyo. Ito ang sekreto na tinago sa mahabang panahon at maraming generations, pero ni-reveal ngayon sa mga pinili ng Diyos. Gusto ng Diyos na malaman yung mga Gentiles kung gaano kayaman ang kaluwalhatian ng sekretong ito na para sa inyo. Nasa inyo si Christ, iyan ang sekreto at siya ang pag-asa nyo para makashare sa glory ng Diyos. Ito ang reason kaya namin pinipreach si Christ sa lahat ng tao. Winawarningan at tinuturuan namin sila gamit ang lahat ng karunungan para pag pinresent namin sila, matured na sila kasi nakipag-isa na sila kay Christ. Dahil dito, nagtatrabaho ako at nagpapakahirap. Ginagamit ko ang buong lakas na galing kay Christ na nakikita sa trabahong ginagawa ko. Kagalakan sa kabila ng paghihirap. May tunay ba talagang kagalakan sa gitna ng pagdurusa?
Posible bang magkaroon ng kagalakan sa kabila ng kahirapan? Sa pananaw ng sanlibutan, parang imposible. Ngunit si Apostol Pablo ay nagpapatunay na posibleng maranasan ang kagalakan sa kabila ng paghihirap. Nang isulat niya ang liham sa mga taga-Kolosas, siya ay nakakulong sa Roma. Sa halip na magreklamo, sinabi niya, "Ako'y nagagalak sa aking mga paghihirap para sa inyo." Bakit? Dahil alam niyang kahit siya ay nakagapos, nakakulong, ang ebanghelyo ay hindi mapipigilan. Ang kanyang pagdurusa ay naging daan upang mas maraming tao ang makarinig ng mabuting balita tungkol kay Jesus. Nang sabihin ni Apostol Pablo na pinupunan ko ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo, hindi niya ibig sabihin na kulang ang pagdurusa ni Jesus, kulang ang kamatayan ni Jesus sa krus. Ganap at sapat ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus upang iligtas ang sangkatauhan. He was expressing his desire to extend through service what Christ had done. Ang ibig niyang sabihin ay handa siyang makibahagi sa mga paghihirap na kaakibat ng pagdadala o pagpapahayag ng ebanghelyo at paglilingkod sa iglesia. Isang karangalan para kay Apostol Pablo ang maglingkod kay Kristo, kahit may kapalit itong kahirapan. Ipinagkatiwala rin sa kanya ng Diyos ang isang dakilang mensahe na dati ay lihim o mystery. Hindi nauunawaan noon, ngunit ngayon ay hayag na. Na ang sekretong ito, na ang mystery na ito, ay si Kristo ay nasa inyo. Ang tinutukoy niya ay ang mga hintil, ang pag-asa ng kaluwalhatian. Ito ang puso ng ebanghelyo. Ang pag-asa ng tao ay hindi nasa sariling kabutihan, kundi kay Hesukristo na namatay, nabuhay na muli at handang manahan sa puso ng bawat sumasampalataya. Kaibigan, maaaring dumaraan ka ngayon sa mga paghihirap, pagsubok o kabiguan. Ngunit kung si Kristo ang nasa iyong buhay, may pag-asa. Maaari niyang gawing daan ang iyong mga pagsubok upang mas makilala siya at maging pagpapala ka sa iba. Ngayon ay inaanyayahan ka ni Jesus na tanggapin siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Sa kanya, ang paghihirap ay hindi ang katapusan ng kwento. Ito ay maaaring maging simula ng isang buhay na may layunin, pag-asa at walang hanggang kaluwalhatian. Kaibigan, ano ang iyong nagiging reaksyon sa mga pagsubok at paghihirap? Nagrereklamo ba tayo o nakikita ba natin itong pagkakataon upang lalo nating paglingkuran si Kristo? Kung tatawagin tayo ni Jesus ngayon na sumunod sa Kanya, handa ka bang tanggapin siya at mamuhay para sa Kanyang misyon, kahit may kapalit na sakripisyo? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, amang banal na nasa mga langit, muli ay ibinabalik namin ang papuri at pasasalamat sa inyo dahil po sa inyong kabutihan, pagpapala na inyong pinagkaloob sa amin sa araw na ito, sa buhay at lakas, sa inyong pong pag-iingat sa amin sa buong magdamag, sa mabuting kapahingahan ng amin pong pagtulog. Ama, salamat sa iyong dakilang pag-ibig na ipinakita sa pamamagitan ng inyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat po dahil sa Kanya ay mayroon kaming pag-asa at kaligtasan. Turuan mo po kaming maging tapat sa paglilingkod, maging matatag sa gitna ng mga pagsubok at laging magbahagi ng iyong pagliligtas sa iba kahit kami po ay humaharap sa mga kahirapan. Kung may mga pusong hindi pa po lubusang sumusunod sa iyo sa aming mga tagapakinig, naway hipuin mo po sila at akayin na tanggapin ang inyong anak bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Alalahanin po ang aming mga mahal na tagapakinig na mayroon pong mga suliranin
kayo po ang maging kalutasan, Panginoon, anuman po ang mga pagsubok na kanila pong kinakaharap at nararanasan sa kasalukuyan. Kayo po, Panginoon, ang mag-ahon sa kanila at dalhin sila sa pagtatagumpay. Maraming maraming salamat po sa pagdinig nyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. At akin pong ini-offer ang atin pong napakagandang aklat na 10 Commandments Twice Remove. Ang aklat na ito ay tutulong sa atin upang higit nating maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga utos. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Mapapasa inyo ang mga babasahing ito ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Kung kayo naman po ay sumusubaybay sa ating page or channel sa YouTube, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal Sa'yo. Bukas pong muli. God bless.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong masaya at mapalad na umaga sa inyong lahat, mga ginigilig ko mga kaibigan at mga kapatid. Napakasaya naman na tayo ay muling magkakasama-sama sa programang ito na may nagmamahal sa iyo. Purihin natin ang Panginoon at pasalamatan siya sa isang napakagandang pagkakataon na tayo muling ginising upang sa ganoon magpatuloy tayo sa ating mga gawain. Pero bago tayo dumako sa ating gawain, tayo ay sumalok ng inspirasyon at ng kalakasan sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Kaya nga po ako'y nagpapasalamat sa inyo at ako po ay bumabati sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Saan mang kayong dako naroon sa mundong ito, tanggapin niyo po ang aming pasasalamat at pagbati sa inyong lahat. Di ko man mabanggit ang inyong mga pangalan na nandyan sa mga comments, ang mga pangalan, alalahanin po ninyong palagi kayo kasama sa aming mga panalangin. Kaya naman ako'y nag-aanyaya sa inyo para lalong ang ating programa ay maabot ang mas marami, inyo pong i-share ito sa inyo pong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kamag-anak, o di kaya mga katrabaho. Nais natin na bago dumating ang Panginoon, ang bawat isa kasama nila ay handa na tayo sasalubong sa ating Panginoong Jesus. Yan, ngayon kung meron kayong mga katanungan, isulat niyo po dyan sa FB Live comment section. At mababasa po yung mga katanungan ninyo at kung ano man ang mga pangailangan, maaari po nating tugunan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Pwede nyo rin gamitin ang numerong 0918-944-7891. Okay, ngayon tayo magpapasimula na sa ating pag-aaral, ating itutuloy yung mga kaganapan na hindi natin nabanggit na may kinalaman sa may kahulugan sa atin hong pinag-aaralang propetikong kapitulo na sinulat ng propeta Daniel. Bago tayo dumako sa pag-aaral, tayo muna yung manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat. Binigyan niyo kaming muli ng pagkakataong talakayin namin ang mga nakasulat sa aklat ng Daniel. Kailangan namin na maang patnubay ng banal na Espiritu. Naway ibuhos sa amin, ganun din ang karunungan mula sa langit upang maliwanag naming maunawaan ang mga bagay na nakasulat sa kapitulong ito na pawang inilalahad sa bawat isa sa amin. Naway makasumpong ang bawat isa ng inyong biyaya, pag-ibig at kagalakan at inspirasyon sa pag-aaral na ito. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sa puntong pong ito ay atin pong bibigyan ng kasagutan na kung bakit lumitaw yung maliit na sungay dito sa Daniel Kapitulo 11 na napag-usapan na doon sa Daniel Kapitulo 8. Ngayon, atin pong tingnan ang sinasabi ng banal na kasulatan dito po sa talatang 13 ng kapitulo Daniel 11. Ang sabi dito, sapagkat ang hari sa hilaga ay muling maghahanda ng maraming tao na higit na malaki kaysa una, pagkalipas ng ilang taon siya'y darating na may malaking hukbo at maraming panustos. At sa 12, kapag ang napakaraming tao ay natangay na, at ang kanyang puso ay magpalalo at kanyang ibubuwal ang 10,000 ngunit hindi siya magtatagumpay. Ngayon, kahapon napag-aralan natin yung ikalawang posisyon na pawang nakikita nating kahulugan mula dito sa kapitulong ito. Dito po, hinahati yung interpretasyon sa Daniel 11:5-39 sa tatlong section batay sa istruktura ng teksto. Para lubos nating maunawaan yung
yung kasagutan sa katanungan. Ang una po ay ang paglitaw ng maliit na sungay. Yan po'y inilalarawan ng Daniel Kapitulo 11 mula sa 5 hanggang 13. Yan po yung maligalig na panahon na pag-usbong ng Kristyanismo at simula po yan ng mga alyansa sa pagitan ng simbahan at ng Estado. Ayan po yung naisulat sa Union of Church and States, page 1033 ni Constantine Clovis. Ang mga pag-abuso po at kasamaan ng Kristiyanong Roma noong Middle Ages, ang krusada at ang Inquisition, sinundan ito ng reaksyon mula doon sa Renaissance, Avignon at pagkabihag. Yan po yung unang seksyon. Ngayon yung ikalawang seksyon, doon sa Kapitulo 11, 13 hanggang 27, ito po'y naglalarawan sa proseso ng pag-uusig. Mula sa simula at pag-unlad dito hanggang sa pagbagsak nito, ito po naman yung panahon ng mga digmaan, ng relihiyon at matinding pag-uusig. Dito sa bahaging ito ng pangitain ay maaari pong ilapat yung si Saint Bartholomew's Day Massacre at ang mga intriga, yung mga kaganapan ng pagbabalik loob ni Henry de Port sa Katolisismo. Ito rin yung panahon ng paglago ng mga dayuhang misyon ng simbahan na suportado ng mga Jesuits. Ay lumawak po ito sa buong mundo. Ang panahong ito ay natapos sa mga dramatisasyon o yung paglalaban ng Rebolusyong Pranses at dito nga po'y nasugatan si General Bercher na siya namang tinutukoy sa Apokalipsis 13:12 na napawang nagmarka ng pagbagsak ng kapangyarihang umuusig. Kaya mapapansin po natin dito sa ikalawang seksyon, bahagi noong propetikong kapitulong ito na pawang pinapahayag ang kasaysayan o yung mga pagbangon ng mga bansa at ganun din ng mga tao, yung mga leader sa mga bansang ito kung ano ang ginampanan nilang mga papel na nagpapahayag ng accurate na kasaysayan na binabanggit dito sa aklat ng Daniel. Ngayon, yung ikatlo na section mula doon sa Kapitulo 11, 28 hanggang 39, ito po naman yung pangitain na hindi po sunod-sunod. Hindi siya chronological order na paglago. Ngunit ito po'y nakatuon sa pagsalungat ng church sa Diyos at sa mga tao. Kaya po, dito po mga ginigiliw, makikita po natin ang tungkol sa kasaysayang ito na kung saan ito po yung mga katibayan kung bakit yung labanan sa pagitan ng mabuti't masama ay pawang nangyari o nangyayari sa mga huling araw na ito. Pero ang pinaka nakikita natin, mga kaibigan, hindi magtatagumpay ang kasamaan, kundi magpapatuloy ang kapangyarihan ng ating Diyos laban sa mga bansang nagnanais maghari sa sanglibutang ito. So, sa mga kasaysayang ito, nagiging maliwanag sa atin kung papaanong pumasok ang mga maling turo sa iglesia at kung papaanong naganap yung mga pag-uusig
sa iglesia. Kaya nga, tumpak yung pagkakalahad ng propeta Daniel maging sa mga panahon o bilang ng mga panahon na pawang nilakbay ng iglesia na tinatag ng ating Panginoon. So mga ginigili ko mga kaibigan, ang Diyos ay napakabuti. Oh, sa susunod na araw ay titingnan ho natin ng lalong malapitan kung ano ang sinasabi ng mga huling bahagi doon sa kapitulo na pawang naglalaman ng mga propesiya at kung ano yung payo ng Panginoon para lubos nating maunawaan kung ano ang mangyayari sa susunod na panahon at kung papaano tayo maghahanda. Alam niyo sa banal na kasulatan ay pinakita sa atin yung tungkol sa 10 mga babae sa Mateo 25 na ang 5 babae ay mangmang at ang 5 babae ay matalino. Na kapwa nila hinihintay ang kanilang kasintahang lalaki. Subalit, may nagpahiwatig ng kasintahang lalaki ay maaring dumating sa gabi at hindi nila alam kung anong oras, kaya dapat sila'y maghanda. Ang matatalino ay naglagay ng langis sa kanilang ilawan. Subalit ang 5 sabing ganoon, baka naman hindi kaagad siya dumating, mamaya na lang tayo maglagay ng langis. Subalit sa dinasang pagkakataon, silang lahat ay nakatulog. At sa panahong iyon dumating ang kasintahang lalaki. Kaya nga't kinuha nila yung kanilang mga ilawan upang sindihan sapagkat nariyan ang kasintahang lalaki. Pero kaawa-awa ang 5 mangmang na mga babae sapagkat kapag sinisindihan nila ang kanilang ilawan, hindi nagtatagal, ito'y namamatay dahil walang langis. Nagsikap silang humingi ng langis sa kanilang mga kasama, subalit ang sabing ganoon, bumili na kayo habang wala sila, sapagkat maaring sapat lang ang aming langis. At habang sila ay naroon at bumibili, dumating ang kasintahang lalaki. Ang 5 mangmang, ang 5 matalino, ang nasumpungang handa kung kaya nga't sila ang pakakasalan ng kasintahang lalaking ito. At nang dumating ang 5 mangmang na meron na silang langis, ang sabi ng lalaki, hindi ko sila nakikilala. Mga kaibigan, kung bakit ko sinasabi itong talinhagang ito, sapagkat ang pagpapahayag ng propesiya ay paraan ng Diyos upang makita natin ng eksaktong ang mga pangyayari na pawang natupad na pinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Daniel. At kung ano ang mga mangyayari sa huling araw, itong mga bagay na ito ang paraan ng Diyos upang ma-realize natin na sa mga panahong katulad nito, dapat tayong maging mas malapit sa Kanya. Magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Kanya, ng pananampalataya sa Kanya, at sumunod tayo sa Kanyang mga kautusan. Ito yung paraan ng ating paghahanda. Yung pagkakaroon ng banal na espiritu sa ating buhay na kumakatawan sa langis. Yung pagkakaroon ng liwanag sa sanlibutan sa pamamagitan ng ating paglilingkod. At yung ating hindi napuputol na koneksyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia at pananalangin. So kung tayo, saan man tayong lugar naroon, busy man tayo sa ating mga gawain, kung dumating ang Panginoon dahil sa meron tayong koneksyon sa Kanya, meron tayong banal na Espiritu
na bago yung buhay natin, magiging karapat dapat tayo na pumasok sa kaharian ng langit. Ito yung panawagan sa atin sa umagang ito. Ayaw ng Diyos na tayo mawaglit, kaya nga't inaabot niya tayo, nais niya makipag-ugnayan sa atin upang sa ganoon, kapag siya'y dumating, tayo'y handa. At kung ano man ang mga hamon na ating haharapin, mananatili tayong matatag na may matatag sa ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Mahal tayo ng Diyos. Nais niya maging kaibigan Kanya. Nais niya makipagrelasyon sa inyo. Nais niya na iligtas tayo sa Kanyang pagbabalik. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa lahat ng inyong ipinakita sa amin ng mga katotohanan, sa inyong pag-ibig at pagnanais makipagrelasyon sa amin. Nawa sana, Panginoon, tanggapin niyo ang aming pagtatalaga. Gawin niyo po kaming karapat dapat at akayin niyo po kami sa landas ng buhay. I-bless niyo po ang lahat na sumusubaybay sa programang ito. Nawang nakakarinig ng inyong mga tinig ay nagkakaroon palalo ng interes na pag-aralan ng inyong mga salita. Mahirap man maunawaan yung mga propesiya, pero walang imposible kapag ang banal na Espiritu gumawa sa buhay namin. Magiging maliwanag sa amin ang nais ninyo. Sana itong mangyari, Ama. Ingatan niyo po kaming palagi. Bigyan niyo po kami ng malusog na pangangatawan at matibay na pananampalataya sa inyo. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po maginigiliw, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtutok sa atin pong programa at sa inyo pong pagbabahagi nito sa iba. Bukas po, muli tayong magkakasama-sama. Sana'y huwag po kayong bibitiw. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., palaging nagsasabi sa inyo, may nagmamahal sa iyo.

0: init ng panahon? Refresh ka muna! Try Country Veggie Food Steel Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text Sir 917-180-0382 or Sir 917-891-9261. Country Veggie Foods Chilled Taho. Lamig na, healthy pa!
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning, sa mapagpalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo'y madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan, merong malusog na pangitawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal. Patuloy na ipinagkalob sa atin ng mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ngayon po araw ng Lunes, of course, July 10, August na pala, sorry. Na sanay. August 10, 2026, ayan. Naka-live tayo sa atin po ang main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube, ganoon din sa Pastor D page, at sa atin pong AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan, sa inyong mga paglalakbay o sa inyong mga trabaho. Subalit kayo nakikinig ng programang ito, ang pagpapalat pag-ingat ng Panginoon ang inyong pong maranasan. Ganun din sa lahat ng mga viewers natin dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa inyong lahat mga minamahal at sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mang oras kayo nadatnan ng ating programa, welcome sa ating paglilingkod at no'y maranasan ng lahat ng ating mga viewers ang pag-iingat, pagpapala at pagkalinga ng ating Panginoon sa mga oras na ito. Muli niyo makasama ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jumel Arsenal, sa inyo'y bumabati. At patuloy na kakiusap ng ating live ngayong umaga, ay inyo pong i-share mga minamahal upang ang bawat isa'y makinabang at maging pagpapala sa kanila ang atin pong paglilingkod. Ano po, share niyo po sa inyong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapamilya, kapatid, mga katrabaho, o maging mga kapitbahay. Dahil sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga binamahal. Ano ho, kaya share nyo po ang ating live ngayong umaga at tayo ay sama-sama na matuto sa mga salita ng ating mahal na Panginoon. At of course, sa lahat po ng mga first-timer sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, programa ng South Generation Conference. Ito po ay inyong mapapanood at mapapakinggan

0: tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6. At para lagi niyo masubaybayan ang ating programa, maaari lang niyo i-follow ang ating Facebook page at i-subscribe ang ating YouTube channel para lagi kayong updated at ma-notify sa bawat live natin, mga minamahal. Ano ho? At samantalang kayo nagsishare ng ating live, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang tahanan na ina sa mga langit, Diyos na may lalang ng lahat ng bagay, may akda ng aming mga hiram na buhay, Panginoon, sa umagang kay ganda na inyo ipinagkaloob sa amin ay narito kami upang ikaw ay aming purihin, sambahin at pasalamatan sa inyong kadakilaan, kabutihan at sa inyong walang sawang pagpapadama ng inyo pong biyaya sa bawat isa. Thank you, Lord, sa inyong pag-iingat sa amin sa buong magdamag. Salamat po sa panibagong araw, sa panibagong buhay at kalakasan na inyong ipinadama at ipinahiram sa bawat isa sa amin. Tunay na kay buti mo, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok, naranasan namin ang inyong pagkalinga at ang inyong biyaya. O Diyos, sa umagang ito, muli kaming mag-aaral ng inyong mga salita. Aming dalangin, Panginoon, ang patuloy na pangangasiwa ng Banal na Espiritu ay maranasan ng bawat isa sa amin. Maging pagpapala ang inyong mensahe sa bawat isa at maging makabuluhan at inspirasyon sa bawat nakikinig at nanonood. Patuloy na ibuhos sa amin ang karunungan ng langit upang ang bawat isa sa amin ay sama-samang matuto at maliwanagan sa inyong mga salita. Salamat po sapagkat ang inyong presensya ay lagi naming maranas at makasama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Alright, so good morning uli sa mga kaka-tune in pa lamang sa kanilang mga radio at sa kanilang mga kakabukas sa kanilang mga Facebook and YouTube. Ngayong umaga mga minamahal, tayo ay mag-aaral ng ating leksyon sa leksyon 7. Ang pamagat ay napakaganda. Makikita ninyo diyan ay sa Tagalog, isang larawan ng pag-ibig. Ang English ay a portrait of love. Wow! Napakaganda sa paksa pa lamang mga minamahal ay talagang mai-inlove tayo. Hindi lamang sa ating sa asawa, lalo na sa ating Panginoon. Amen. Isang larawan ng pag-ibig. No? Napakaganda nito ang pag-ibig. Hindi lamang dapat naramdaman kapag ka February 14, na iniisip nilang yon ang araw ng pag-ibig, kundi dapat nararamdaman araw-araw, mga minamahal. Ano? Alam nyo ba sa Biblia, napakaraming beses binabanggit ang tungkol sa pag-ibig. Ano? At may iba't ibang klaseng pag-ibig, mga minamahal. Subalit, ang pinakasentro ng ating pag-aaral ngayon, yung nasa unang Korinto, Kapitulo 13. Ang talata ay 13. Ito po ang ating mababasa. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ayun, napansin po ninyo, napakahalaga na binanggit po ni Apostol Pablo itong tatlong mahalagang bagay na nananatili ang sabi niya. Ang pananampalataya, of course, ang pag-asa at pag-ibig. No, ito yung mga buhay na dapat nararanasan ng bawat isa. Subalit ang sabi dito, ang pinakadakila sa mga ito, itong tatlo, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ang pinakadakila ay ang pag-ibig, mga minamahal. Wow! Pag-ibig, sa konsepto natin, maiksi lamang ang tunay at banal na pag-ibig. Ito yung tinatawag nating agape. Ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang gawaan na nakikita sa buhay at karakter ng ating Panginoong Hesus. Wow! Napakaganda mga minamahal. Ano, ipinaalala dito sa atin na ang ating Panginoong Hesus talagang siya ang pinakasentro. Pagdating sa kahulugan ng pag-ibig, nakikita natin sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa ating panimula, kung ating titingnan, ano kayang larawan ng pag-ibig ang nakikita sa atin? Ano ho? Dahil lahat naman ay umiibig. Kapag sinabi nating pag-ibig, ano ang pumapasok sa ating isipan? Ano po? Mga minamahal, iba't iba siguro ang definition ninyo. O di kaya patungkol sa pag-ibig sa asawa, sa pamilya, sa kaibigan, o sa isang taong mahalaga sa atin. Ano ho? Ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa paraan ng ating pamumuhay. At binigyang din ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, Kapitulo 13, kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Ano ho? Pinakita niya kung ano ang itsura ng pag-ibig. Kaya, if you want to know the definition of love, you have to go to the book of Corinthians chapter 13. Ano ho? Pupunta ka at alamin niyo. Ano ho, mga minamahal? Kapag Biblia ang pag-uusapan natin, minsan iniisip natin ang pag-ibig ay laging iniisip natin ito ay emosyon. Ano ho? Mari nating sabihin na mahal yung isang tao, ngunit kung wala ka namang titiis, walang kabaitan, walang pagpapatawad, walang sakripisyo, ang ating sinasabi ay hindi totoo o di kaya kulang, mga minamahal. Sapagkat ang pinakamagandang larawan ng pag-ibig ay hindi isang painting, no? Yung hindi isang litrato o isang ilustrasyon. Ang pinakamagandang larawan ng pag-ibig ay si Jesus. Wow! The most beautiful picture of love or portrait of love is Jesus himself, mga minamahal, ang ating Panginoong Jesus. Ang leksyon na ating pag-aralan mismo ay nagsasabing ang paglalarawan ni Pablo sa pag-ibig ay tunay na larawan ni Jesus, sapagkat siya ang ganap na nagpakita ng mga katangiang ito. Kung titingnan ng mga tao ang ating buhay, no, ang buhay mo, ang buhay ko, makikita kaya natin si Jesus na siyang larawan ng pag-ibig. Wow, mga minamahal. Ano? So sa umagang ito, ang ating pag-aaral ay nasa 3 punto, mga minamahal. Ang nakalagay po riyan, ang pag-ibig ay prioridad. Ano ho? Ikalawa, ang pag-ibig ay isinasabuhay. At ang ikatlo, ang pag-ibig ay pangmatagalan. Ano ho? Mga minamahal, ang ganda. So sa unang punto ng ating pag-aaral, ang pag-ibig ay prioridad. Sa mga idea ng ating pag-aaral, bakit kaya ang pag-ibig ay prioridad? Ano ho? Sapagkat ang pag-ibig, gaya ng binanggit doon sa ating pag-aaral kanina, talagang ito ay pinaka nakakaiba. Ano ho? Ang sabi kasi sa unang bahagi ng ating unang punto, ang kaloob na walang pag-ibig ay walang kabuluhan. Ang ganda, no? Yun ang niyang kaloob na walang pag-ibig ay walang kabuluhan. Kasi pwede kang mayroong mga spiritual gift, no, tulad ng pinag-aralan natin sa nakaraan. Pwede kang mayroong tinatawag dating mga kaloob, mga minamahal. Subalit, pag walang pag-ibig, ay sayang, ano ho, na binabanggit diyan. Mari tayong magkaroon ng spiritual na mga kaloob. Magkaroon tayo ng kaalaman. May mga kakayahan tayo o talento man. Ngunit kung wala ang pag-ibig, nawawala ang tunay na kahulugan o kahalagahan ng mga ito. Higit na tinitingnan ng Diyos ang puso at motibo sa likod ng ating paglilingkod kaysa mismong gawain. Ano ho? Kaya ang Panginoon pala tumitingin sa puso natin, mga minamahal. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto Kapitulo 13, ang versikuloy 1 at 2, ang wika niya ay, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako
1: sa daigdig, pagliligtas ng Diyos ibabatid.
0: Ako'y nagiging isang maingan ni Apostol Pablo. So ipinakikita niya kung gaano kahalaga ang pag-ibig. Dapat love must be the foundation of all, mga minamahal, pundasyon ng lahat, mga gili ko, mga taga-subibig. Kaya pala ang tinatawag nating talata o yung ating pinaka-main verse kanina, ipinaalala doon na bagaman nanatili ang tatlong mahalagang bagay, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ang pinakadakila ay pag-ibig. Sapagkat kapag pala mayroon tayong mga spiritual na mga kaloob, mga minamahal na mga kaibigan, subalit tayo naman ay walang pag-ibig, may wala palang saysay yung binabanggit, no, ni Apostol Pablo. Wala palang saysay yung mga bagay na ito o walang kabuluhan kapag walang pag-ibig. Ano ho, magaling ka nga umawit, no? Magaling ka sa music ministry, ano, mga minamahal. Magaling ka sa pangangaral kung walang pag-ibig, di ba? Magaling ka sa anumang bagay, sa iba't ibang mga gawain. Subalit, hindi mo ipinahalaga o nagbibigay ng, hindi mo binibigyan ng pagpapahalaga ang pag-ibig. Wala ring saysay. Ano ho? Dahil hindi pwede na ginagawa mo mga bagay na ito for the sake of requirements or for the sake na meron, dahil meron kang spiritual gift, ay isantabi na natin yung pag-ibig, mga minamahal. Ano ho? Dahil kahit na gaano kaganda at kagaling sa iba't ibang mga departments, ano ho, o sa iba't ibang activities, kung walang pag-ibig, walang saysay, mga minamahal. Dahil pagkatapos ng pagsamba ay may mga alitan, may mga pag-aaway, hindi nagpapansinan, ano ho, at may mga pagkakampi-kampihan. At of course, may nasasaktan. Hindi ganon, mga minamahal, ang tunay na pag-ibig. Ano ho? Kaya hindi sapat ang husay ng isang tao, kundi dapat sa likod ng paglilingkod, nandiyan ang tunay na pag-ibig, mga minamahal. Ano ho? Yun ang makita nating napakahalaga. Naalala ko nung ako ay bata pa. Nung ako ay bata pa, mga minamahal, ay mayroong, ang aming bahay ay malapit doon sa isang simbahan. Hindi ko nababanggitin yung isang simba, yung simbahan na yon. Ay talagang lalakas ng kanila pong boses na sila ay nagrorosaryo doon. Tapos sila ay umaawit, no, malakas. And then pagkatapos ay yung simbahan na yon ay nasa pinakasentro dahil nasa medyo bundok siya ng asa aming barangay. Eh kami nandun sa tapat, sa kabila. Abay, dinig na dinig. Eh pagkatapos nung nanguna doon sa kanilang pagsamba habang hinihintay nila yung kanilang pari, aba ay nag-away. Nag-away yung dalawa. Ang masakla pa doon ay nagmumurahan. Alam niyo, mula noon ay wala na masyadong nagsisimba doon. Dahil lang sabi ng mga tao ay pagkatapos naman ng simbay, nag-aaway din. Pagkatapos ng simbay, nanlilibak din o di kaya ay meron ding alitan. So nagkaroon ng problema, mga minamahal. Ano ho? So, sabi ni Apostol Pablo, kahit na magsalita siya ng iba't ibang wika, even sa wika ng anghel, ay wala ding saysay kung wala siyang pag-ibig. Dahil para siyang pumpiang na umalingaw-ngaw, mga minamahal. Ano po? Ikalawang bahagi sa ating pag-aaral, ang pagbibigay o sakripisyo na walang pag-ibig ay hindi sapat. Ano ho, mga minamahal na mga kaibigan? Hindi sapat. Bakit? Sapagkat ang sabi po sa 1 Korinto kapitulo 13, versikulo 3, ang sabi po ay ganito, at kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong pakinabang. So wala pa rin sa isa'y mga minamahalan ho, wala pa rin pakinabang. Ipinaalala ni Apostol Pablo, talagang dinidiin niya sa mga bawat talata na ating binabasa ang pag-ibig. Kaya dapat ang pag-ibig, mga minamahal at mga gilig kong mga taga-subaybay, ito po ang tinatawag nating pinakamataas. Ano ho? Love must be the supreme and essential motivation, mga minamahal. Ano ho? Yan ang pinakamataas. Yan ang pinakapriridad. Pinakapondasyon. Sapagkat ang sabi dito, maaari, no, sunod mo atinan, maaari tayong magbigay at magsakripisyo dahil gusto nating mapansin. O may mga taong ganon. Pwedeng ang kanilang layunin ay para makilala, para mapansin, para purihin, para kilalanin. Ngunit ang tunay na paglilingkod ay nagmumula sa isang pusong tunay na umiibig, mga minamahal, dahil may pagmamahal. At alam nyo, napakasarap sa pakiramdam kapag ang iyong pagbibigay, ang iyong sakripisyo ay may pag-ibig, mga minamahal. Ano ho? May pag-ibig. Sapagkat ipinaalala dito sa atin na kahit pala tayo naging mapagbigay, ibigay mo yung ari-arian mo, tumutulong ka. May mga taong tumutulong. Ang ilan ay bunga lamang sa kanilang pagbablog, etc. Pero pag walang pag-ibig, mga minamahal, kulang. Ang sabi ng Biblia, wala pa ring pakinabang. Ano ho? Tunay na malaking bagay ang tumulong, ang magsakripisyo at magbahagi. Pero dapat may pag-ibig, mga minamahal. Dahil mamaya makita natin kung gaano kahalaga na sa bawat paggawa natin, pagkilos, laging nakaugat sa pag-ibig. Dahil ang pinakalarawan ng tinatawag nating pag-ibig ay ang ating Panginoong Yesus, gaya ng binanggit natin sa atin pong pasimula, mga minamahal. Ano ho, napakasarap pala at napakaganda ng ating pag-aaral na ito. Ano ho, ang pagbibigay na walang pag-ibig ay hindi sapat. Sabi ni Apostol Pablo, wala pa ring pakinabang, mga minamahal. Ano, kaya dapat, anumang ginagawa, hindi lamang basta para ay nakatulong ka, kundi mula sa puso, mga minamahal. Ano, napakasarap pala, dapat mula sa puso. Dahil ito ang nais ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya binibigyan din ni Apostol Pablo ang tungkol sa pag-ibig. Ang literacy, ang pag-ibig, ang pinakadakilang kaloob. Yun ang napakaganda. Kaya pala dapat ang pag-ibig, prioridad, pundasyon, supreme, ano ho, ang pinakamataas, mga minamahal, sapagkat ito ang pinakadakilang kaloob na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ano ho. Ang sabi sa ating binasa kanina sa ating key text, na natili ang tatlong bagay, pananampalataya, pag-asa at ang pag-ibig. Subalit ang pinakadakila ay ang pag-ibig, mga minamahal. Mahalaga ang pananampalataya, of course. Yan ang ating connection sa ating Panginoon. Mahalaga ang pag-asa dahil diyan tayo humahawak, mga minamahal, na buhay sa mga pangako ng Panginoon. Ngunit ang pag-ibig ang pinakadakila. Bakit po? Sapagkat ito ay sumasalamin mismo sa katangian ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na ang Diyos ay pag-ibig. One of the well-known verse sa Bible ay ang 1 John 4:8. Ang sino mang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Ano ho? Alam nyo, kung mayroong tunay na pag-ibig ang tao sa Diyos at sa kanyang kapwa, walang gulo, walang away, walang nakawan, walang siraan, walang patayan, mga minamahal. Kaya nagkaroon ng matinding krisis ang sanlibutan, ang mundo, maging ang ating bansang Pilipinas. Nakita ninyo, siraan, nakawan, mga minamahal, patayan, at kung ano-anong ginagawa, maging sa mga pamunuan ng ating gobyerno, mga minamahal. Ano ho? Kaya dapat pala makilala ng bawat isa kung gaano kahalaga yung pag-ibig. Pinakadakila ang sabi dito. Ano ho, mga minamahal? Ang pinakamahalaga, pag-ibig. Hindi lamang mahalaga kung ano ang ginagawa natin para sa Diyos, kundi kung bakit natin ito ginagawa, mga minamahal. Ano, napakaganda ng binanggit dito, mga minamahal. Tandaan natin, faith is important, hope is important, mga minamahal. But love is the greatest of all, mga minamahal. Yun ay napakagandang paalala sa atin. Mandakila pala ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Napakahalaga, napakadakila, at ito ay dapat maging pundasyon, mga minamahal na mga kaibigan. Ang ikalawang punto nating ibabahagi ay tungkol sa pag-ibig ay dapat isinasabuhay. Ano ho, mga minamahal? Isinasabuhay. Excuse me po. Una, ipinaalala dito sa atin ang under ng pag-ibig isinasabuhay. Dapat ang pag-ibig ay matyaga at mabait, no? Ang ganda ng pagkasabi dito. Sabi sa 1 Corinto kapitulo 13 versikulo 4, sabi po diyan ay napakahalaga. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maingitin o mapagmalaki o hambog. So ipinaalala dito sa atin, ano, ito ay mahalaga pala na ang pag-ibig hindi lamang mula sa nguso, kundi mula sa puso. At pagkatapos ito'y isinasabuhay. Sapagkat ang sabi rito, ang tunay na pag-ibig ay nanatiling matiisin kahit mahirap ang kalagayan at mahirap pakisamahan ng ibang tao. Ano ho? Ipinapakita rito na ang habag at awa ng Diyos sa ating kapwa, mga minamahal. Kaya nga si Apostol Pablo, lagi niyang sinasabi, at si Apostol Pablo ang may pinakamaming sulat tungkol sa pag-ibig, magtiisan kayo sa isa't isa. Ang tao kasi, mga minamahal, kapag ayaw ng kapwa niya sa kanya, sasabihin niya, ayaw ko rin sa iyo. Oh, kung wala kang pakialam sa, wala rin akong pakialam sa iyo. ano ho, may mga ganong mga tao, mga minamahal. At ang tao, ni pinapakita doon yung tinatawag nating selfishness. Kasi iba yung hangad, iba yung ninanais, at hindi naka tinatawag nating hindi siya rooted sa pag-ibig, mga minamahal. Hindi isinasabuhay, no? Kaya nakikita natin na ang pag-ibig pala matyaga at mabait, mga minamahal. Ano? Napakasarap pagka pag-ibig. Kaya yung awit na sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. O, di ba? Pwede na napakasarap, mga minamahal. Ay matyaga at maging mabait tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay mapagpakumbaba at hindi makasarili. Ang ganda, ano, mga minamahal? Mapagpakumbaba. So, isa pala yun sa layunin at isa sa tinatawag natin na bunga ng pag-ibig, no? Hindi lamang pala kinagahanap ng atensyon o papuri, pagkilala o sariling pakinabang. Inuuna din ang kapakanan ng iba. Pag-ibig din yun, mga minamahal. Pag-ibig din. Maya-maya, lalo nating makita ang kahalagahan nito, mga gili ko, mga taga-subaybay. Sa pagpapakumbaba ay ituring ninyo ang iba na higit na mabuti kaysa inyong sarili. Kita ninyo, mga minamahal, isa ito sa pinakamahirap gawin ng tao. Di ba? Isa sa pinakamahirap gawin ng tao. Yung ituring mo ang mas mabuti ang iyong kapwa kaysa iyo, ito'y magagawa lamang ng taong mapagpakumbaba, mga minamahal. Ano? Ito'y magagawa lamang. At sa ating pag-aaral, mga minamahal, lalo nating nakikita na yung pag-ibig pala dapat nakikita sa buhay, dahil ang tinatawag nating pag-ibig na mapagpakumbaba, sabi dito, hindi makasarili. Hindi niya iniisip yung sarili niyang kalagayan lamang, kundi yung kaligayan ng kanyang kapwa. Kaya pala, ang sabi doon sa, kung ating babalikan ang Ten Commandments, ang 10 utos ng Diyos ay sumasalamin sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At nung may nagtanong sa ating Panginoong Hesus, ano ang dakilang pag-ibig? Ano ang dakilang utos sa kautusan? Binanggit niya dalawa. Una, ang sabi niya, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong pagkatao, buong lakas at buong pag-iisip. Ito ang una at pinakadakilang utos. Ang ikalawa ay tulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ano ho? Kaya pagka ganito, mga minamahal, ipinaalala dito, kung may love ka sa iyong kapwa tulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ay hindi ka gumagawa ng masama sa iyong kapwa. At higit sa lahat, isa sa pinaka-challenging, mga minamahal, ay yung ibigin mo ang iyong kaaway. Dahil pag nakita mo pa lang yung kaaway mo o di kayo narinig mo yung kanyang pangalan, umiigting, umiinit ang iyong tainga. O di kaya ay nahahay blood ka kahit ikaw ay anemic. Ayaw na ayaw mong marinig yung kanyang pangalan. Ayaw na ayaw mo siyang makita kasi nga galit ka sa kanya. How much more dun sa sinasabing ibigin mo ang iyong kaaway? Iyan sabi dito eh, mapagpakumbaba at hindi makasarili, mga minamahal. So napakahalaga. At binabanggit din po, mga minamahal, sa letter C, ang pag-ibig ay nagpapatawad at nagtitiis. Ba matindi, ano? Nagpapatawad at nagtitiis, mga minamahal. Ang pag-ibig ay nagiging tunay siya kapag ikaw ay nagiging mapagpatawad. Ang pag-ibig ay hindi nag-iipon ng mga pagkakamali ng ibang tao. Ano? Yung mabibilangin mo, nakaisa ka na, nakadalawa ka na, no? Pag pangatlo, may paglalagyan ka. May mga ganun, mga minamahal. Ano? Hindi ito natutuwa kapag ang isang tao ay bumagsak, nabigo, o napahamak. Ano? Sa halip, pinipili nitong magpatawad, umasa sa mabuti, magtiwala at magpatuloy kahit may mga pagsubok, mga minamahal. Ano? Kaya napakaganda ng may pag-ibig, mga gili ko, mga taga-subaybay. At ipinaalala sa atin, yung binanggit kasi riyan na hindi nag-ipon ng pagkakamali dahil binibilang, mga minamahal, binibilang. Ang ating Panginoon, hindi binibilang ang ating pagkakasala. At pag siya nagpatawad, hindi niya ito binabalik pa, mga minamahal na mga kaibigan. Kaya mahalaga sa buhay natin ay merong pag-ibig. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Yesus, mangag-ibigan kayo. Ano ho? Pag sinabi mga kaibigan kayo, ipinasasabuhay sa atin. Sa aklat ng una, sa aklat ng Juan, Kapitulo 13 din, no? Sa unang Korinto, 13 din. Sa unang, sa Juan 1, sa Juan Kapitulo 13, versikulo 34, ito rin ang sinabi ng Panginoong Jesus, oh. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Kita ninyo? Ito ang pag-ibig na, pamumuhay na may pag-ibig. Sapagkat inutos ng Panginoon, love one another. Ano ho? Magmahalan kayo sa isa't isa. So dapat ang pag-ibig, dahil siya ang supreme, ang pinakamataas, maging prioridad natin, pundasyon natin, at ang pag-ibig ay isinasabuhay. Nakikita, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa mga minamahal. Ano? Sa puso yung motibo. Kaya dahil binanggit doon kanina, pwede kang tumulong. Pero walang pag-ibig. Ano? Yung mga tumulong na walang pag-ibig, nagsasalita yun ng sometimes ng talagang negative sa likod-likod nito, mga minamahal. Ano? At ang pangatlo na ating pag-aaralan, ang pag-ibig ay pangmatagalan. Ano ho? Naalala ko merong isang bagay na pinopromote mga minamahal mula noon sa TV na pangmatagalan. Ang pag-ibig ay pangmatagalan. Bakit po? Sapagkat ang pinaka pamantayan at pundasyon ng pag-ibig ay walang iba ang ating Panginoong Jesus, mga minamahal. Sabi riyan, si Jesus ang pinakadakilang halimbawa at pamantayan ng pag-ibig, mga minamahal. Wow! Kaya sa pag-aaral natin ito, makita natin, mga minamahal, si Apostol Pablo, kaya pala ang kanyang ipinahayag kung gaano kahalaga at kadami ng kahulugan ng pag-ibig. Sapagkat ito ay naranasan niya, nakita niya sa buhay ng ating Panginoong Yesus mula nung nagkatawang tao ang ating Panginoon at ginawa ang lahat para sa akin at para sa iyo. Sapagkat ang sabi dito, si Jesus ang pinakadakilang halimbawa at pamantayan ng pag-ibig, mga minamahal. Ano ho? Kaya nakalagay doon sa ating pinaka-title A Portrait of Love, ang larawan ng pag-ibig. Ang paglalarawan ni Apostol Pablo sa pag-ibig ay ang mismong paglalarawan sa katauhan at karakter ni Kristo na nananatili magpakailanman. Kaya palang pag-ibig pang matagalan. Ano ho? Dahil si Kristo pala ang mismong larawan na sa kanyang katauhan o na sa kanyang karakter ang pag-ibig, mga minamahal. At ito'y mananatili magpakailanman. Ano ho? Bakit po? Ipinakita ng ating Panginoong Jesus sa letter B, ganap na ipinakita ni Jesus ang bawat katangian ng pag-ibig o ng agape. Ano ho? Tignan ninyo ang talata sa unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Dahil dito'y nakikilala natin. Next mo atin yan. Nandun din sa, ano yan, sa screen. Dahil dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat, nawala na. Ay binigay niya ang kanyang buhay dahil sa atin. Ano ho? Ang sabi riyan, nakikilala natin ang pag-ibig. Paano makilala ang pag-ibig? Sabi dito, ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa atin. Ang ganda, mga minamahal na mga kaibigan, ang pag-ibig, paano makilala? Ang unang Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Alam niyo, sa Juan 3, 16, yun din yung dakilang pag-ibig na binanggit. Si Apostol Juan din ang may banggit noon, mga binamahal. Ano ho? Paano makilala ang pag-ibig? Sabi rito, ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa atin. At sa Juan Kapitulo 13, versikulo 15, or baligtad, Kapitulo 15, versikulo 13, mga minamahal, ay binanggit po ng ating Panginoong Yesus ang ganito, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ayun, paano makilala ang pag-ibig? Ang sabi ito, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa akin at para sa iyo. Yan ang tunay na pag-ibig. At yan ang dakilang pag-ibig, mga minamahal. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, mga minamahal, ano ho, walang may higit na dakilang pag-ibig kaysa rito. na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. At ang sabi ng Panginoong Yesus, kayo ay aking mga kaibigan. Wow! Ang turing ng Panginoong Yesus sa atin, mga kaibigan. Kaya He gave His life, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kapakanan, para sa ating katubusan, para sa ating kaligtasan, mga minamahal. Ano? Kaya ang lahat ng mabubuting katangian, next matinahan, ang pag-ibig, pagpapahinuhod, kabutihan, at pagtitiis, maging katwiran, ay perpektong nakita sa buhay, sa ministeryo, at higit sa lahat, sa sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. Mga minamahal, ipinaalala sa atin na ang ating Panginoong Yesus ang pinaka-portrait ng pag-ibig. Siya ang pamantayan, siya ang halimbawa, siya ang pundasyon, siya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, mga minamahal. Nung pagpapahayag ni Jesus na kanyang tubusin ang tao, yung kamatayan niya sa cross, mga minamahal, tulad nung binasa natin sa unang Juan 3:16, nakikilala natin ang pag-ibig sa magitan ng pagbibigay ng kanyang buhay sa atin, mga minamahal. Yun yung kamatayan niya sa cross ng Kalbaryo. Ano po? At isa sa makita natin, mga minamahal, sa letter C, ang pag-ibig ay higit na mananatili kaysa mga kaloob. Ano, yung ibang mga kaloob? Alam niyo kung bakit? Ang mga kaloob, gaya ng propesya, mga wika o kaalaman, ay may layunin para sa kasalukuyang buhay. Ano, para lumago, magkaroon ng matibay, pagpapatibay sa iglesia at sa mananampalataya. Ngunit, darating ang panahon na hindi nakakailanganin ang mga ito. Ibig sabihin, mayroong hangganan. Ngunit ang pag-ibig sa kabilang banda, sabi dito, ay may walang hanggang katangian. Bakit? Dahil ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Dahil walang hanggan ang Diyos, walang hanggan ang kanyang pag-ibig, mga minamahal. Ano ho? Alam nyo, nandyan din po yan sa Biblia na ang pag-ibig ng Diyos walang hanggan. Sa Jeremias 31:3, lagay natin sa screen natin yan. Bagaman wala siya sa tinatawag nating presentation, pero kung gusto nating makita ng pag-ibig ng Diyos walang hanggan, nandito. Jeremias 31:3, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Bakit ipinagpatuloy ng Panginoon ang kanyang kagandahang loob? Bakit ipinakikita niya ang kanyang kabutihan? Bakit niya ginawa ang sakripisyo para sa atin? Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin, mga gilikong mga taga-subaybay. Ano? Kaya pagka naramdaman ninyo ang pag-ibig ng Diyos, walang rason para hindi ka maglingkod sa Kanya. Walang rason para hindi mo siya purihin. Walang rason para hindi mo siya mapasalamatan. Sa panahon na napakinggan mo ang mensahe na mahal ka na Jesus, mahal ka ng Panginoon, at ang ebidensya ng pag-ibig niya at nakilala natin, yung pagbigay ng kanyang buhay alang-alang sa atin, yung pagtubos niya sa atin, mga minamahal. Kaya ang pag-ibig ay umaabot hanggang sa walang hanggan. Sapagkat maaaring lumipas ang maraming bagay, kahit ang mga bagay na tinatangkilik ng bawat isa, ngunit ang pag-ibig ay nananatili sapagkat pinakadakila, sapagkat ito ay sumasalamin sa walang hanggang katangian ng Diyos. Ang anumang ginagawa natin na may pag-ibig ay may dalang walang hanggang kahalagahan, mga minamahal. Ano? Yan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, mga minamahal. Ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Ano? Ang pag-ibig ng Diyos ay tinatawag nating walang hanggan at pinakadakila, mga minamahal. Kaya isamari natin, ang oras natin ay napakabilis. Sa ating pagsasamari, mga minamahal, ano ang ginagawa ng pag-ibig? Ano po? Ang ginagawa ng pag-ibig ay ito. Yan po ay pito. Pakita mo na lahat at tinan. Sabi dito, nagpapasensya ang pag-ibig. No? Ang pag-ibig ay matyaga kahit sa mahirap na sitwasyon. Ayan. Number two, mabait. Ang pag-ibig ay nagpapakita ng kabutihan at malasakit sa iba. Ang number three, nagsasaya sa katotohanan. It rejoices the truth. Ang pag-ibig ay natutuwa kapag ang katotohanan ay namamayagpag at namamayani. Number four, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay matatag at kayang magtiis ng anumang pagsubok. Kaya hindi dapat naghihiwalay ang mag-asawa kung tunay na nagmamahalan, kung may pagsubok na pinagdadaanan. Ano, mga minamahal? Ang tunay na pagmamahalan, kapag ang asawa ay nagmamahalan, tunay na hindi naghihiwalay kahit na may pagsubok ng mga pinagdadaanan. Dahil yan ay malalagpasan kung sama-samang iniluluhod at dinadala sa paanan ng ating Panginoon. Ano po? At ang number 5, nagtitiwala sa lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay nagbibigay ng tiwala at benepisyo sa pagdududa ng iba. Ano, mga minamahal? At number 6, umaasa sa lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay laging may pag-asa na may mabuting mangyayari. Kaya ang pag-ibig, ano eh, laging positive. Nasa positive na bahagi ang pag-ibig. And number 7, nagpapatatag sa lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay hindi sumusuko kahit mahirap ang sitwasyon. Kita ninyo, mga minamahal. And then, ano ang hindi ginagawa ng pag-ibig? Kung ang pag-ibig ay may ginagawa, ano naman ang hindi ginagawa o ng pag-ibig, mga minamahal? Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Ba, matindi, ano? Ang pag-ibig ay hindi nagseselos o naiinggit sa tagumpay ng iba. Ano? Yan ay nasa 10 utos, no? Sa 10 utos, mga minamahal. Huwag kang maimbot. So, hindi naiinggit. Number 2, hindi nagyayabang. Ang pag-ibig ay hindi nagmamataas o naghahangad ng papuri. Number 3, hindi nagmamalaki. Ang pag-ibig ay hindi mapagmataas o mayabang. Hindi magaspang ang pag-uugali. Ang pag-ibig ay hindi bastos o walang galang. Kaya tinuturo ang pagiging magalang. Hindi makasarili, no? Ang pag-ibig ay hindi inuuna ang sariling interes, kundi ang kapakanan din ng iba, mga minamahal. And that's love. Hindi madaling magalit. Ano ho? Ang pag-ibig ay hindi padalos-dalos magalit o magtanim ng sama ng loob. No? Dahil pag nagtanim ng sama ng loob, ay delikado po yan. Ano ho? Hindi nagbibilang ng kasalanan ng iba. Ang pag-ibig ay hindi nagtatanim ng galit o nagbibilang ng pagkakamali ng kapwa, mga minamahal. Hindi natutuwa sa masama. Ang pag-ibig ay hindi sumasang-ayon. Ano ho? Hindi natutuwa kapag may nangyaring masama sa kanyang kapwa. So yan ang ginagawa at hindi ginagawa ng pag-ibig, no? In summary, mga minamahal. May napakaganda pala ng kahulugan ng pag-ibig. Ano? Laging again sa negative at negativity ang tungkol sa pag-ibig, mga minamahal. Ayan ay nasa 1 Corinto Kapitulo 13. So sa ating pagtatapos, kapag binasa natin ang 1 Corinto 13, hindi lamang natin dapat itanong, alam ko ba kung ano ang pag-ibig? Anong ibig sabihin nito? Kundi nakikita ba ng mga tao ang pag-ibig ni Kristo sa aking buhay? Ano? Dahil si Kristo ang pundasyon, ang salamin, ang halimbawa, at siya mismo ang larawan ng tunay na pag-ibig. Si Jesus ang perpektong larawan ng pag-ibig na inilalarawan ni Apostol Pablo. Siya ay matiisin, siya ay mabait, siya ay nagtiis ng paghihirap, siya ay nagpatawad sa atin, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iba, para sa atin. At sa cross, ipinakita niya ang pinakadakilang pag-ibig, mga minamahal. Kaya hindi sapat na pag-usapan lamang natin ang pag-ibig. Kailangan nating tanggapin ang pag-ibig ni Kristo at hayaang dumaloy ito sa ating buhay patungo sa ibang tao, mga minamahal. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, magmahalan kayo sa isa't isa tulad ng pagmamahal ko sa inyo at makilala kayo ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Mga minamahal, sa ating tanong ng pagbubulay-bulay, bago tayo dadako sa ating panalangin, alin sa mga katangian ng pag-ibig sa 1 Corinto 13 ang pinakamahirap nating isabuhay at bakit? No, pwede natin itanong sa ating mga sarili. Alin doon ang pinakamahirap isabuhay? Ano ang pinakamahirap suntin? Number 2, meron bang tao o meron bang miyembro sa ating pamilya, sa iglesia, sa trabaho o sa komunidad na kailangan ng pagtitiis, ng iyong pagtitiis, pagtitimpi, kabaitan o pagpapatawad ng tulad kay Kristo? At ang number 3, kung titingnan ng mga tao ang ating buhay, makikita ba nila ang larawan ng pag-ibig ni Jesus sa paraan ng ating pakikitungo, mga minamahal? Tandaan natin, si Jesus ang larawan, ang tunay na larawan ng pag-ibig. Bago tayo dadako sa ating panalangin, mga minamahal, ang oras natin napakabilis, ay makinig muna tayo ng isang magandang awitin.

0: Maraming salamat po sa minsay ng awit. Jesus is love and He is real. Tayo na ako sa ating panalangin, mga minamahal. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila ang inyong pag-ibig. Kay buti mo, Panginoon, salamat po sa inyong paggabay sa amin. Salamat sa mga leksyon ngayong umaga. Nagpapaalala sa amin ang aming Panginoong Yesus ay siyang tunay na larawan ng pag-ibig. Na siyang aming dapat sundan, na siyang halimbawa na aming dapat na isabuhay sapagkat kayo, Panginoon, ang unang nagpakita ng inyong pag-ibig na dakila sa bawat isa sa amin. Tulungan kami, Panginoon, ng ang mga buhay namin ay magkaroon ng transformation tulad ng buhay ng aming Panginoong Jesus. Aming hiling o Diyos na sa magitan ng paglilingkod at programang ito, maraming mga tao makarealize kung gayon kadakila ang inyong pag-ibig. Na dahil sa inyong pagmamahal sa amin, ang Panginoong Jesus ay namatay at mayubay sa cross ng Kalbaryo upang matubos ang bawat isa. Kaya walang rason, Panginoon, upang hindi kami maglingkod at magpasakop ng aming buhay sa inyo. Salamat po sa mga pagkakataon na inyong pinalampas sa amin sa kabila ng aming pagiging makasalanan, ang inyong biyaya laging sagana. Panginoon, aming dalangin na inyong pagpalain ang aming mga taga-subaybay. Lalong maramdaman nilang inyong pag-ibig at maging salamin ng pag-ibig sa bawat tahanan at pundasyon ng bawat iglesia at komunidad, Panginoon. Aming dalangin, O Diyos, na ang lahat ng mga taga-subaybay namin at mga takapakinig sa mga oras na ito, kung mayroon sila mga pinagdadaanan, Panginoon, na mga problema, mga pagsubok, karamdaman, aming dinudulog sa inyong biyaya sapagkat ikaw, O Diyos, ang aming dakilang manggagamot, ang tumutulong sa anumang pagsubok at mga pasanin sa buhay. Alalahanin ninyo, Panginoon, ang mga kapatid at mga kaibigan namin ito at patuloy nawa na maranasan ang inyong pagkalingat, pag-iingat sa lahat po ng mga nakaranas ng bagyo, matinding pagbaha at malakas ng mga pag-ulan at hangin, Panginoon. Ang aming mga mahal sa buhay na malayo sa bawat isa sa amin, ang inyong masaganang pag-iingat at pagliligtas ang kanila ding maranasan, Panginoon. Sa bumaghapon na ito, nagtatalaga kami ng aming buhay sapagkat alam namin sa inyong mga kamay, O Diyos, merong katiyakan at kasiguruhan ng bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat patuloy namin nadarama ang inyong dakilang pag-ibig. Salamat sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Inihiling namin po ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Mga minamahal, salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. I hope na nakinabang kayo at naging pagpapala ang ating paglilingkod sa mga oras na ito, mga minamahal. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, kasama natin ang ating technician sa AWR dyan sa Pasay, kapatid na Ervin Tunyakao. At of course, ang aking may bahay sa nagpapatakbo ng ating live dito po sa ating muting studio, si Ate Dan. Ito na po yung ibang lingkod kay Cristo, Pastor D, Pastor Jimmy Arsenal, ang nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang silagan nating maranasan at laging tatandaan kung si Cristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Minsan, ang pagmamahal nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, at welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakayin ng mga bagay na makatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa hakbang sa kalusugan, atin pong ibigay ang panahon kay Doc Blessy Varona.
1: Maraming tao ang merong dinaramdam. No, may mga sakit na nararanasan, may mga depression, may loneliness. No? Kaya nga, kailangan nating alamin ang mga possible na pwedeng gawin sa bahay na makakaibsan nitong mga pangyayaring depression, anxiety, at pag nakita natin na maiiwasan pala natin tong mga emotional health na to, makikita natin na pati yung mga arthritis

mga chronic pain. Again, pag sinabi natin chronic pain, ito po yung mga usual na nararamdaman ng mga nag-iedad na. Pero again ha, hindi lang po may edad ang affected ngayon, kundi pati mga kabataan na natin. Sabi dito, an accumulating body of clinical evidence has established that diet and healing foods play a critical role in neurophysiology, directly modulating the mechanisms underlying chronic pain. So sabi nga, in fact, yung International Association for the Study of Pain formally recognizes optimizing dietary intake as a core component of interdisciplinary pain rehabilitation strategy. So, ibig sabihin po nito, kailangan lang nating maintindihan kung ano yung mga pwede nating gawin. At ang Biblia, napakagaling. Ang Biblia, meron siyang napakagandang promise sa atin. Na habang tayo nag-aaral, pinag-aaralan natin ang mga bagay-bagay, nagiging mas matalino tayo. Kasi ang Biblia ay talagang meron din siyang merong mga magagandang messages sa atin na gusto ng Panginoon pala na tayo ay maging malakas. Sabi dito nga sa 3 John 1:2, sabi, minamahal, idinadalangin ko na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at magkaroon ka ng mabuting kalusugan kung paanong ang iyong kaluluwa ay nasa mabuting kalagayan. So talagang ang wish sa atin ay magkaroon tayo ng mabuting kalusugan, magandang pakiramdam na libre sa mga pain, no? Anong pain? Kasukasuan, sumasakit. Sumasakit ang tuhod, masakit ang ulo, may migraine. Tapos, later on, makikita niyo yung katawan nagdurusa. Kaya nga po, yung ginawa naming libro na Happiness is Medicine, parati yung merong nakasulat na Nutrition Psychiatry dito. Food is medicine. Okay, ang pagkain ay gamot para sa improvement ng inyong kalusugan. Kaya nga po, kung pag-aaralan natin again, yung science may sinasabing klaro na ang halamang pagkain, no, yung fruits and vegetables tend to really increase the level of happiness. No, ilalabas yung magkakaroon kayo ng kaligayan kasi ang katawan maglalabas ng tamang hormones, no, tamang microbiome sa gut nyo, the very, very much related sa health brain natin, yung ating tiyan at ang ating brain ay merong ugnayan yan. Kaya ang tawag nga nila gut and brain axis. At ito, mga connected para magbigay sa atin ng kalusugan. Kaya nga po, ang Biblia, napakaganda din eh. Kasi ang Biblia, nagbibigay sa atin ng magandang promise na yung halamang pagkain, sabi sa Genesis, diba? Genesis 1:29, sabi dito, yung halamang pagkain, yung mga butil, no? Yung mga kinakain nating prutas, dahon, yan. Sabi ng Lord sa atin, you can eat them for your food. Wow, ang gandang promise. At talagang ito ay talagang magno-nourish sa katawan at sa isip. Okay, simpleng mga strategy na pwede natin gawin. Kaya nga po, ako talagang I keep on promoting nutrition psychiatry. Itong nutrition psychiatry na to, ito ay tungkol sa pagkain na makaka-apekto ng ating mga emotional health. O, kaya yung pagkain mo ng healthy food that will make your brain healthy, happy, no? Calmer, no? Mga tao ngayon, panic people. Mas magiging kalmado ka kasi sakto yung mga functioning ng brain dahil na-nourish, nabigyan ng tamang lusog, tamang nutrients. And then, ito, mabibigyan natin ng tamang attention. No? Bigyan natin, intindihin natin yung lesson ngayon. Okay? Ngayon, itong science, balikan natin, ang sabi again ng science, healing foods play a critical role in neurophysiology. Okay? Ngayon, ano yung mga pagkain na pwede pala nating gamitin para magkaroon tayo ng happiness?

0: Oh, ang sabi ngayon, kailangan kumain tayo ng mga healthy foods. Para itong mga healthy foods na to, like polyphenol-rich fruits, okay, will alleviate, yung pain alleviating properties and mechanism. Okay, ito yung polyphenol-rich foods. Kalahating tasa per day. Yung kalahating tasa na yan, contain active anthocyanins and carotenoids. No? Merong anthocyanins and carotenoids that reduce oxidative stress and downregulate systemic inflammation cytokine. Yung bibigyan tayo ng tamang sustansya like itong mga polyphenols, okay, yung mga anthocyanins na yan, antioxidants na yan, tapos hindi matutuloy yung inflammation pathway. Oh, tapos ano pa ang pwedeng gawin? Ang pwede pa lang gawin ay kailangan natin ding hanapin kung paano tayo makakakuha ng tamang polyphenols. Okay? Hanapin natin kung saan natin pwedeng kunin ang polyphenols. Na kung i-google niyo yung yung word na polyphenols, lalabas sa inyo sa inyong screen sa computer ang daming halamang pagkain, pero karaniwan sa halamang pagkain na makikita nyo ay mga imported. Oh, mga imported like berries, blueberries, kale, ano pa yan, yung mga broccoli, ay mahal, di ba? Pero alam nyo ba na ang polyphenols, maraming marami sa Pilipinas. Ito makukuha nyo sa mga talbos ng kamote, mga alugbate, colitis, papaya, pakwan, no? Yung mga halamang pagkain na local dito. And ito po ay pwede nating pagkuhaan din ng polyphenols. Okay? So, again, kailangan ding maintindihan natin na may mga pagkain na kailangan lang subukan yung lutuin. Kasi mahirap namang nakikinig lang tayo pero hindi natin nakikita na yung good effects sa experience. Kailangan ma-experience, eh, no? Ma-experience natin. So, kung babalikan natin yung powerful polyphenols, anong trabaho niya? Okay, ito yung trabaho niya. Ang trabaho niya ay yung polyphenols act as powerful antioxidants that catch and neutralize yung spike, this spike, before they can spread the fire. Yung spike ba na yung nag-i-spike sa cellula natin that will cause injury and stress. Ito yung mga substances na naglalabas ng toxic oxygen molecules. Kaya kung ma-stop yung toxic molecules na yan, no, hindi tutuloy-tuloy yung inflammation, yung pain, yung stress. Kailangan ma-block ng polyphenol. So, ang trabaho pala ng polyphenol ay i-block niya yung unang stage ng inflammation. So, when the cells are injured or stressed, they release highly substance. Ito yun yung mag-i-inflammation, highly substance like toxic oxygen molecule called reactive oxygen species. I-block niya. These molecules act likely flying sparks that ignite the body's inflammation response. So yung polyphenols ulit will block, no, this scenario, okay, this event. So again, yung polyphenols act as powerful antioxidant para hindi matuloy itong spike na to, itong spark na to. Okay? So ano pa yung pwedeng mangyari? Okay, yung susunod na pwedeng mangyari kung halimbawa yung stage 1 eh, hindi umubra. Yung stage 2 naman, this is lacking the master switch of NF-kappa-beta. Oh, if the sparks aren't catched, pag hindi talaga napatigil doon sa stage 1, sa stage 2 naman, magtatrabaho ang polyphenols. Okay, so ang trabaho ng polyphenols, again, physically intercept the signal that activate NF-kappa-beta. So, yung master switch naman, siya naman yung ibablock ng polyphenols. Ang galing. So, keeping this master switch safely locked away in an active state outside of our DNA. Ang ganda. So, again, as much as possible, kung nablock sa pangalawa, O anong mangyayari naman sa pangatlo, yung stage number 3 naman, o syempre pag na-block na sa 1 and 2, o sa 2 na-block na, okay, yung stage 3 naman, sabi dito, disarming the pain's enzyme, okay, because the master switch was kept off, okay, na-block mo siya, your cells never received the genetic order to manufacture OX, COX2. Okay, yung COX2 po is a specialized enzyme which primary job is to create pain signal. So, hindi na matutuloy yung pain signal kasi na-block mo doon sa 1 and 2. And this is the exact same enzyme targeted by over-the-counter painkiller drugs like Advil. No, yung ito yung ginagawa ng mga drugs na yung iba-block yung pain mo. May pain tapos iba-block niya, okay, ng Advil. Pero again, yung pagkain na kinain mo from polyphenols, sana maging sakto na sa stage 1 and 2 para hindi ka na talaga makaka-experience ng pain, which is that itong ginagawa ng pain enzyme. And then, ang mangyayari po niyan, if your polyphenols is exact, okay, tingnan nyo sa stage 4, without the COX2 enzyme available, your body cannot produce a chemical messenger called PGE2. Is the physical substance that bind to local nerve endings, making hypersensitive and sending sharp. It hurts. Ito na yung aray, ang sakit. Okay, so again, yung stage 4, stopping the pain messengers. Okay, messages. So again, ang target natin dito kasi prevention nga, ang gusto nating mangyari, doon sa stage 1 and 2, ma-block na ng polyphenols at para hindi mag-progress sa stage 3. So again, anong polyphenols? Ang polyphenols po, very, very easy to achieve. Ay, nandyan lang sa kapaligiran natin. Kumain kayo ng mga halamang pagkain, yung prutas, yung gulay, mga butil, at subukan nyo po yan. Ako talaga, parati kong sinasabi sa pasyente, subukan mo lang siguro ng 2 weeks, 2 linggo, na alisin yung mga matatabang pagkain, yung mga matatamis, no? Yung mga sobrang wala namang sustansya, sabi nila junk foods, no? So alisin nyo po yan at ang ipapalit nyo, yung halamang pagkain, kumain kayo ng 1 mangkok na gulay, okay, simpleng luto, siguro tinola, sinigang, puchero, o kaya chapsoy, walang karne, maliit sa taba. Alisin ang mga seafoods, mga internal organs, ang seafoods kasi kinakain mo yung ulo at yung tiyan, no? So alisin yan. Pag naalis mo yung mga inflammatory food, idagdag yung mga antioxidant food na sinasabi ng Biblia sa Genesis 1:29. Yung gulay, yung prutas na magbibigay ng kalusugan sa katawan ng buhay sa tao. Yan ang gawin natin. Subukan kaya natin yan. Sabi ko, yung prescription ko, 2 weeks. Pero alam nyo, merong mas maigsi pang prescription. Ito o yung sinasabi ng Daniel 1 verse 12. Subukin po ninyo, okay, kami sa loob ng 10 araw. Ilang araw? 10 araw. Gulay lamang ang ipakain ninyo sa amin at tubig lamang ang ipainom. Sa libro ng Daniel, ito yung si Daniel, no, binibigyan ng pagkain ang hari. Kasama ni Daniel ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang 3 kaibigan. Binibigyan ng pagkain ng hari. Ano yung pagkain ng hari na inoffer sa kanila? Ay, naku, kung makikita nyo siguro, imagine natin. Baka lahat ng taba, lahat ng malinamnam, lahat ng masebo, may alak, may tamis, may dessert at lahat. Sabi ni Daniel, 10 araw, gulay lamang ang ipakain at tubig ang inumin, 10 araw. At alam naman natin ng storya kung ano, alam nyo. At nangyari nga na si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, mas malusog at mas matalino, and I personally believe, mas masaya sila kaysa doon sa mga kabataan na kumain ng pagkain ng hari. So, maging matalino po tayo sa pagpili. Sana matuto tayo sa mga storya ni Daniel at matuto din tayo sa mga researches na nakikita ngayon ng science. So, mag-enjoy po tayo sa ating mga kakainin. Sana po gulay, sana halamang pagkain at tayong lahat magkaroon ng tamang kalusugan at kaligayahan. God bless po.
1: Maraming maraming salamat, Doc Blessy. Nawa po ay marami tayong naunawaan dito sa ating topic na ito, no. At kung kayo po yung, may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga natutunan, ay maaari nyo po yung isend sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay pinamagatang What's Wrong with Everybody? Ang pangunahing problema po ng sangkatauhan ay ang kasalanan. Na magkasala po si Adan at Eva sa halamanan ng Eden, pumasok ang kasalanan sa mundo. Dahil dito, nasira ang relasyon ng tao sa Diyos, sa kapwa, sa sarili at maging sa kalikasan. Kaya naman po sa pagpapalawig ng explanation tungkol dito, atin na pong ibigyan panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos. Kaibigan, patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng Henesis. Katulad ng aking binanggit noong nakaraan, ang ibig sabihin ng Henesis ay beginning. At ang pamagat ng ating patuloy na pag-aaral sa oras na ito ay merong pamagat na What's Wrong with Everybody? Ano ba ang mali sa maraming mga tao? At merong katanungan, kaibigan, What is man? Ano ba ang tao? May nagsasabi na ang tao ay produkto ng mahabang panahon na milyon-milyong dumaan na panahon at pagkatapos ngayon ay ito yung sinasabing evolution. Lumitaw ang tao, parang singaw ang tao yung kanilang iniisip. At yung iba naman sinasabi, nagkaroon ng Big Bang at pagkatapos lumitaw ang tao, pati yung mga bagay sa sanlibutan na ito. What's wrong with people, with everybody? Merong sinasabi ang iba, ang mga philosopher, to see is to believe. Kaya ngayon, sapagkat hindi ko nakita ng pasimula, hindi ako naniniwala. At gayon din yung mga psychologists, sa kanilang pag-iisip, sa kanilang mga akala ngayon ay basta na lang lumitaw ang tao. At gayon din yung mga criminologists question. Subalit kaibigan, kung ating pag-uusapan, ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng katugunan tungkol sa papaano nagkaroon ng tao. Ito ay masterpiece ng ating Panginoon. Ang tao ay isang espesyal na bunga ng paglikha ng ating Panginoon. Tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa pag-aaral na ito. Man was created in the image of God. Ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos. Ito'y sinasabi sa aklat ng Henesis, Kapitulo 1, versikulo 26 at 27. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sinasabi ng ating banal na kasulatan, sa larawan ng Diyos, in the image of God, ang tao ay nilikha ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, kung ating pag-uusapan at ating bigyan ng pansin, ayon din sa aklat ng Henesis 2:7, papaano nilikha ng Diyos ang tao? Sapagkat noong una, sinabi lang ng Diyos, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng himpapawid, magkaroon ng lupa, magkaroon ng mga ibon, at gayon din mga dambuwalang mga nasa tubig. Nagsalita lang ang Diyos. Subalit kapatid, noong nilikha ng Diyos ang tao, hindi siya sinasabing nagsalita, kundi siya ay kumuha galing sa alabok ng lupa Pinorma ng Diyos ang taong ito galing sa alabok ng lupa in the image of God, kaya ngayon, sa larawan ng Diyos ay nilikha ang tao. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. At hindi lamang nilikha ng Diyos galing sa alabok ng lupa, kundi pa naman, kaibigan, ang tao ay ginawang katiwala ng ating Diyos. Siya ay sumasakop sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, ginawa siyang katiwala. Hindi tayo sinasakop ng mga ibon. Hindi tayo sinasakop ng mga iba't ibang mga hayop o anumang mga nilikha ng ating Diyos. Ang sabi nga ng ating Biblia, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At saka pansinin mo, kaibigan, yung ginamit ng Biblia, hindi sinabi ng Diyos, lalangin ko. Kapag lalangin ko, wala siyang kausap, kundi siya lang. Pero ang sabi ng Biblia, lalangin natin ang tao sa ating wangis. Sa makatuwid, may kausap ang Diyos. At ang sabi pa ng 1 o yung Sangwan, Kapitulo 1, Ebanghelyo, ayon kay John, the Beloved, in the beginning, God was the Word, and the Word was with God, at walang bagay na nalikha o lumitaw sa lupang ito na hindi nilikha ng ating Diyos. Kaya nga, kasama yung anak, kaibigan. Ang sabi nga ng ating Biblia, kung ating bigyan ng pansin, dito sa aklat ng Sangwan, kaibigan, Kapitulo 1, versikulo 18, ganito ang sabi ng ating banal na kasulatan. 1:18, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Sa mga tuwid, ang nagpakita sa Old Testament, walang iba kundi ang Diyos anak. Dangan nga lamang siya ay nagkatawan tao upang kanyang tubusin ang tao sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga kaibigan, napakaliwanag ng ating banal na kasulatan. At nung sinasabi ng ating Biblia, sa aklat ng Henesis pa rin, Kapitulo 3, versikulo 1-6, yung unang bahagi sa ating pag-aaral ay ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos. At ang pangalawa nito ay Adam fell through sin, marring the image. Ano ba nangyari? Noong ang tao ay nilikha ng Diyos galing sa labok ng lupa, pagkatapos binigyan siya ng pagkakataon na kanyang pangalanan ang lahat ng mga hayop, mga isda, at lahat-lahat ng nilikha ng ating Diyos. At ang sabi ng ating Biblia, hindi mabuti sa lalaki ang mag-isa. Kaya nga, nilikha ng Diyos ang lalaki. Ganito, kaibigan, ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. Na noong nilikha ng Diyos ang babae galing sa tadyang ni Adan. At noong ibinigay ng Diyos ang kanyang asawa, kaibigan, ang sabi ngayon ni Adan, buto ng aking buto, laman ng aking laman. Bakit kaya, kaibigan, nilikha ng Diyos galing din sa lalaki? Hindi kumuha ang Diyos sa bahagi ng ulo ng lalaki sapagkat hindi panukala ng Diyos na gawing alipin ng lalaki ang babae. Hindi rin kumuha ang Diyos sa bahagi ng kamay ng lalaki sapagkat hindi panukala ng Diyos na saktan at gawing alipin ng lalaki ang babae. At hindi rin kumuha ang Diyos sa bahagi ng paa ng lalaki sapagkat hindi panukala ng Diyos na yurakan at gawing alipin ng lalaki ang babae, kundi kanyang pakamahalin, susuyuin habang siya'y nabubuhay. Kaya nga sinabi ng Diyos, sa lahat ng kanyang nilikha, ang sabi niya, mabuti. Subalit, nung nakita ngayon ang lalaki nag-iisa, ang sabi ng Panginoon, hindi mabuti sa lalaki ang mag-isa. Ngayon, nilagay ng Diyos ang lalaki at ang babae sa kanyang tahanan sa Eden. Nanupat, napakagandang sabihin natin na hindi kayang ilarawan ng tao ng kanyang isipan, kaibigan, ang nilikha ng ating Diyos. And by the way, ano bang kahulugan ng image of God, yung sa larawan ng Diyos? Kaibigan, binigyan ng Diyos ang tao ng intellectual o iyong kaisipan. Nanupat ang taong ito ay maaari siyang umisip, maaari siyang mag-reason o yung mga tuwiran, maaari siyang mag-solve ng mga problems sapagkat siya ay binigyan ng isip ng Diyos. Ano pa? Relational. Nanupat ang tao ay maaring umibig at maaring ibigin. Ano pa? Yung moral consciousness. Nanupat, ang ibig sabihin ito, discern right from wrong. Nanupat, maaring ang taong ito sa kanyang pag-iisip ay kanyang makilala alin ang tama at alin ang mali. Kaya nga, binigyan ng Diyos ng karapatan na pumili. At sapagkat binigyan ng Diyos ng karapatan na pumili ngayong kaibigan, kaya ngayon, kung siya ay susunod, pipiliin niyang siya'y susunod. At kung siya'y hindi susunod, kanyang pipiliin na hindi susunod. Subalit, kaibigan, ay merong accountability sapagkat siya'y binigyan ng karapatan na mag-isip at pumili. At noong ang tao ngayon ay nagkasala, ayon sa ating ngayong susunod na pag-aaral na ito, yung pangalawang bahagi, ang sabi sa atin ay, Adam fell through sin, marring the image. Ayon sa Kapitulo 3, ating simulan sa versikulo 1, ang sabi sa atin, ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan, subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halaman, huwag din ninyong itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Kaya ang sabi ng Diyos, kapag kayo'y humipo ng bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at saka ng masama ang wika, kayo'y mamamatay. Pero sabi naman ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Kaibigan, si Satanas ngayon pumasok sa isang nilalang, walang iba kundi ang ahas. Kaya ginamit ngayon ang ahas ni Satanas para ngayon linlangin ang tao. At noong ngayong kausap ni Satanas ngayon, ang babae ngayon, nalinlang siya. Ano sabi ng ating Biblia? Kasi sabi ng Diyos, tiyak kayong mamamatay. Ang sabi naman ni Satan, hindi kayo mamamatay. Ang tanong, namatay ba ang tao, kaibigan? Merong sinasabi ang banal na kasulatan dito sa aklat ng Epeso, Kapitulo 2, Versikulo 1, 4 at 5. Ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Kasi kapag ka ang tao ay hindi namatay, nagsisinungaling ang Diyos. Pero ang tao namatay, hindi nagsisinungaling ang Diyos. Ang nagsisinungaling ngayon, kapag ka sinasabing ang tao ay hindi mamamatay, si Satanas. At sa turong ito ay nakuha ng mga maraming mga tao to prove na ang tao ay hindi namamatay. Sinasabing ang kaluluwa ay hindi namamatay. Kaya nga ngayon, kinuha ng mga Egyptian, ang mga pero ay ginagawa ngayong mami sapagkat sa kanilang paniniwala, hindi patay pagka hindi nasira ang katawan na ito. At kapagkatapos kinuha ng mga taga-Persia, mga Greece, mga tao sa Gresya at mga tao sa Roma, yung mga pagano ngayon, yung paniniwala ng tao hindi mamatay, pero bakit namatay ang tao? At sa oras bang yun ang tao namatay? Ito'y sagot ng ating Biblia. 2:1 at 2. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Anong sabi ngayon kung ating pagpapatuloy? 4 at 5. Ngunit ang Diyos palibhasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa tao, sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo Jesus. Namatay tayo, kaibigan, subalit sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kasi ang sabi ng Biblia, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Sa pamamagitan ngayon ng ating Panginoon, tayo ay mabubuhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi sa atin, kung ating babalikan ng Genesis 3, ating ngayong basahin ang 4, subalit sinabi ng Ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. 5, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging gaya ng Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas. Kaibigan, pumitas siya. Sabi ng Panginoon, huwag niyong ipuin. Pero pumitas yung babae at pagkatapos, ano pa sabi ng ating banal na kasulatan? Nang bungan nito at kinain ito at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at sila'y kumain. Kaya kaibigan, dahilan sa pagsuway ngayon ng ating unang magulang kaibigan, pumasok ngayon ang kamatayan. Dati-dati ang tao walang kamatayan. Subalit ang sabi ng ating Biblia, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan ayon sa Roma 3:23. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ngayon, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Subject ngayon ang tao, kaibigan, sa kamatayan. Dati-dati ang tao ay walang kamatayan sapagkat nilikha tayo sa larawan sa wangis ng ating Panginoon. Kaibigan, dahilan sa pagkakasala ng ating unang magulang, pumasok ngayon ang kasalanan sa buhay ng tao. Subalit, napakabuti ng ating Diyos na anuman ang ating naging buhay, anuman ang ating pagsalansang, at tayo subject sa kamatayan, kaibigan, sapagkat ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Meron tayong Panginoon na namatay para sa atin. Kanyang binayaran ang aking kasalanan, ang iyong kasalanan, kaibigan. At the moment na tayo ngayon ay nanampalataya sa ating Panginoon, Kanyang ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ng ating Biblia, for God so loved the world, sapagkat ang wika, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, pumasok ang kamatayan ngayon. Pumasok ngayon ang sinasabing deadly crimes na nupat hindi na ligtas ang ating mga sinasabing lansangan. Maraming pagpatay. Maraming ngayong mga krimen na ginagawa ng tao, kaibigan. Subalit gaano man karami ang ating nagawang kasalanan, kaibigan, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa biyaya ng Diyos, kaibigan, tayo ngayon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung pangatlong bahagi ng ating pag-aaral na ito, through grace, the second Adam restores the image of God. Sa pamamagitan ngayon ng biyaya ng ating Panginoon. Sa pangalawang Adan, walang iba kundi si Kristo ngayon, may sasauli ngayon yung image ng Diyos sa tao. Yung sakdal na likas ng Diyos sa tao. Kaya nga, ang sabi nga ng ating Biblia sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 48, ang wika sa atin, kaya't kayo ngay maging sakdal gaya ng iyong ama sa langit na sakdal. Be therefore perfect. Yung sakdal na buhay ng ating Panginoon na kapag ka ngayon tinanggap natin si Kristo, kaibigan, sa pamamagitan ng gawa ng Balenespirito, binabago ang ating buhay, ginagawang banal ang ating mga buhay. Hindi sa ating sariling pagsisikap, kundi sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi sa atin sa Roma 5:12 ang ganito. Kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya nga ang sabi, sa pamamagitan ng kasalanan o pagsalansang ng ating mga magulang, pumasok ang kasalanan. Subalit kaibigan, hindi natatapos doon ang istorya. Sapagkat merong binabanggit ang ating Biblia sa Roma pa rin 5:18 at 19 ng ganito. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Kaya nga, si Kristo ang sinasabi sa Bibliang pangalawang Adan. Yung unang Adan, pumasok ang kasalanan. Maging tayo ngayon ay naging mga makasalanan sapagkat tayo ay mga anak ni Adan. Subalit sa pamamagitan ni Kristo, yung larawan ng Diyos, kaibigan, na nawala sa atin pagkat tinanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas ngayong kaibigan, yung larawan ni Kristo ngayon, unti-unti ngayong nakikita na sa atin o mapasa atin sapagkat by creation and redemption, ang tao ay sakdal at sa pamamagitan ni Kristo ngayon, by faith na siya ang biyaya, tayo ngayon ay magiging sakdal. Hindi sa ating sarili, kundi sa ating ngayong pananampalataya sa biyaya. Kaya nga samantalang tayo ngayon ay nagpapasakop kay Kristo, yung bunga ng Banal na Espiritu ngayon ay makikita sa atin pag-ibig, katulad ni Kristo, to be like Jesus, ito kaibigan ang ating ngayong dapat ngayong maintindihan natin. At ang sabi sa ating Biblia, Efeso 1:7, sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Hebreo 7:25, dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos. Sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamamagitan para sa kanila. Kaibigan, sa pamamagitan ni Kristo ngayon, meron tayong buhay na wala hanggan. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kaibigan, na tinanggap natin sa pananampalataya, tayo ay maging katulad muli ng ating Panginoon na nawala sa atin yung sinasabing larawan ng Diyos na iyon. Kaya nga, ang Banal na Espiritu ngayon gumagawa sa atin ang sabi sa 1 Corinto 6:19-20, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaibigan, by faith, sa biyaya ng Diyos ngayon, yung larawan ng Diyos na wala sa tao ay may sasauli sa pamagitan ng katwiran ng ating Panginoon. Bago tayo magtatapos sa pag-aaral nito, kaibigan, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katuhanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabulot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin, take note kaibigan, lahat ng ating idalangin na tayo ay may pananampalataya, ang Diyos ay tumutugon sa panalangin ng Kanyang mga anak. Kaibigan, tayo'y manampalataya sa Panginoon. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa amin. Nilikha po ninyo ang tao sa wangis ng aming Diyos. Panginoon, pagpalain po ang aking kaibigan. Mahayag nawa sa amin ang katuwiran ng aming Panginoon. Makita nawa sa amin ang bunga ng Banal na Espiritu upang kami ay karapat-dapat nang pumasok sa inyo pong banal na kaharian. Pagpalain ng aking kaibigan, ingatan po siya sa araw-araw, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Ano, ang tao po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Ibig sabihin, ang bawat tao po ay may likas na dignidad, halaga at layunin. Binigyan po tayo ng Diyos ng kakayahang magmahal, mag-isip, magpasya at magkaroon ng relasyon sa Kanya. Bagamat nasira po ang larawan ng Diyos sa bawat tao dahil sa kasalanan, hindi ito tuluyang nawala. Sa pamamagitan po ni Hesukristo, maaari itong maibalik habang tayo ay binabago upang maging higit na katulad niya. Muli, nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin. At kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-853-607 0968-853-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Ngayong umaga na naman tayo ay magkakasama-sama sa ilang sandali at atin muling baliktanawin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Binabati ko po kayo sa lahat ng ating nang naaabot ng channel. Ay binabati po namin kayo ng isang magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat, sa panimagong umaga ay magbabalik tanaw uli kami ng kabutihan na inyo pong ipinagkaloob sa aming mga buhay. Huwag po ninyo kaming pababayaan sa tuwi-tuwi na, at ang tangi naming hiling ang banal na Espiritu nawa ang siyang patuloy na makisama sa amin hanggang sa matapos ang aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa part 2 ng ating pag-aaral, at nais ko pong dalhin kayo sa isang talata sa aklat ng Awit 107 verse 8. Ito pong sabi ng talata, "O purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang mga kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao, sapagkat kanyang binigyang kasiyahan ang nananabik na kaluluwa at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng kabutihan." Ang ating mga kaluluwa ay malimit. Ang sabi ng banal na salita ng ating Panginoon, ang ating mga kaluluwa ay malimit na nananabik sa Kanya. At ang ating gutom na kaluluwa ay binusog ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang kabutihan. Napakagandang talata para sa ating lahat. Papaano natin, kaibigan, kapatid, mai-enjoy ang buhay, yung ating tema na the uniqueness of life? Paano natin mai-enjoy ang buhay na ito? Paano magiging katangi-tangi ang buhay natin kung maraming mga hadlang sa paglago ng bawat isa? Kung maraming mga balakid sa ating dinadaanan? Kayo, minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, kapag ka kayo ay naglalakad o kayo ay dumadaan sa isang makitid o makipot na daan, pagkatapos ang inyong dinadaanan ay medyo bato-bato, ang iyong tsinelas ay medyo manipis, mai-enjoy mo ba ang paglalakbay? Mai-enjoy mo ba ang paglalakad? Hindi. Papaano natin mai-enjoy ang buhay na ito sa pamamagitan o sa maraming kadahilanan o mga hadlang sa ating paglago? Marahil sasabihin ng isang tao, killjoy ka, hindi ka marunong makisama. And that is the hindrance to grow of every member of the family.

Kasi nga marami pong mananampalataya na hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin katanungan. Nakakalungkot isang karanasan. Ang sabi ng isang tao, kung mayroong Diyos, bakit hindi niya pinagaling ang aking karamdaman? Kung mayroong Diyos, bakit ipinahintulot niya na ako'y magkaganito? Alam ninyo, minamahal ng mga kaibigan at mga kapatid, ipinahihintulot ng Panginoong Diyos na makaranas ang tao ng karamdaman, makaranas ang tao ng pagkakasakit, upang maalaala ng tao na tayo ay nilalang, tayo ay nilikha ng Diyos, at tayo ay dapat na manumbalik sa Diyos sapagkat ito'y paalaala na tayo ay napapariwara. Kaibigan, minsan ang buhay natin ay napapariwara sa daan ng Panginoon. Ginagawa natin ang sarili nating mga lakad. Ginagawa natin ang sarili nating kagustuhan. Kaibigan, kapatid, minsan isang hadlang sa paglago ng isang mananampalataya dahil sa kakulangan ng kanyang pagsaliksik at pagsilip, pagdungaw sa salita ng Panginoon. Minsan bumibili tayo ng mamahalin nating mga gadget. 15,000, 20,000, 30,000 above. Pero ang salita ng Panginoon, ang banal na kasulatan, sa murang halaga ay hindi natin minsan napapansin. Sinasabi natin na i-download ko na lamang ang lahat dito sa aking gadget, ang Biblia, ang aklat-awitan, ang lesson. Pero iba, kaibigan, kapatid, ang merong banal na kasulatan sa ating mga tahanan. Ikalawa, ang hadlang sa paglago ng ating buhay mananampalataya ay number two, lack of church or mission involvement. Ang iba ay ayaw makisangkot sa gawain ng iglesia. Ang iba ay ayaw makisangkot sa gawain sa misyon ng ating iglesia. Ang iba ayaw tumanggap ng bahagi, kahit na anumang bahagi sa ating iglesia. And these are the hindrances to growth of every member of the church. Number three, lack of good relationship among members. May kakulangan sa kanyang relasyon sa kapwa, sa kanyang pakikipagtalastasan, sa kanyang mga naiisip. Ang gusto ko, ang gusto ng tao ay siya lamang ang dapat masunod. Ang puti ay puti, ang itim ay itim. Bahala ng masagasaan ang masagasaan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, kaibigan, kapatid sa pananampalataya, ang iyong pakikipag-ugnay sa kapwa-tao. It is your good relationship to your neighbor, to the family members, and even to every member of the church. Minsan, iniisip nila at sinasabi nila na huwag mong papansinin ng taong yan sapagkat yan ay merong attitude. Minsan, magtataka tayo, bakit kaya hindi ako pinapansin? Magtataka tayo, bakit kaya hindi ako kinikibo? Yun pala, tayo'y iniiwasan na. Bakit? Sapagkat ang naririnig nila mula sa atin ay pang-iinsulto na lamang parati. Number four, the hindrances to growth of every member. Number four, because they are spiritual bondage. They experience the bondage and vices. Sila'y nakatali pa rin sa kanilang nakasanayan nung unang panahon. Kaya nga mayroong mga tao, mayroong mga mananampalataya na ngayon na hindi pa rin matanggal-tanggal ang tali sa kanilang mga bewang, ang tali na may nakalagay na itim, na sa loob ng itim na nakabalot na yon ay kung ano-anong mga materialis na naroon. Bakit? Sapagkat ang kanilang pananampalataya ay ililigtas sila nung nakatali sa bewang.

0: kapag ka sila'y lalakad sa gabi o sila'y sisisid sa dagat, hindi nila tinatanggal sapagkat ito'y anting-anting o agimat. Kaibigan, kapatid, ang anting-anting o agimat na ito, walang iba, ang ating pinagkakatiwalaan, ang salita ng Panginoon. Sometimes we are spiritually bandaged. We have the bandage of sin and vices. Meron pa sa atin na mga tinatagong mga bisyo sa mga tahanan. Kayo na po ang nakakaalam kung ano man ang meron tayo. Ano po ang sinasabi ng ating pag-aaral? These are the hindrances to growth of every member of the family, to growth of every member of the church. Ikalima, we have the attitude problem. Nabanggit ko po kanina. Meron tayong problema sa ating pag-uugali. Meron tayong problema sa ating karakter. Kaya't minsan ito yung dahilan na sinisiyasat natin ang ating mga sarili. Bakit kaya ako ganito? Bakit kaya maraming mga kaibigan ang iniiwasan ako? Bakit kaya maraming mga tao ang nakapalibot sa akin na ayaw akong kausapin, ayaw akong pakisamahan? Bakit kaya? Number five, it's because of the attitude problem ng aking sarili. Kaibigan, may problema ka ba sa iyong sarili? Idalangin natin sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon. Ipasakop natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga suliranin. Ang lahat ng ating mga masasamang pag-uugali, dalhin natin sa paanan ng Panginoon. Lord, ito ang aking problema. Ito ang aking suliranin. Tulungan po ninyo ako. Tulungan po ninyo akong baguhin ang aking sarili. Maraming mga tao ang walang pakialam na kahit nakita na nila ang sino man na nahihirapan sa kalye, sa iba't ibang mga lugar, hindi nila pinakikialaman. Bahala ka riyan, bahala rin ako. Kaibigan, ito'y isang hadlang sa paglago. Ika-anim, and negative values from family and culture. Meron tayong mga negatibong values o pag-uugali mula sa kinagisnan ng ating lahi, mula sa ating pamilya, mula sa kultura ng ating lahi. At minsan kapag ka mag-asaway makikisama sa isa't isa, dala-dala niya yung values na nakasanayan niya. At ang isa naman ay dala-dala rin niya yung kultura na nakasanayan niya at sila'y magsasama. At sa kanilang pagsasama, matagal na ang isang taon magkakahiwalay. Bakit? Ito ay merong negatibong impact sa isa't isa. Bakit? Ito ay hadlang sa paglago ng bawat mananampalataya. Ikapito, there are lack of spiritual discipline. Kulang sa disiplinang espiritual, yung binabanggit ko nung nakarang araw. Kaya ang paglago ng isang tao ay nahahadlangan. Bakit? Sapagkat ang ating kalagayang espiritual ay lumalamig na paunti-unti. Kaibigan ko, sa panahong kagaya nito, ito ang panahon na tayo ay magpakalapit-lapit sa ating Panginoong Diyos. Ang ating idinadalangin ay hindi lamang yung ating sarili. Ang ating idinadalangin ay kasama ang ating pamilya, kasama ang ating tahanan, kasama ang ating mga kaibigan, at kasama ang ating iglesia, kasama rin ang ating community. Lahat ng merong mga may karamdaman, isinasama natin sa ating dalangin. Meron po akong naalalang isang quotation. Ang sabi po sa quotation, if you stop growing, decay begins. Kung tumigil na ang tao, kung tumigil na sa paglago, ang pagkasira ay nagsisimula na. Minsan, may mga tao, may mga miyembro na hindi na nga nakatulong sa tahanan, hindi na nga nakatulong sa kapwa, pero grabe manlait sa kapwa. Mahusay lamang silang manlait sa kapwa, mahusay lamang silang mamuna sa kapwa. Hindi na nga natulungan, nalait pa, napuna pa, nasiraan pa. These are the negative values from the family and culture of the individual. Kaya ang nangyayari, nahahadlangan ang paglago ng isang mananampalataya na kagaya natin. Minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, nais ko pong tandaan natin that there are failures as being members of the church. There are failures. Number one, lack of interest in the salvation of soul. Kunti, kulang na ang mga mananampalataya yung kanilang interest na iligtas ang kaluluwa. Kunti na lamang ang kanilang iniisip sa paghanap ng mga kaluluwa. Pero in fairness sa maraming mga kapatid sa iglesia, marami pa rin mga kapatid na may mabuting kalooban, mabuting isipan na ang kanilang iniisip, kanilang ipinapriority ang kapwa-tao. Tumutulong sa panahon ngayon na kagaya nito ng pandemya. Maraming mga kababayan, maraming mga tao ang tumutulong sa kapwa. Hindi na natin maisa-isa ang mga bayan, ang mga lugar dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Number three, they are critical. They are fault finders. They are judgmental. They are opinionated. Nagkikritik. Walang masama sa kritik. Tama? Ang punahin mo para sa kabutihan niya, okay. Ito po ay nakadepende kung papaano mo sasabihin. Saying the right word in the right time, in the right place. Mahirap yung pupunahin mo siya na yung aking sarili, hindi ko nga napupuna yung aking sarili, hindi ko nga nagagawa sa aking sarili, pupunahin ko yung kamalian ng iba. Kaya nga may kasabihan, alisin mo muna ang puwing sa iyong mga mata bago mo alisin ang puwing ng iba. Some are fault finders. Ang kanilan lamang tinitignan ay ang kamalian sa loob ng tahanan, ang kamalian sa loob ng iglesia. Ang mga pagkukulang, yun ang kanilang nakikita. Pero yung mabuting mga bagay na kanilang nakita, na kanilang nagawa, ni hindi man lamang sila napapasalamatan sapagkat baka malaking credit sa taong iyon kapag sila ay nabigyan ng parangal. Kaibigan, kapatid, alam kong hindi ka ganon. Some people are judgmental. Ang iba ay madaling humatol. Ang iba ay madaling magbigay agad ng comment. And some are opinionated. Ang gusto nila ay ang kanila lamang opinion. Ayaw nilang tanggapin ang ibang opinion. Kaibigan, napakabuti ng Panginoon sapagkat binago na tayo ng ating Panginoon at tayo ay marunong nang magpasakop sa mga leader ng ating iglesia. Marunong na tayo magpasakop sa pamunuan ng ating iglesia. Na dati-rati kapag ka merong iniisip ang ating pamunuan, lagi tayong ayaw, lagi tayong kontra. Bakit? Sapagkat iniisip natin na sa akin lamang ang tama, ako lamang ang dapat masunod. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay unti-unti na tayong nagpapasakop sa mga leader ng ating iglesia sapagkat ito ay kaulooban ng Panginoon. Ikaapat, failing to cooperate. Hindi na tayo marunong makipag-cooperate sa kabuuan ng iglesia. kung ito yung pinagpasyahan nila, ito yung mga panukala nila, tayo ay kumukontra. Maging sa ating mga tahanan. Minsan sasabihin ng magulang, anak, ano bang gusto mo? Ito, ito. Sasabihin ng anak, ayaw ko niyan. Kaya minsan ang binibigay ng mga magulang ay pera na lamang. O anak, ito na yung pera, ikaw na lang ang bumili ng gusto mong bilhin. Failure to cooperate. Kapag may mga bayanihan, mga kaibigan, mga kapatid, huwag po kayong masasaktan. This is the real talk. This is the reality of life. Meron kapag ka mga bayanihan, nahuhuli na nga tayong dumating, wala pa tayong daladalang mga pamerienda, kundi ang ating daladala ay pamumuna. Kung ano yung tabingi, ano yung kulang, bakit wala, bakit ganun. Laging ganun. Kaibigan, kapatid, this is the reality of life. When they talk about problems as if they were bigger than God. Kapag tayo ay nagsabi, tayo ay nagsumbong, tayo ay nagbigkas ng mga suliranin sa Panginoon, para bagang ang problema ay mas malaki kaysa sa ating Panginoon. Samantala na meron tayong malaking Diyos sa maliit na suliranin. Ang sabi, na alala ko ang isang awit, there is no problem too big, God cannot solve it. Walang malaking problema na hindi kayang solbin ng ating Panginoon. Na hindi kayang solusyonan ng ating Panginoon. Ang ating isip lamang ang merong doubt sa loob ng ating isipan. Kaibigan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng pag-asa. Bibigyan ka ng kalinawan ng iyong isipan upang magawa ang mga bagay na dapat nating gawin para sa kabutihan ng kapwa at para sa ating Panginoon. When you talk about problems as if God is bigger than the problem, mas malaki ang ating Diyos. At ang ating Diyos ay nagbibigay ng liwanag, ng sigasig, ng sigla, ng buhay at pananampalataya. Nais ko pong tandaan natin, mga minamahal na mga kaibigan, kapag tayo ay merong relational sideward, ito yung apat na W na dapat nating tandaan to develop a holistic group in the church or even to our family. Mayroon tayong tinatawag na welcome. Nagwe-welcome tayo ng mga visitors. It is our relational. It is sideward relationship. We welcome them. It is our relation to them, to the people. At kapag tayo ay pumasok sa iglesia, pumasok sa pagsamba, we experience the goodness, the inspiration that the speaker wants to impart to us. Yung karanasan na nais nilang ibahagi sa isa't isa, ito yung mga karanasan na dala-dala natin sa pag-uwi sa ating kanya-kanyang tahanan at sasabihin natin, wow, napakaganda ng karanasan ng speaker. Sana'y maranasan ko rin. It is our upward experience na kasama ang ating manlilikha, ang ating may kapal, ang ating Panginoon. Ikatlo, the word. Upang magkaroon tayo nang isang masiglang pamumuhay, ay hindi dapat mawala ang salita ng Panginoon, sapagkat ito ang nagbibigay ng kalaliman ng kaalaman sa ating isipan at sa ating puso. It is a downward relationship. It is a downward experience with the Lord through the Word of God. Kaibigan, kapatid, huwag natin kalimutan na huwag mawala ang salita ng Diyos sa ating mga tahanan. Minsan ang ating mga anak ay atin nang pinahihintulutan na kapag ka sila ay pupunta sa iglesia, dadalhin na lamang nila ang kanilang gadget. Nawawalan na ng halaga ang kanilang Biblia. Kaibigan, kapatid, sana'y mas maalala natin na dalhin ang Biblia. Ikaapat, the four W's, number four, witness. It is your social duty, it is my social duty to witness to the people that there is God, na merong Diyos na nagligtas sa atin, na nagligtas sa iyo, na nagligtas sa araw-araw nating mga buhay. Kaibigan, iniligtas ka ba ng Panginoon sa araw-araw na buhay? Maraming mga karanasan na tayo ay napahamak sa nakaraan. Kaibigan, napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Napakasarap na malaman na ang Panginoon ay laging nasa ating tabi. Inaalalayan ka, pinapatnubayan ka, iniligtas ka sa araw-araw na buhay. That's why we are here to witness. It is our social duty to our neighbor, to our companion, to our friends who are separated from anger. They are separated from anger and pride. Kaibigan, kapatid, saan ka man naroon sa mga oras na ito, ano man ang iyong iniisip, ano man ang iyong ginagawa, naway maalaala mo na ang Panginoon ay laging nasa iyong tabi, laging kasama mo sa araw-araw na buhay. Ipinahihintulot niya ang mga karanasan na kagaya nito upang maalaala natin na merong Diyos na manlilikha, merong Diyos na makapangyarihan, na tayo ay kinakailangang lumapit sa ating Panginoon. At kapag kasama natin ang ating Panginoon, we will enjoy life. That's why life is unique. Magagawa natin ang lahat ng gusto natin. Bakit? Sapagkat ito'y kagustuhan ng Panginoon. Kasama natin ang ating Panginoon. Mabilis ko pong tatalakayin. Nung una tayo ay nasa wala pang pananampalataya, we need to be born again in Christ. This time is our unbelief. Wala pa tayong pananampalataya, wala pa tayong paniniwala. Pero dumating ang panahon nung ang Panginoon nabayubay sa cross upang tayo'y makatawid. We are spiritually dead, but when Jesus saved us from the cross of Calvary, yung ating ignorance, tayo'y naging self-centered. We are spiritual child. Ngunit dumating ang panahon na we are spiritual young adult. God-centered and others are centered. Marunong na tayong gawing sentro ng ating buhay ang ating Panginoon. Marunong na tayong magpuri at magpasalamat sa iba. Hindi na lamang ang ating sarili ang pinupuri, hindi na lamang ang ating sarili ang gusto nating makarinig ng pasasalamat, kundi tayo ay marunong na rin magbigay ng pasasalamat sa ibang tao, sapagkat si Kristo mismo ay nagkaloob ng kanyang buhay para sa atin. Ang tawag po riyan ay spiritual young adult. At dumating na tayo'y mga magulang na, we are spiritual parent, ano na ang ating gagawin? Kapag tayo'y spiritual parent, ang gagawin, we are intentionally and reproductibility. Tayo ay intentional na gumagawa para sa ating tahanan, sa ating pamilya. At nagre-reproduce, dumadami na ang membro ng ating pamilya. Ang ating mga anak ay nakakapag-asawa, ang kanilang pamilya ay nanganganak, dumarami na ang member of the family, hindi lamang ng ating tahanan, but the family of God. Kaibigan, kapatid, sa umagang ito, naway ang ating mga anak ay madala natin sa paanan ng Panginoon. Ma-enjoy natin ang paglilingkod, ang pananampalataya na kasama ang ating buong pamilya. Life is unique. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Diyos, ipinahihintulot niya na bagamat ang buhay natin ay mabato, but His challenge is not to let the rocks grind you into dust, but to polish you to become a brilliant gem. Sa umagang ito, minamahal ng mga kaibigan at mga kapatid, kung meron man tayong mga pagsubok na nararanasan, kung meron man tayong mga kahirapan na nararanasan, God allows life to be like this. Ngunit ang kanyang hamon sa atin ay hindi upang tayo ay masira, tayo ay manghina, tayo ay manglupaypay. Ngunit ang nais ng Panginoong Diyos sa atin, to polish us, to become a brilliant gem in heaven's eyes, sa paningin ng Panginoon. Kaibigan, kapatid, pagpalain ka ng Panginoon, tulungan ka ng Panginoon, alalayan tayo ng Panginoon sa tuwi-tuwina ng ating buhay. Huwag ka lamang mawala ng pag-asa. I-enjoy ang buhay habang tayo ay narito sa lupa, nakasama ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pamamagitan ng mga karanasan na aming nararanasan sa panahong ito. Ipinahintulot po ninyo na maranasan namin ang mga bagay na ganito upang kami ay maging malakas, kami ay lumapit sa inyo, kami ay bibigyan ninyo ng pag-asa, sapagkat tanging sa iyo lamang, sa aming Panginoong Jesus, mayroong pag-asa. Amin lamang itingin, ititig ang aming paningin sa aming Panginoong Jesus, at siya lamang ang magbibigay ng buhay at pag-asa sa aming pananampalataya. Itinataas ko po ang iyong banal na pangalan sa kaluwalhatian ng mga langit. Salamat po sa pagdinig, sa pagtanggap at pagtugon ng aming dalangin. Ang lahat ng ito'y alang-alang po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Nadarama mo ba ang presensya ng Diyos? Tumingin ka sa iyong paligid. Mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap, saan ka man maparoon, kagandahang likas ang iyong makikita.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nandito sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ito ang inyong Kuya Bong, bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. Binabati po natin ang ating pong mga listeners dyan po sa Alicia, Tiradview, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculao at Baler. Patira rin dyan po sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan. All the way to the south of Manila, Cavite, Laguna, Batangas, and Mindoro. At syempre, binabati po natin ang ating po mga listeners dito sa Mega Manila. You're listening to AWR 89.1 FM. So kung meron po kayong gustong batiin, i-text yan, ilagay lamang po ninyo at i-message kayo sa 0917-1742-777. O kaya naman sa 0918-944-7891. Kung meron po kayong gustong i-review ng mga episodes natin, yung mga nakarang episodes, mag-login lang po kayo sa Adventist World Radio Manila Facebook page ng ating pong radio at sa YouTube channel ay ganoon din, no? Adventist World Radio Manila. At siyempre, tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon na ginising po tayo at ngayon ay taglay-taglay natin ang buhay at kalakasan. Masaya po ba kayo, yan, na kayo ay patuloy sa inyong pamumuhay? At siyempre, minsan nagtatanong tayo, no? Ano pa ang mga nangyayari sa buhay natin ngayon? Siyempre, ang focus natin ay yung family, no? Family natin. Para maging maganda yung family natin, maging maayos, no? Ang pamilya po natin. Pero minsan nagtatanong tayo, at eto na nga yung mga ilan sa mga katanungan ng mga tao, minsan yung mga hinaing nila. Bakit kaya sinasabi nila, wala nang respeto sa pamilya ngayon, no? Dati-dati, mga bata ay talagang masunurin yan. Isang tingin lang ng magulang ay talagang tahimik agad sila. Talagang sumusunod, no? Hindi yung sumusuway, hindi sumasagot. Kami, nung mga bata pa kami, talagang pag nag-uusap yung mga matatanda, hindi pwedeng sumabat-sabat yung mga bata. Tahimik lang yung mga bata, maaari kayo makinig. Pero hindi kayo pwedeng magsalita o makisali doon sa mga usapan. Eh yung ngayon ay mga bata ngayon parang walang galang na, no? Hindi na nagpo, opo, no? Basta-basta na lang sumasagot. Minsan ay ano, iba pa ang dating na parang sila yung magulang, no? Parang hiyang-hiya naman yung magulang. Bakit kaya ang ngayon ay napakahirap daw disiplinahin ng mga anak? May mga nandyan, no, nagtatantrum. At nakakalungkot na merong mga magulang, no, sinasabi, bayaan nyo na lang yan, bata pa lang naman yan. Oops. Tama yung sinabi sa atin sa Banal na Kasulatan, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from